0: Inyuhang intestinal health.
1: Wa na jud day igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Lineroso.
0: Kung kininasab si Dr. Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape
3: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert. With Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang namakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug di sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
12: Las 8:07 na. Oras gato yun ato sa ito ang Extend Food Supplement for Men para sa ito mga angkol, mga tatay, mga lulo, nga din na makalahutay sa kalipay, wala na kusog ang ilahang kargada para sa pagromansa kauban ng asawa, wilabot ang kreda para likay sa kulata. Pag tumar na mong Extend Food Supplement for Men, mga kaki five, para matabangan gid mo. Matabangan mo nga mo extend ang iyong rounds imbis nga round 1 ra mahimo nang round 5.
13: Grabe.
12: Extend god. Basin nang tuo mo diha ang extend makapa-extend sa inyong Fulgolite. Rounds ra. So malipay ang asawa, muling kuni yung relasyon, tumar na. Extend. O sa kaoras, sa dili pa ang labing-labing. Nah. Tawa mo ni si Sir Gary.
13: Ang kinang produkto mga K5 available sa mga butika and of course sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center diha sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, Aning Dakbayan, San Carlos. Pero mo na lagi, no? Gihatod na nato sa mga barangay diha kay Tio kay Tio Fino Prahes sa sitio Sangi Rizal na diha pwede mapalit po niya, no? O uban pa nga mga produkto, Richard Jutay Kagawad, Marcelo Calatrava, napod kay Tatay Alfredo Larida sa Pinuwayan DSB, kay Tatay Efren Dimitria sa Ermita Sipaway, na kay Madam Josephine Inderes sa Barangay 2, Cecilia Villa Cruz sa Tranquilino, Barangay Rizal, kay Kagawad Janine Cubero, diha sa May Buena Vista, Calatrava, mga kakipay.
12: Ayoy.
13: Sige, so pamalit na mo dito aron nga ayun, maka-extend mo sa inyohang kalipay kauban sa inyohang asawa. Siyagit sa nato ng uban, Gifay Pam.
12: Sige.
13: Okay. Aha. Good morning to Midilina Yamazaki. Now, good morning, Sir Bri og Ma'am Pam. Nakatanaw na gyud ko sa live ninyo karon kay absent sa work. Shout out ko ni Lourdes dinha sa May Kalampi Sawan, Calatrava. Nasige gyud paminaw ninyo, Sir and Ma'am. Thank you gyud. Salamat kaayo ano.
12: Nabo si Ms. Kabilyon, Madrid Mihay or Kabilyon. Maumansad na ang lisod. Basta dili ato ang yuta, wala ta madu kung walay mahimo kung papawaon ta o gamito ng yuta. Unta ataga na og pagtagad sa LGU, bisan na lang ka ng luna nga mahulug-hulugan nila. Ba, mahulug-hulugan nila ba para dili bugat sa ilaha? Bitaw, sakto.
13: Si Mars Dams, good morning Sir Bri, Ma'am Pam, listening here kan laon, God bless. Salamat kayo. Sige. Napayuban diha. Okay, so far, murag nahurot-hurot na nato. Karon na pod, no? Okay, salamat yes. Kayo. Okay. Last 8, Jess, mga K5. Dito na napita sa balita sa National, no? Kinsay kaila ni Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque, mauni siya ang abogado nga naging spokesperson sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Controversial po din siya kaayo, no? Si Attorney Harry Roque, mga ka-K5. So, kini siya ang wala na karon diri sa Pilipinas. Human, nga miikyas ni siya dayon kay nalambigit ni siya sa isyo sa offshore gaming, mga ka-K5. Or kinibang
12: Pogo.
13: No? Diri sa Pilipinas nga na-involve sa usa ka mayor nga ang katong mayora wala jud kabantay ang taga Comelec nga dili di ay Pinay kundi Inchik.
12: Uy.
13: Ah, nahinumduman ninyo na?
12: Sa China siguro to.
13: Oh, dili taga diri.
12: Mm-hmm.
13: No? Kini si Attorney Hiroki, mga ka-K5, nang abogado. Unya, burag na dyo siya'y dakong
12: papel
13: kalabutan. Papel atong pugo-pugo, mga ka-K5. Nga grabe to ang investigation nga gibuhat sa Senado. Unya, na preso na to ang si Miura. Now, paglingkod ni Presidente Bongbong Marcos, usa kining si Attorney Harry Roque, mga ka-K5, ang may hawa, de dugay-dugay pa man, wala man siya ning hawa dayon, no?
12: Dugay pa to.
13: Aha. Ning hawa dire sa Pilipinas, no? Because na-appeal ang iyang pangalan. And pagka agi na sa pila ka tuig mga ka K5, gipangita na ni siya, no? Sa Pilipinas kay na wanted lagi.
12: Ring 2024 na wala.
13: Kung mahinduman ninyo nga kining ang na-dismiss nga Bamban mayor nga si Alice Guo. Pero ang tinuod niya nga pangalan Guo Huaping, no?
12: Okay, to inchik lagi.
13: Usa ka fake Filipino citizenship mga ka K5. Maoni ang mga kauban ngadto nga nag-una jud aning pugo mga ka K5, no? Diri sa Pilipinas or gitawag nga Philippine Offshore Gaming Operators. Dito napita sa Bamban. So naabogado si Attorney Harry Roque o ganing gawas kung unsa pa jud ang iyang labot ato. Now, ning ikya si Roque diri kay murag tinud-on jud nga basig ipapriso pud siya.
12: Mapriso gito siya ato.
13: So nawala siyang kalit.
12: Ikiyas na yun siya.
13: Ikiyas na yun siya. Unya, tua siya ron dito sa Austria, mga ka-K5. Pagkalayo din ni Attorney Harry Roque daw. Oo. Kay Kuan Manggod, kini siya ang gikasuhan ato. Unya, ang iyang kaso, dako-dako po di ka-K5 PAM. No? According gani ni DILG Secretary John Vic Rimolia, nga gipangita jud siya. Hantod karong gipangita pa man siya gihapon.
12: Gipangita pa gayud siya.
13: Mm-hmm.
12: Nga, so, mahimo na siyang dakpon kung aduna na red notice ang Interpol.
13: Aha. So unsa ang isyo karon ni Harry Roque nganong gidalaman nato? Ang pinakabag-o nga balita with Harry Roque mga ka K5. Kay kini siya, according sa report yung ipagawas sa DILG Secretary nga si Rimulya, gi-deny ang iyahang gihangyo nga asylum.
12: Gi-deny daw kay nilapaw na og unom kabulan.
13: Unom kabulan. Oo. Ang asylum, medyo kuan sa lalom-lalom ni siya kay 5 PAM, no? Lahi po na itong kuano ba sa ang asylum, gina-apply ni mga ka-K5 sa usa ka tawo nga kinang ninghawa sa iyahang
12: nasod.
13: Onya ning adto sa ubang nasod mo file ka og asylum usa ka legal protection nga ihatag sa usa ka foreign government, no, usa ka gobyerno sa mga refuge, no, aron nga kini sila ang dili basta-basta madakop. Or maunsa diha mga ka K5. Unsa mapudding ano may ing-ani mapud good?
12: Ngano na pud sa ubang nganong na puy nana. No? So og naingon ana maglisod ato yun og dakop sa mga pugante kung moadto dito sa laing nasod.
13: Okay, may protection man sila.
12: Protektahan man sila dito sa laing nasod na.
13: Ang Interpol di ka tandog nila kung may asylum sila kay 5 PAM.
12: Yes.
13: Aha. Kumbaga gaan sila ga shelter, dili mas lagaan kumbaga secure na sa shelter nila.
12: Mm-hmm.
13: Or okay sila dito ing-ana nga kining tawhana ning file ni siya og gitawag nga asylum. Pero last-out kailang taon kay kinang ning layas ka sa ibong nasod.
12: Pero protektahan ka dito.
13: Protektahan ka dito, naka-escape ka sa gitawag nga persecution. Or di gani, kinang naiinaway diri. O niya, burag delikado ka sa Pilipinas, ning hawa ka diri, transfer ka sa ubang nasod, na dito, dili ka pwede basta-basta matandog. So according to DILG Secretary John Vic Rimulya, gi-deny na ang iyang asylum.
12: Gibasura daw sa mga otoridad.
13: Ah. So kung gi-deny ang imong asylum, anytime pwede ka pauli-on diri sa Pilipinas. Oh.
12: Pwede ka madakpan di ay.
13: Pwede ka dakpon. Nasyag Austria ron. Paminawa na to si Rimulya. Kining interview mga ka-K5, i-credit na to ni sa Billionario Channel. FYI, ang Billionario Channel is a counterpart na ni Ron sa K5. Grabihan, yeah, K5.
12: Si Grabihan.
13: Uh-huh. Sige, Attorney Remulla.
12: Remulla, pasok.
14: Guru Hari Roque, sir, you said earlier in your statement that his asylum in Austria has been denied. And he says it's fake news. Hari Roque basically saying it's fake news. Are you still standing by that statement of yours that his asylum has been denied?
15: He applied for asylum 7 months ago.
14: I think it was around November.
15: Yes.
14: Around that time.
15: Also, 10 months ago. And the usual time given is 6 months before you're given asylum. So at 6 months, if you're not given asylum, formally, ano na yon? Fair game na. So what he's saying is that there's no formal denial, but there's no formal acceptance either. So he's in the gray zone. Tapos yung application period niya. So I said, okay, if you think it's not valid, show us a document that you're immune from the red notice. Diba? If he doesn't show it, I'm gonna get him.
14: But sir, if walang denial at walang acceptance, hindi ba pwedeng it's still being processed?
15: Ang process time ngayon 6 months at most. So if 6 months hindi ka bigyan,
14: hindi ho ba pwedeng ma-extend yun? I was looking into asylum applications in Austria and it'll say standard is 6 months.
15: Yes.
14: But it can go up to 6 to 9 months. And there are, if I'm not mistaken, sir, 20,000 plus asylum applications in Austria. So, how sure are you? Because pwede naman ho talagang na-extend yun at hindi pa po tapos ang...
15: I'm pretty sure, I'm pretty confident because... He's not being politically persecuted. Human trafficking is an internationally recognized crime. And I'm pretty sure that the government, the Netherlands will realize that this person is not deserving of political asylum.
13: Mauto ang confirmation ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pam.
12: Yes. Pero kato kay Five Bray, gitawag na ba ni Attorney Roque nga napinding lang daw ang iyahang asylum kay gihiring pa sa mga otoridad sa Austria ang maong aplikasyon. So matod niya, wala pa may balaod o basihan nga automatic nga nag-convert human sa unong kabulan nga mahimo ni kining na-deny.
13: Mm-hmm.
12: So wala pa daw. Gitawag ni niyag fake news.
13: Aha. That's why nga kini abogado po ni si Attorney Hari Roque.
12: Tanda po ni siya.
13: Di punta mo ingon mga ka-K5 nga wala siya ideya sa iyang ginabuhat. Pero ato aning abang-abangan kini ba? Tinuod ba or dili fake news ba tuod ni? Aha, kay si Kuan, si Attorney Roque mga ka-K5. Nana siya mga giatubang nga mga charges. Pending nga mga legal charges diri sa Pilipinas. Usbon na to ha. Gisulti ni DILG Secretary John Vic Remulla nga muna yung mauni siya ang qualified human trafficking. No? May connection ni sa illegal puguhab, no? Alongside complaints, mga tax evasion o mga land grabber, grabbing, daghana na ini.
12: So, kung na din eh, kay Fabray, kani si Hari Roque na rin po din sa ikuan, no? Warrant of arrest there is Pilipinas?
13: Yes, ma'am. Onya,
12: o nininilakaw.
13: Kining iyahang human trafficking nga kaso, FYI mga K5, non-bailable ni siya.
12: Dili kapiyansa.
13: Dili kapiyansa. Under sa Republic Act number 9208 mga K5, kining gitawag na to na human trafficking, non-bailable offense ni siya. So, mauto nga, timprano pa siya, ning lupad na padung sa Europe mga K5.
12: May ubay mapudin sila K5, right? Kauban na ni si Cassandra Ong o gatong kapin 30 pa ka-individual.
13: Okay, sila man ni sa Pugo. Si Cassandra Ong, okay, nakagawa sa to si Cassandra Ong.

0: Tutugutan.
1: Wala, wala. Pero, ayun, according to Harry Roque, fake news ang gisulti diha ni Rebolla. Atong paminawan ni si Roque, be. Mm.
2: No? Kaibigan, ay bakit pa ulit-ulit na nagpe-fake news itong si John Vic Rebolla? Alam ko naman po na binibigyan ng halaga ng pinakamatataas na opisyalis natin ang kanilang kredibilidad. Eh nung minsan na siya na na-fake news, sana natuto na siya. No? Dahil July yung panahon na siya ay nag-fake news, na ako daw ay na-deny na, eh inulit na naman niya ngayon, ilang buwan lang nakakalipas. No? Bakit kaya paulit-ulit niyang sinasabi na na-deny na ang aking asylum? Well, unang-una, sa tingin ko po, dahil nais lang niyang sabihin sa publiko na ginagawa nilang trabaho niya bilang isang DILG secretary, no, na ako ay pauwiin.
3: Hey, tapos na yung asylum, na-deny yung asylum niya, no, ni Harry Roque. Tapos na yung 5 months eh. Kung may red notice na ako, kunin ko.
2: Ang tanong, bakit? Delos
1: Pueblos. Bato ang tubag ni Attorney Harry Roque, mga kaka-K5. So, balo kung kinsa ang
0: tinuod nila.
1: Tinuod aning duha. Na.
0: Maglibog tagi sa nagsultig tinuod.
1: Bitaw, no? So, hulat-hulat to na to eh kung naanabay, dako ba ang potential aning
0: madakpan siya?
1: Kumusta ang Interpol ani mo ni pangutana diha? Muingon na lang taguro nga tinuod to ang pag-deny if makakita tag mga documents.
0: Yes. Wala man po yung dokumento.
1: Oh, or aside anang documents, makita na to ang gipusasa na si Attorney Harry Roque o ginala ng puli diris Pilipinas.
0: Diya na tamutuo na pita.
1: Dira na yun tamutuo. Pero wala po taning ingon nga wala tamutuo sa giungo-ingon ni DILG Secretary Rebolla.
0: Bitaw.
1: Oh, iya ko na good. So, kita diri, ibalita la po na to nga maingana nga mga scenarios aning ni Attorney Harry Roque mga kakifay. Murag may diversion na pod ang mga dagkong balita dito sa National Kifay Pump. Diri na pod kay Attorney Harry Roque, basig himan-himan si former House Speaker Martin Romualdez, nakapiansa na.
0: Anak siguro, no? Grabe mga lakang, mga utukan kay Stanan.
1: Di ba si kuan to ana sa Quezon City Jail si ano si Martin Romualdez?
0: Yes, to ana gid siya dito.
1: To ana siya dito, no? Gi-transfer ni siya
0: sa prisuhan na jud tino.
1: Sa prisuhan na jud nga tinud anay. So dining gawas din ani basig diversionary tactics na pud ni.
0: Oh, kani si Harry Roque.
1: Ah, kaning si Attorney Harry Roque mga kakifay.
0: Pwede po.
1: Karon malimot-limot na po ang mga tao sa Pilipinas. Diri na po ang atensyon.
0: Oo.
1: Onya, masyak na lang ta.
0: Nagkagawa sa Romualdez.
1: Oo, dili siya di ay kuan. Dili siya...
0: Guilty.
1: No? Ano ba? Oy, di. Ngunit ito ba nga, pariyo atong ni former DSWD ba? Bunuan.
0: Oh. Itong gipapagitangtang siya sa class, kaso nga graph of plunder?
1: Oo, kauban ni Senador Jinggoy Estrada. Aha. So, hulat-hulat na ito niya kung unsa nga mga kadramahan na po ni.
0: Basig pa sa laag na po na sa atensyon. Ako, tayo ra ang gililibog dito.
1: Last 8:26 na mga K5, wala mo yung mga ORCR diha sa sakyanan. Gani, titulo sa yuta o balay mga kaka-K5, pwede dyan mo makaprenda dito sa Asialink Finance Corporation. Ang Asialink Finance Corporation, gadawat pod o finance sa inyohang mga balay nga palaliton diha. Dili gani, kinang sakyanan, wala mo yung ika-cash. So magpa-finance mo nila sa Asialink Finance Corporation, pwede dyan. Taas ang interest, taas ang appraisal, mubo ang interest. Baliktad to ah.
0: Baliktad to nga. Sigula na yung mo-printa dito kanya nakatas interest.
1: Mubo dyan ang interest nila. Maba ang interest nila kay Feb Pam.
0: Maba ang interest. Mawa na nindot kayo. Lahiran ng uban baka kadali o kutob sa liog po ng interest nila dira.
1: Oh, kada bulan taga giliog po ka ba sa mahal kayo ng interest ba? No?
0: Antos nagbayad.
1: So dito ta sa Asialink Finance Corporation na sila nahimutang mga ka-K5 diha sa May Center Mall region sila at bang sa Emerald. Duol ra sa daan nga LTO mga ka-K5. Pangitaan lang si Mr. Celso Cabatuan Jr. Kay maudyo na yung atubang ninyo plus sa iyang mga kuan dira ang iyang mga front desk diha mga men. Maudyo yung atubang diha mga ka-K5. Sige. Las 8:27 na Kifay Pam. Si Tatay Irving o sa Tirahabe.
0: Mm-hmm. Yes.

0: Pero ako kasi tayo being... Oh. Sige, sa doon na po nila mga sakyanan, no? Nga gupi na, nga... nagkagang-kagang ng agi bitaw, daga na kayo mga diferensya, porti ng pagkamauta. Mm. Aha, nga, ikaw din ang nagdala, porti kang nindutag hinapay, nakaraiban ka. So, ako na, deserve na yung pabag-uhon imong sakyanan dito, no? Kay para bagay po kainin mo ba? Kanang mga sakyanan nga, ando na nga lumping, nga hanap na ng mga pintal nila, kapurti ng pagadaan na tungkol sa kadugayon.
1: Mm-hmm.
0: Ato na pabag-uhon dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop. Kay pagsulod na sa sakyanan lagi, bati kay nagnawi mong sakyanan. Pero paggawas ana, wala na gatong bagong pinalit, purti ng pagkasinawa. Ang nakadindot pagyo dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop, kay paspas kailang trabaho, dali ka rin mo magamit mo sa sakyanan, kadali naman kaing mahuman, paspas ang trabaho, pulido, madala na pag yung sabot-sabot. So, si Tatay Irving nahimutang dito sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2 ning San Carlos. Naragira sila nahimutang mangigala sa Duplin sa Karsada. So, dili na mo mabalaw og panghita pa. Kay kita ra kayo dira siya niya. Ang mga sakyanan po dira, nagalinya ang uban na adira sa gawas na lang gani, kay puno na kayo dito sa sulod. Kay unsaon na nagkahuman, ana po yung musulod. So, mauna nagpasabot nga maayo jud ang trabaho kay daghan kay customer si Tatay Irving. Sige, dalaan yung mga sakyanan ditong bugaro ta kayo.
1: Okay. Dungaga na to kay Attorney Harry Roque ba?
0: Mm.
1: Kay si former Kuanpod spokesperson po rin sa panahon ni Rodrigo Duterte na po, former president, nga si Attorney Salvador Panelo nakaingon pod nga kanang asylum mga ka K5. Burag dili tinuod yun, no? According niya. Ingon niya gani, masyado siyang madaldal kasi tahimik na lang siya.
0: Si Ian, pasabot si Attorney Harry Roque.
1: Dili, si Kuan, si Remulya.
0: Remulya,
1: no? Oo, ada ba, no? So,
0: dili ito tinuod nga gidenied or gibasura.
1: Balo ito. Giingnan si Attorney Harry Roque. No?
0: Ay, okay.
1: Burong nalibog na kuan nila kay kauban man ni sila.
0: Bitong, no?
1: Si Attorney Harry Roque, mao ang unang spokesperson ni Duterte.
0: Mm.
1: O niya, gipulihan na siya ni Kuan, ni Attorney Salvador Panelo. Mm. Pero ingon diri ni former presidential spokesperson Harry Roque and Salvador Panelo, mga ka-K5, ingon niya, masyado siyang madaldal kasi tahimik na lang siya. Tumaka siya, umuwi siya rito, harapin niya yung kaso niya.
0: Mm.
1: Nag-away na po ni silang duha.
0: Bukara siguro.
1: Di lang kumutuo po ani, no? Di
0: baka tulungan
1: yun,
0: pa siya.
1: Oo. Basig, kwan, fake news na po, di ba?
0: Ay, kay kani si Panelo, wala siya ni Uyon sa depensa ni Roque.
1: Mm.
0: Na biktima lamang sa political.
1: Okay.
0: Sa administrasyong Marcos Jr.
1: Pero, kuhaan sila kaon sa una, magkaalyado na sila ha?
0: Yes, kaalyado na sila ni Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kanina ni Kuhaan, ni Harry Roque.
1: Bitaw. Mm-hmm. So, malibog na kaaniron. Nga mga ingana man na ilang mga statement, ka magkaoban na unta ni sila.
0: Mm.
1: No?
0: Murag lagot kaya ni si Kuhaan, Panelo, kay ana siya diri, ang giatubang ni Roque, sama sa... ang gatubang ni Roque nga kaso sama sa qualified human trafficking, wala dili himo-himo sa kuan gobyerno. Nagugat mismo sa pahayag ni Attorney Roque daw.
1: Aha.
0: Mm.
1: Bitaw, no? Mao ni atong bantay-bantayan lagi ni.
0: Basig siya na po na yung madasuno nga, ano, basta mapagawa sa tong red notice sa Interpol. Ano man to siya ni LG nga pwede lang madakpan. So, basig, mauna po ni masunod sa prisuhan pero dili pa ta sure.
1: Bitaw. Ingon di kagawad, Richard Jutay dire. Good morning, sir. Hehehe. Pareho lang na sila, sir. Doon ay drama. Dili lang sa administration ang operation. Pod, ako, believe yun ko sa media nga naa sa tunga. Walay gidampigan.
0: Bitaw. Pareho na mo, good.
1: Kita man yung ipasabot, ani ba?
0: Kita, Jut. Narag yun to sa tunga, pirme.
1: Ay, tinod, anay man, Jut. Wala tay labot, ani nila tanan.
0: Wala tay labot. Oy, kay, dili, yeah. Wala man sila gapakaon sa tua.
1: Kagtama po ni kagawad, Jutay, Richard Jutay. Naman po yung mga media, gun nga, halata kayo nga.
0: Halata kayo nga, dapig yun sila speakers.
1: Gasuporta sa mga politiko.
0: Nga katorong usa mo'y birahan mayo.
1: Oh, bisag nakita na jud nga sayop. Oh, dampigan ya puntong na isayop.
0: Dili na matawag og media.
1: Wa na.
0: Mura na kag anag supporter.
1: Kita diri lahi ta diri. Ang ato adri mamaligya tag produkto, dira bias jud ta kay itong produkto jud na ibaligya nato.
0: Correct.
1: Pero sa mga isyo, wala ta diri.
0: Kung kinsa toy sayop yon. Kung kinsa toy sakto ato pug isibya diri kay na may kaayuhan nga nahimo.
1: Bitaw, ikaw midya nga magpakita ka diha nga burag halata jud kaayo nga naa kay dampigan bisag nakita niya jud sa mga tawo nga nakadungog nga sayop to. Balingag kayo kang binyaha. Bitaw.
0: Correct.
1: Kaya ang mga tao din, di ba? Ikaw mga tao nga naminaw nimo, dili nimo ni ma into.
0: Makasabot ta sila.
1: Kasabot na sila. Di nimo ni sila maingon nga sana mailad nimo.
0: Mailad.
1: Dili. Ang mga naminaw basig alam pa ni nato ang uban dira.
0: Yes, na yun.
1: Oh, bright pa na nato ang uban diha. Unya mo pahalata jud ka nga naa kay gidampigan nga politiko. Nagmedya ka pa. Oh. Tani nagrally ka na lang to uban-uban dito kung giyasa na sila. Oh.
0: Sa mga taga-suporta sa.
1: Oh, dito ka. Ing na to imuhang gidampigan, butang na pibe, imong gidampigan si BBM.
0: Mm-mm.
1: Oh, di gani si Lenica, si Sarah. Or kinsa pa diha nga mga politiko. Kung gusto nimo nga madunggan jud ka sa mga tawo nga mauna ang imuhang gusto nga magpresidente, pagpahawa ka sa media.
0: Dito.
1: Hawa ka diha, dito ka uban-uban kanila, dito rally ka dito, isinggit dito nga Sarah. Oh. BBM.
0: Tanaw na to mga dalabag us ka kilo bugas.
1: Bitaw. Katong kay Sarah nga baguhara itong atong Biyernes, di ba?
0: Rally no.
1: Naay mga lugaw
0: na sa BBM.
1: Oh, naay lugaw dito speakers.
0: Ah, nagpakaon dugal ko tanay manok.
1: Oh, magutman be.
0: Bakit mo pass mo to? Init pa kay panahon.
1: Naay lugaw. Naay lugaw. So tama din kay kagawad Richard Jutay. Ingon niya, believe jud ko sa mga media nga naas tunga. Walay sa pangalan pala lang media ka na eh. Media gani eh.
0: Media tunga.
1: Oh, mediator, media tunga. Unya sige kag sulti diha, dampi kay ka klaro kay ka sa hayag sa adlaw.
0: Bati kay paminawon.
1: Bati kay ay. Bati kay.
0: Gadapig ta ka sa usara.
1: Kaululaw ba no?
0: Walang hiya.
1: Oh, ang dili. Kinang ang intro sa imong programa. Oh. Maingon ka nga, foro, dilos, pueblos. Wala yung gidampigan, bisag si Kinsa, pagsibya ni mo, kung saan ni si BBM nga, dinitang Sara, anak ba, no?
0: Lalain diba? Kayo.
1: Pero ang intro si mo programa, wala yung gidampigan, wala yung protektahan, balingag klase si media na.
0: Kumbaga, intro pa lang daan, intro pa lang daan si istorya, wala na siya nagatuman.
1: Wala nagatuman. Timutuo ka pa niya?
0: Kumbaga, niliko na dito sila yung karsada.
1: Mutuo ka pa ng mga media, ha? Dili, kamutuo
0: dili.
1: Dapat.
0: Dili.
1: Tiwag kita da kay Richard, kagawad Richard. Speaking of Attorney Harry Roque, mga kaki-five, ato aning irugon dito ni Vice President Sara Duterte. Magkauban ni sila eh.
0: Oh, bitaw. Aliado gani.
1: Grabe ha. Sige na kay documents niya. O wala ka, ako'y mabasa din eh. Kay gahapon, mga kaki-five, gipagawas ang net worth ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-five, nga daghan kaayo ang nakuratan.
0: Oh.
1: Oh. Kay kinagong kalit nga pagdako sa bahandi. Bahandi man yun.
0: Oh, bahandi. Oh, sakto na.
1: Tama na.
0: Lalumara. Biliba na.
1: Sa kanta man ako nagikuha.
0: Nadi ay.
1: Una.
0: Grabe.
1: Sa matod nila nga kanta ba? Matod nila.
0: Nasa yung bandi.
1: Asa yung bandi? Hulat.
0: Ah, wala pa. Sige.
1: Ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Wala yung bandi, no?
0: Wala yung bandi.
1: Tama na eh. Wala may bandi. No? Diyan nakita. Maoy bahandi. Oh. Maoy bahandi. Labaw sa bulawan.
0: Oh, nade ay yun.
1: Sakpan.
0: Sorry, nagod.
1: Matod nila.
0: Matod mo.
1: Kaanugon lamang. Teka muna ha. Kanta-kantahan na muna eh, pero ipangita pa na mo ang among isibya. Diri na.
0: Na ako diri.
1: Ano na. Oh, sige. Sara Duterte, mga kaki-five, gipagawas ang iyang salin. Ang iyang
0: salin.
1: Network niya. Pila ko na. Sige.
0: Uh-huh.
1: So
0: kagahapo adlaw sa nagpadayon nga impeachment trial batok sa Vice President Sara Duterte, gipresentar sa prosecution ang kaning gikan ni sa Office of the Ombudsman ang mga record sa gitawag na tog Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun gitawag na tog SALN. So, sumala sa testimonya ni Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Bato. Bato ni adtong kaghapon. Misaka sa 98.65 milyones pesos ang pinakaulahing joint net worth sa Magtiayon. Magtiayong Duterte og Manas Escarpio, iyang bana. Okay. Niadtong tuig 2025 ni kay February. Kumpara ni niadtong nagsugod pa lamang niadtong 2007. Nga kung sariin ana ang iyang SALN ana lamang sa 7.25 million pesos, 7 million. 7 million 2007. Pag abot sa 2025, niabot nag 98 million pesos.
1: Aha. Mm. So ni saka og 91 million pesos kay Five Pam.
0: Yes.
1: Okay.
0: So pila ka tuig no? 2007.
1: So mga 20 years, 19.
0: Oh, dugay-dugay po di ay.
1: 19 years ano? So unsa may question diha? May gani kay gipagawas na kay Five Pam. Ah. Kay kung wala na gipagawas, mas questionable pa jud ang pagkatawo og ang bahandi or ang iyahang kwarta diha. Kung wala kini gipagawas sa mga kini nga mga reports or sa investigation.
0: So ang question Ricky Fibray, kani good ang iyahang SALN nagsugod ni adtong nagdumala siya dito sa Davao City ba?
1: Aha.
0: Katong alkalde siya dito.
1: Mm-hmm.
0: Unya, ang question diri kay ang kani iyang SALN wala mabutang ang sakto.
1: Aha.
0: Sa iyang tinuig nga deklarasyon.
1: Okay.
0: Mm.
1: So ang SALN mga ka-K5 is part of investigation.
0: Yes.
1: Aha. Is part of investigation nga gibuhat karon diha sa impeachment trial.
0: So kaghapon kay February, mao na gyud gihisgutan ka nang kanabitang bahandi nga dili niya ma-explicar, unexplained wealth
1: nga gitawag.
0: Mm-mm.
1: Aha.
0: So mao na nagituki didto maayo sa impeachment trial.
1: Aha. Okay. Kuan man gud siya. Ang SALN mga ka-K5 sa wala pa jud makahibalo dira. Kay naaligig a question if ang SALN kinahanglan jud ba na nga ipapresentar sa mga opisyal sa gobyerno or i-declare nila aron mahibaw-an ang maong kwartaha. Moingon atit ng SALN mga assets nimo tanan og uban pa. Imuha jud ang ipakita diha aron mahibaw-an sa publiko kung nangawkaw ba ka,
0: yes,
1: nangurap ka ba, or wala mga ka-K5. Bawa naman na.
0: No? So dapat ka nila i-presentar dito.
1: Oh.
0: Kaya kung mag-use sila, dagko man silang official sa gobyerno.
1: Mm-hmm. Mm. So kining 2007, nga naapa sa 7 million iyang kwarta, pag-abot og 2025 na himong 98 million, ang pangutana diha, naaba ni sila yung mga negosyo, K5 Pam?
0: Oh, base na doon na sila mga dagko ka negosyo, no?
1: Aha.
0: Kaya nga nung ingon anak man kapaspas mo lago.
1: Ang ila ang iyang kwarta.
0: Kwarta.
1: Ang pangutana diri na kay negosyo. Mm-hmm. Oh, nga nung ing anak man kataas ang imuhang kwarta karon.
0: Mm-hmm.
1: Nga gi-question sa gobyerno mga ka-K5. Hmm? Kay ang usa ka Vice President, mga ka-K5, sa Pilipinas, ang ilahang sweldo ani naaraman good sa gitawag na to nga 185,000 to 225 kada bulan, mga ka-K5. So kung imo na siyang itotalon sa sulod sa butang na to, 225,000 jud, no?
0: Yes.
1: Aha. 225,000 I-times nato na sa mga 19 na asa 4.2 million pesos ra siya kay 5 pam. Oo. Pero kanong ning abot man ni og 98 million ang iyahang bahandi or kwarta diha.
0: Mao lagi ra kwandra pangutana.
1: Lagi pangutana.
0: Question sa tanan.
1: Aha. That's why nga mangutana punta unta unsa ang mga businesses, yes. Unsa ang negosyo sa pamilya Sara Duterte Carpio. Ang tinuod bang good nga apelyido ni Sara dili man good Duterte.
0: Sa Carpio.
1: Carpio man na siya.
0: Sa iyang bana?
1: Sa iyang bana kay Carpio man na si Attorney Carpio. Oh. Galing kay siyempre mas kilala siya sa Duterte. Ah, Sara Duterte na lang. No, no question about that if yes. I pa man, no? So mauna nga salamat MJ. Niya oh. Sa 2007 2008 ning kalit og saka sa 13.4 or 18.4 billion. Onya nanaog sa 2010 nanaog sa 16.2 ning balik sa 2011 sa anong magbo pa jud sa 14.2 2012 nanging 22.12 million. Pagka 2016 nahimong 34 million. 2017 nahimong 44 million. 2018 nahimong 49 million. 2019 nahimong 55 million.
0: Mm-hmm.
1: 2020 nahimong 56 million. 2021 nahimong 58 million. 2022 nahimong 71 million. Antol nga naabot 2025 nahimong 98 million. So ato aning atangan kung unsaon ni pag
0: tubag
1: ni Vice President Sara Duterte or unsaon pag entertain sa prosecution ang maong wealth daw nga wala na explicar og tarong ni Vice President Sara Duterte. Na, mauna diha.
0: So, ano na po mga pangutana, Direk Fibray?
1: Mm-hmm.
0: Nganong sa iyang gibutang asal-en, gikan 2019, hangtod 2025, wala nakasulat nga cash on hand o cash in bank.
1: Mm-hmm.
0: So, pangutana, Direk, giunsa daw paggasto o pagpalit sa mga kabtangan kung wala naman siya gideklarar nga mga likidong kwarta sa bangko.
1: Usapan na. Basig nagpa-finance ni sila.
0: Basig ko na yung mga alahas. Diprinda dito rin. Gipalit ang mga kabtangan. Ano,
1: wala sila yung cash. Basig nagpa-finance ni sa
0: Ishaling
1: Finance Corporation.
0: Why siguro?
1: Wala yung declaration ng kwarta eh.
0: Oo. Oh. Mao na yung dakong questionable.
1: Questionable siya, ano? Pero, ingo na to, diri, di dyan ta mo question na kita.
0: Mm.
1: Hayaan natin yung prosecution.
0: Yes.
1: Nga kung unsaon nila pag-entertain to question about 85 PAM.
0: Mm.
1: Kung unsaon pagtubag ni Vice President Sara Duterte. Kay di man jud di mo ma kini ang mga gipanulti sa ombudsman, di ba?
0: Mm, yes.
1: Aha. Naa ni sila yung documents nga giuyatan.
0: Naa jud ay mga records.
1: Ah, dili pwede nga wala.
0: Buot-buotan
1: ra nila. No?
0: Actually, sila'y basihan dira.
1: Uh-huh. So, diri sa Pilipinas, ang tanan ng mga public officials and employees, no? Dapat mga employees gani, ah, sa gobyerno, regular or temporary, except those nga ga-serve as honorary capacity, casual workers or temporary nga mga laborers, dapat gani gaga-file gali ini sang ginatawag lato kasi wala na din po na appeal ani oy ngon sa may labot anang ubanda ganang kwan elected officials or appointed officials ra.
0: Mm-hmm.
1: So i-include yun diri mga ka-key 5 ang mga real and personal properties, liabilities, mga negosyo, interest, financial connections and disclosure of relatives ng mga fourth degree. Ah, aron mahibaw ang jud grabihan no ang gobyerno no.
0: Mababar ang gulasan jud to nagigilagikan ang mga sa
1: ang mga kwarta no asa dapita jud.
0: Grabe no, ka-officialis mo gud sila.
1: Officialis sila. Mao na wa kong padagan kay pag.
0: Ah, mga presidente unta ko.
1: Ibasig pangitaan ko nga unsa may pakita na ko be.
0: Internet pinawat ako rin. Buta na mo si mong sell-in ba? 25 million kinawat sa proyekto. Matinod-anon kayo.
1: Di ba?
0: Yeah.
1: Oh, grabe ha.
0: Grabe, yung beer na gina.
1: Dili po sa Pilipinas, magkatawa ligi ka.
0: Nabal.
1: Oh. Kay ingon dira sa ato ang Philippine Constitution, labi na gyud sa COMELEC guidelines. Once nga mopadagan kag taas nga posisyon sa gobyerno, pare na senador, vice president, presidente, dapat you have the capacity nga magastuan nimo ang imuhang pagpadagan. Aha. Pero if naay mo file og Certificate of Candidacy, mao ni gitawag nga COC, no? Nga usa ka mopapilig senador og makit-an sa COMELEC if I pam nga kinsa man ka. Unsa may imo ikasarang? Bisag daghan kapag bisag bright ka pa kaayo, unya makit-an nila nga murag di man ka angay,
0: may mo senador.
1: Dili ka pwede padaganon kay unsa may gamito nimo? Ana ba?
0: Nanginhanglan pa siya ganang kumbaga puhunan.
1: Oh, di ba? Barag ba si Mau? Di ba nung malibog, digi ka? Oh. Abi na kung okay ra basta Pinoy.
0: Mika. Oh.
1: Basta kamaura mo kabalan basa, kabaw mo sulat.
0: Kabalan ka lang. Tukan lang yun ba?
1: Ano? Unya, kabalan og nawong. Di ba?
0: Kabalan.
1: So, mao na mga higala, makalilibog ang ato ang Philippine Constitution gigifay pam. Gisunod ra man gud ni dito sa Amerika gud.
0: Ay nagsunod.
1: Oh, gi-adapt ra man gud ni, wala jud ta ni buhat nga kita diri.
0: Di ba ato-ato jud. Oh. Wala jud ta di originality.
1: Ah, oh, wala oy, wala oy. Naay mga amendments nga gi-base na nila sa reality sa Pilipinas. Pero pila ra pud gud?
0: Pila ra pud kabuok, pero kabana oh. Nagasunod di sila dito sa Amerika. Ay,
1: gi-adapt ra ni ato ang constitution sa ubang nasod kay
0: Pampanga. Kalasok niyo, wala jud ta kaugalingon diri.
1: Oh. Ingon diri ni Nilo Vlogs, pangutan a si Marcos pod kung asa ang kwarta sa Pinas ibangko. Si Marcos ato aning hulaton kung imbestigahan siya kay pag ako di jud ko kapangutana ni Marcos ron. Lisura di bagay kapangutana gani si Kuan Noli de Castro.
0: Oh, gani. Kita papa. Mag-iipit, Tana.
1: Apoy dito, mga Tana. PBBM.
0: Tawagi.
1: Asa naman ron ang... Asa ni mong ikuha ni mong kwarta? Ang mga Marcoses, natagman dyan ni sila kay Pam nga nangawat ni sila sa kwarta sa gobyerno.
0: Sa una?
1: Sa panahon sa ilang amahan.
0: Sa amahan lagi.
1: Oh. Gidala nila ubang nasod. Gibutang nila dito sa... bangko. Kundi ko masalap, murag Swiss Bank. Unya, karon mauna na nga gitawag na nga unexplained wealth po ni or mga ill-gotten wealth nga gitawag. Unya, ning abot kini ng panahon nga gifailan na sila og kaso because of ana nga mga allegations. Naamang yun, bagbago na gud pag mga golds. Grabe.
0: Grabe po tigarigahan to, no?
1: Imagine mo ang mga sapatos ni Kuan. Mga sapatos
0: ni Papa ni PBBM.
1: Aside niya ang asawa ni Imelda Marcos. Tag milyones na ang usa ka Paris kay Fame Pam.
0: La, grabe mo.
1: Oh. Ana na sila, grabe pag gamit yun nila sa kwarta sa gobyerno. Dire sa Pilipinas. Grabe. Dili yun basta-basta, sige. Nilo Vlog, salamat kayo ugma kay atoa nang i-explicar kung asa nila gikuha ang kwarta.
0: Sige.
1: Yes, ugma explicar na ko na. Oh. I-explicar na to na kay para masabtan kung galing kay wala mang gud madala sa issue ginerong kwarta ni Marcos Bugod na man tani Sara gud.
0: Namang VP Sara tanan.
1: Oh.
0: Kasi mo pud nagatubag og impeachment.
1: Siya magatubag og impeachment kay di man nimo wala pa man ma-impeach si Marcos. Wala pa man gud mahuman ang investigation.
0: Yes, padayon pa man gyapon.
1: Pero kinang imong gihangyo pangutan-on nato si Marcos. Di jud na ako mapangutana si Marcos. Pero i-research na ko ugma for you to ma-inform ka, Sir Nilo, salamat kaayo. Ato alang pangitaon kung asa ng kwarta ni Marcos kay Fame Pam. Basing mapasimang pasangin lang ang kawatan ani.
0: Kung asa gyud nagikan ni kwarta.
1: Good morning to Tristan Wyatt V. Gulay. Maing buntag ka K5 Brian, ka K5 DJ Pam. Salamat kaayo. Oh, di ba no?
0: Salamat.
1: So muna, hulat-hulaton tani. suko na mo ni taga DDS ba? Ingon di ba ganiha nga dili mi media sa DDS, dili mi media sa PBBM.
0: Gadiskas ra man ato to ang paglago sa iyang kwan.
1: Bitaw? Sa oo. What's wrong with that?
0: What's wrong with that? We're just giving information and the news that we...
1: Nako, mag-Dio Fresh ka din na, dong?
0: Yes, kasi, para hindi pa ng list pong ilok.
1: Oo, mag-Dio. Klinika Dio Fresh ta, mga K5. Roll-on na siya. Ibutang sa inyong ilok diha.
0: Yes.
1: Pag human ninyo ugligo, I'm sure all the way, tibok adlaw, dili dyan mo manimahong kagwang diha, mga K5.
0: Uh-huh. Sabi ito naging sa isa ka.
1: Yes, so usbo na nato. Ang roll-on is for your arm
0: Armed Forces of the Philippines.
1: Armed Forces of the Philippines. Dili ni sa ba-ba ni mo, no?
0: Basta yung nagbuwa na nila ba? Yung ipatulo si ba-ba.
1: Bitaw. So karon si Sara Duterte ipa ipa-explicar ni siya. Pa-explicar ni niya.
0: Depende na sa iyang mga depensa dira. Kung sa ilang i... Indipensa.
1: Aha. Why na ula na to maabtan si Robin Padilla? Ba slide na lang nato ni?
0: Sige, slide.
1: Gipadad-an sa gakuan sa Buena, no?
0: Mm.
1: Sa kaso na ni niya nga obstruction of justice.
0: May kalabutan ni sa giingon niyang pagtabang nga makagawa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Aha.
0: Mm. So si Padilla gimanduan ni siya sa DOJ panel of prosecutors nga gimanduan si Padilla nga mautubang sa DOJ panel of prosecutors sa Setyembre 25 hantod og Oktobre 9.
1: Agoy, nana.
0: So, maubo na itong alat yan, G5 Rai.
1: At aning hulat-tulaton, gibasig na nabod na yung mga hall departure order.
0: Ay, delikado kay hurot kayo mga senador.
1: Hinoon, kining obstruction of justice, billable man ni G5
0: Pam. Ay, okay ra.
1: Pwede ra ka maka...
0: Piansa.
1: Ah, wala. Usara na
0: ito. Pabahaw.
1: Pabahaw
0: ra nila. Orde pa ni hapon.
1: Ay, nako. Unya, babay na ito.
0: Sige, babay na ito.
1: Huwag ba na punta. Kipay Pam.
0: Sige, Lord. Salamat kayo sa maing panglawas, Lord. Salamat sa pagwan-uban. At syempre sa atong mga suking tigpaminawa. Dagang yung salamat niyo mga igala. Sa among bossing si Dr. Ramil Oye. Dagang salamat. Ako na lang di ayong Queenable Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Parater.
1: Lord, salamat kaayo sa tanan nga imuhang ihatag namo ano. Tas binadyon ang wisdom, knowledge ug uban pa. Although nga dili ka ana grabe ang mo ang dili mi knowledgeable all the way, pero I guess nahatod namo ang mga information na dapat nilang malaman, K5 Pam. And once again, we are not biased station. Nag-agira dyan, Miss Tunga. Ah,
0: yes,
1: Miss Tunga.
0: Yes.
1: So, I am begging you, all of you, unsa nang begging gani, K5, burang nagpakitluoy.
0: Nagpakitluoy.
1: Na, nga, dili lang mi itag nga biased me.
0: Mm.
1: Aha. Kay, balingag ligi ang media nga biased, K5. Salamat kayo, Doc Ramil Oye, opportunity, the privilege nga gipasibya mo ni mo midinhi sa imuhang nindot kay microphone nga tag 200,000. Ako na lang si K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan San Carlos. Kamera ni declare ana ha, basta ingon-ingon mo kami camera na kay mansig-mansig ko ang discard art ra man K5 Pam.
0: Yes.
1: Si Pamela is the queen.
0: Oo,
1: ako ang the king. Iba, di ba?
0: But boon?
1: Oh, pero naay mo sunod, ana.
0: Oo. Uy, mag-inog yung copyright na.
1: Tak-tak.
0: Libro na tak-tak.
1: Sige, ugma puho na po ito mga K5. God bless the Philippines. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oye. Hinaot yung tanga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
6: Mm-hmm.
7: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 bio. Ang D3 bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
6: Check si D3 bio, aka si ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
6: Kung ga D3 bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
6: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
6: Mao nay D3 bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
6: Wala. Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plain D3?
6: Wala. Wala.
7: D3 bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
3: D3 bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
6: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
7: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
6: Wala.
7: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
6: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
6: Gutom na.
7: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
6: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
7: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
6: Very
7: question.
6: Efficient.
7: Ang imong D3, nabay ketones?
6: Wala.
7: Ditribayo lang, Jud, ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana, na jud na ang kinabuhi.
6: Wa na tay oras, Doko. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
3: D3 bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Visio
3: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio.
6: D3 bio.
3: Health news.
2: D3

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa DTX 500.

0: Internet sa mga eksperto.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C. Sina
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, today magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men.
9: Panahon na, aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
10: DCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: DTX 500.
18: Ako sa Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
19: Pabali sa mga butika.
20: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Og ako na sab, si Doc Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
21: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
22: Mao
21: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
22: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
21: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
22: Monay.
21: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
22: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
17: DTX 500.
23: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
21: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C. pharmacy.
22: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
21: Mm.
22: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
21: Mm.
22: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules. Mm.
21: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
22: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
21: Mm.
22: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
21: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
22: Mm.
21: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
22: Oh.
21: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
22: Ayay,
21: gapataas sa oxidative stress.
22: Mm.
21: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og VTC.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin gitistingan ako og inom
3: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan,
3: normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
24: VTC ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og VTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabalik sa mga butika.
26: Kasayuran sa maayong panglawas.
27: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
28: DTX 500.
29: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugangas. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500.
30: Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
29: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
27: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
22: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Mayong adlaw Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magmaitisi ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
22: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
21: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
22: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
21: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
22: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
21: Mm.
22: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
21: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
22: Mm.
21: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
22: Mm.
21: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres.
22: Mm.
21: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
22: Sobra na.
21: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong mighty Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, gitistingan ako og inom
3: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan,
3: normal na dyan akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
22: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
21: Mm.
22: preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
21: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. No, aron nibal-an nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
22: Oh.
21: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
22: Mo
21: pay pag-antos clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
22: Correct.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag,
5: tulong pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
1: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mohanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumar MyTC. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
1: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pag-inom og kape Sir JP, tawo ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
22: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
22: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
21: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
22: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
21: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
22: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
21: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
22: Wow.
21: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba Sir JP.
22: Nya kay dili man na pwede sa plain D3.
21: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is diabetes ang BCO nga naa sa D3Bio.
22: Napod kayo na-discoveryhan, Dok.
21: Mm.
22: Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix, ako ang programa?
21: Mm.
22: Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy.
21: Mm-hmm.
22: Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makaroon nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
21: Ginaisgutan nato ang mga experience all about

0: miles aning trabayo, and then after 4 hours inunubog duwa, ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours na jud naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarite of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-detribayo ka.
0: Mujud ay na nga og detribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
1: Yes,
0: kunya,
1: Sir JP.
0: Kunya, wala na sa plain detri, do?
1: Correct. Mm. Kung naka-detribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa detribayo o wala sa ordinary nga detri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin detri nga nasa detribayo? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-detribayo ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa detribayo over plain D3.
2: Detribayo.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang detribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: Detribayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. Detribayo. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Sigani Luntaga. Aduna ko'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C. Ako gitumar tulo ka beses matagadla. Wala nagyud ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang

0: premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: Ditex Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: Ditex Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
1: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindo kayo ron. Katong is 21 Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Uh-huh.
0: Mo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
0: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Na? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, no?
0: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Mm,
0: hatagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir GP.
1: Oh.
0: Naara na sa ditribayo. Mm. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
0: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok.
1: Mm.
0: Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Mm-hmm. Wa na tay oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan?
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: pagbabaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Masunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
2: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria.
0: Extend the food supplement for men.
12: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 by Health News. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Aha, nya. Mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
5: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
4: Oy.
5: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
4: Wow.
5: Muagi ni siya sa imuhang blood brain barrier.
4: Mm-hmm.
5: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
4: Oh,
5: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
4: probiotics
5: or good bacteria.
4: Mm.
5: Mudaghan ang imong probiotics.
4: Wow.
5: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
4: Oh.
5: Aron malikayan ang anxiety,
4: depression.
5: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio.
4: Mm.
5: Kabantay ka ng mga bata Sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
4: Nindot ang D3 Bio, Doc Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite. Daghan kaayo, Doc. I-research pagod ninyo.
5: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra na sa BCO.
4: Correct.
5: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
4: Mm.
5: Pananglitan Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
4: Oh.
5: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, maunay mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
4: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Doc Ramil?
5: Hmm?
4: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
5: Correct.
4: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
5: Mm.
4: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
5: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
4: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
5: Mm.
4: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
5: ang uban,
4: army.
5: Ang uban nga term na Sir GP, your second immune system.
4: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
5: correct.
4: No? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
5: Maunay nakanindot anak Sir GP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
4: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
5: Nya, try nyo. Gawas sana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
4: Correct. Mm.
5: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
4: na
5: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
4: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
7: D3Bio!
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio! Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio! D3Bio! Health News! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC.
4: Ang nakanindot aning DTX 500, Dr. Ramil, mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
5: Mm.
4: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
5: Correct.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
5: Nan, diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
4: Correct.
5: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag nimo igong protection sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
5: Mm.
4: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites nga nag-emit og radiation.
5: Mm.
4: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala.
5: Mm.
4: Nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato proteksyon. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, the super antioxidant duo.
5: Mm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud kas oxidation. Kay dili man ato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP usas buntag, din usas panihapon. Muinom na usab ko nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
4: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
1: DTX 500.
10: Ako si Mario, nako ni diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MyTC mao ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot.
4: Mm.
5: Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
4: Yes.
5: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
4: Siyempre.
5: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
4: Kana.
5: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
4: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
5: Mm.
4: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
5: Kaon pa mong tamis.
4: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ileben ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
5: Mm. Kaon jud og dagang utan ug prutas.
4: Yes.
5: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naa kay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC hepatitis C, sigurado jud healthy ka.
7: Yes.
5: Dili pa jud kadaling matigulang, Sir JP.
7: Of course.
5: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug hepatitis C. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug hepatitis C tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
7: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
11: DTX 500.
12: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
11: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
10: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
11: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, na di ATM dito?
11: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Three Bio.
16: Oh, si Richard.
17: Siging galabad akong ulo.
16: Taas na dahil kong blood pressure.
17: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
16: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
17: Dalawa mo lang akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
18: Ang Visio
15: ng may D3.
18: Kapalit sa mga bulika.
15: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 11:17.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: MBBS. Beno maingon to mga kakayfibwell ka na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuwang tunamanon. Kining 11 MBPS mga balita og public service. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 16 na ning bulan sa September 2026. Sa ngalan sa Nabok Persa nga naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos, ingon man ang 87.9 K5 News FM Gihulngan, o gang ato naman nga ka live kita karon sa K5 Canlaon Digital. Sanandan, kinigapan yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: May niton nga kautuhon mga soking at tagpalamati. Kumusta ka moderasin yung tagsatagsa ka mga naimutangan karon, labi na sa mga medyo muraga ganda din na ganahan mo smile. Ha? Muraga unsa tawag gani? Dinadili, nagdinakaganan mo smile on mulanta ron presyo sa petrolyo. No, murag makaingon ka ba nga murag mo pa ni? What happened Philippines? Pero itong tulaman ng Gipanans, may tingawa sa itong epektibong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga Televisio, the superfood supplement. O ang itong Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, Prebio Coffee. Extend food supplement, ang adult food supplement for men and now for women. And the same time, ang ito naman nga DTX Liniment Oil. Clinica Spore Biotics, the Tommy Guardian. Ang ito naman nga DTX Beauty Soap. O ang Clinica Deal Fresh.
1: 11 Mbps.
0: May naman ang miyaw sa mga ka-K5 sa itong mga soaking at tigpaminaw, labi na sa itong mga K5 student supporters. Dres sa siyudad sa San Carlos, mayong udto kanyang tanan mga ka-K5. Ha? And the same time, sa tanan-tanan naman nga nagpalindahay diri sa may Merkado Publiko, diri sa may Bagsakan Terminal, at sa iban pang mga, barangay market, ang uban market day mga ka-K5. Kumusta ka mo mga sukitang tigpaminaw diri sa itong Sibian. Sa mga kabukiran, labi na dyan sa may barangay Punaw, barangay Bagunbon, o barangay Panlampas, sa may Pamahawan, sa may Ledesma Heights, kumusta? No? Kumusta na ikaw, marguan ako kapangumusta ni Kagawa Dado Birana. No? O sa ato naman nga mga suking at tigpaminaw, darisab sa may, kay Baysani, no? Bisana. And panamyaw naman mga ka-K5 sa tanan-tanan ng mga kabarangayan, 18 kabarangay diri sa siyudad sa San Carlos. 6 ka mga poblasyon barangay, barangay 1 to 6. Kumusta ka mo? Ha? Labi na sa ito ng mga drivers, mga tuda, no, sa motorsiklo, mga pedicab tuda, no, mga pedicab ni sila nga mga asosasyon. O sa ban pa mga ka-K5 mayong udto sa tanan.

sa atong mga headlines. Sa nagunang mga balita, mga ka-K5, isa kalalaki nga napalgang patay na dagsa sa may bayon sa San Carlos.

0: soccer team sa Sagay PNP. Alas 11:23 ta mga KK5 amatong atong mga headlines.
1: 11 Mbps.

Sige, parahin tayo mga ka-K5 sa itong tulamanon. Dami ito mga balita, karong uduha mga ka-K5, no? And the same time, standby mo diya. Kay mga impormasyon o kasayuran, dirigyapon sa ito ang pagpangalagad. Now, kining unang balita mga ka-K5, ato sa ning sawaan, kining wa man ko'y question, wa man ko'y kuan-an eh, kay naman ta sa gitawag nga demokrasya. Galing lang kung ang demokrasya gigamit mga ka-K5, gigamit sa isa ka gitawag nga political agenda, murag lain na pud paminawon. Sa tuwa pa na, kanabitaong murag di na mao ang iyahang tumungog katuyuan. Well, if questioned, gina-question ang legality, legal man. Pero mao lagi na mga ka-K5, murag dira sila nagpalandong for a hidden, kasi kanimanggong hidden nga agenda, murag diri manggod magka-problema. Diri magka-problema mga ka-K5 kung may tinaguan ang agenda, especially political. Ngano nakaingon ko mga ka-K5? Now, there is no doubt. Wala may matawag nato nga pagduwa-duha. Kalabot na nining giingon nga postponement of the barangay and sanggunyang kabataan election because of the term extension. Kay kung ilamang ko ding i-postpone, they know unsay technicalities. Kay kung ang postponement mo ay mabutang dito sa gipasar nga balaod, sayod ta mga ka-K5, naagi mo question dito sa Korte Suprema. That's why ang gihimo nila part of the legal remedy, gihimo nila, gibutangan nila og term extension. Then wala nila gibutang mga ka-K5 sa provision of the proposed law or bill. Wala nila gibutang mga ka-K5 nga ang kaning balaod mo apply on the next set of elected officers. So meaning to say, kay wa man lagi butang mga ka-K5, pasabot lang hasta karon ang naglingkod may extension. That's why ang election will be on 2028. Now, sa ako lang, sa gingon ako pagsugod palang daan, wa man ko'y question regarding sa kining mga legal remedies. Muni mga pamaagi, galing lang ang kining awahalan, lantawa ninyo ang kanabitawng sit up. Ang barangay SK election na budgeted na siya daan. That's why natapos na ang COMELEC sa pagprinta sa mga baluta. Budgeted na na. O niya, niingon pag ito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nga okay naman, mas mugasto pagali ko ni postpone. Now, sa ako lang mga ka-K5, bisag-bisag, maingon paslag dili,

Klaro ko e kung asa gikan ang kamanduan. Because money ilang alas eh. Money ilang alas mga ka-K5. While nagkagubot ang Pilipinas on different controversies. These are political controversies mga ka-K5. But suma total, niya na lang suma total. Ari sa ta mga ka-K5 sa mga pamaagi. Now sa akong gikaingon na, wa man ko'y question, there is no doubt about that mga ka-K5. Kung ang isa ka barangay official nagalihok sa sakto, nag-servisyo, tinud-anay nga mabatsagan sa katawhan sa yung mismo nga barangay, nga maisa ka maayo nga tao og daling duulon, dali man nga pangitaon. Pero kung ang isa ka barangay official, no, sa kwan pa, dili man po na ikalimod na to, nga di man gini mo ma-please tanan. Kung naka sa public service mga ka-K5 na may gusto nimo, na pwede gusto nimo. Paragod po na sa mga maninibya. No? Nga na ay gusto sa isa ka kwan, maninibya, na po yung bandi ganahan. Para po na sgugma mga ka-K5. Nga usahay, daghan dili gusto nimo. Pero usa ka tawo ray gusto nimo. Napog kay daghang dili ganahan. Pero napog kay usa ka buk nga ganahan. Ana ra man gud na. Di ba monje? Ana ra na nga sitwasyon mga ka-K5. So now, when it comes to barangay official, kabalota dili gud nimo ganahan ang uban. Wala sa'yo makaingon nga namin lang yung eleksyon karon. Pero pabor ni mabita niya na ako'y mga kahistorya ng mga constituentes barangay na no, dito sa Canlaon dari sa San Carlos nga maingon po nga pabor tao na ni Juan kay para din na mailisan kay maayo. Napo'y ubang tao umingon nga ilisan na siya kay wag yung kutagda. Galing lang, behind all of this, kana is that is part of our democratic process. The democratic situation sa Pilipinas, the rule of laws and government, parte na siya mga ka-K5 nga may gitawag tang kana bitawang may gusto nimo, may mudisagree nimo. That is normal na siya mga ka-K5. Arita sa hidden agenda. Kabalota mga ka-K5 nga ang administrasyon karon ni President Bongbong Marcos Jr. naa siya sa ginatawag nga isa ka bangka nga duha ka sapa. Karon gatuo siya mga ka-K5 nga kay control niya karon ni. Napa siya sa sapa mga ka-K5 nga kaya pa niyang kontrolon ang iya mismo nga baruto. Napa siya sa sapa mga ka-K5 nga kaya pa niyang iliso ang iyahanga sa kayan. But always remember, time goes by, nagsingabot na ang 2028 election. So karon gineprepararon mga ka-K5. Gineprepare because we know nga ang barangay is the basic unit mga ka-K5 sa itong susyudad. Kining mga barangay officials may mga tao ni. And the same time, kini sila mga tao man sa ilang lokal nga mga opisyal. Talagwan ako kitag barangay karon nga independent. Ano, nasiguro pero wako kabalo. So preposition ni siya. But sad to say, wala nakita sa administrasyon the real scenario today when it comes to political scenario. Yes, they are good mga ka-K5 sa in other things, pero when it comes to political scenario, may pipila sa nga naakaroon sa ilang administrasyon nga nagsakay-sakay lang.
Don't you think mga ka-K5 nga while the administration continues to per se, let us say mga ka-K5, ginagukod nila si Vice President Sara Duterte, which is also part of the kwan eh, party sa Gyapon sa itong democratic process. Galing lang, may nakita tanga mga something, pero normal na. Sa gikingon pa sa kong lulo, so na politika na dong. No, normal lang. Politika man. Wala tayo kuna na, ilahan na ang pamagay. Nagkananin nga, pailag kaso ang mga ubang senador, pailag kaso ang ubang congressman, pailag kaso ang money, na na po'y ipakuan mga ka-K5 mo na. That is part of the process. I am not saying it is a sickness, pero that is part of what we are living today. Politika gani. Ngutingon sa mga nga silingan nga daw kamarites. Politika gani. Pero ang walang nakita karon mga ka-K5 is the real problem of the society. Ang tinud-anay nga problema mga ka-K5, unsa man, number one, tanawa. Presyos petrolyo. Ang presyo sa petrolyo, I think, kung dili ni mapugnan mga ka-K5, mabalik naman ni sa kagatos kapin next week. Kung di mapugnan ha, kung dili abrihan sa mahiwagang yabe ang Hormuz. Mahiwagang yabe ang Hormuz. So karon makita na to mga ka-K5 not only sa maong problema, may mga ano na siya eh, chain reaction. Mga palaliton mo taas. And at this point, mga ka-K5, soaring high ang atong currency against $1. Ang pangutan na we are now, take note ha, meaning to say 100 days before Christmas. Taga-antas sa 106 days 2027 na. Ang pangutana ko lang mga kaano, musuporta raman ta. Musuporta man tag incumbent, mga programa, usahay criticize. Ang criticize, dili ko mo criticize through political views. Criticize mga ka-K5 based on what we are experiencing today. Now, ang makita lang nako mga ka-K5 Miss Money. 2027 na. Asa naman itong Maharlika Investment Fund? Di naman da ito. Nga supposedly, mautoy yabis Pilipinas, mautoy sa kwan pa, marag mao siya'y factor, ngang Pilipinas will be considered as investor. Ang problema, Pilipinas nag-atusuban ng mga nasun, inviting investor. Di mo raman gyapon. Di ba? Muna nga, bye ya. E kung mamati karon sa mga kwan, mamati karon sa kakinibitang ilahaga kwan, mamati ka sila ng mga diskusyon, mamati ka sila ng mga kwandira, napoy uban nga muukay nila sa social media, musaway ang uban, musaway speakers, musaway. Munagingon nga mura kikoropoy mag-ugtas. Unya, humani mag-ugtas, mahal ang bagbugas. Humani mag-ugtas, mahal ang gasolina. No? So kung mamahal na sila mga ka-K5, ang unang mapiktuhan, kabus.

0: Alas 11.38 na mga kakayfay. Ako na yung tamyawon. Before tamadto sa mga balita, may mga good news, may mga bad news. Amuni na kalisudoy, kanlaon, amping ha. Hindi ko kan, nakuyuan po ko gabi eh. Kaya ang baha ng gawas, kasada. Oo. Sige, mga kakifa, before ko matusunan, i-greet sana ako ang happy birthday ang KSS President of KSS Canlaon. Ma'am Roji Villando, ang atong mabtikon nga presidente sa K5 Sunod Supporters Canlaon. Happy birthday da kanimo. Hinaot pang hatagan kapag taas nga panahon. At the same time, daghang sapi. Natural eh. Reseller sa atong produkto sa klinika. O, daghan og income. Once again, happy birthday, Press Roji Villando. Gikan ka na mo sa or gikan mismo sa mga pamilya sa K5 Sunod Supporters and K5 News FM Philippines.
1: Eleven Mbps.
0: Ari na tao sa mga balita mga ka K5 nga gidalit naman sa ngatong DTX 500 para dali sabton. May diabetes ka, may high blood ka, gapalpitate ka, DTX 500. Likay sa ka sa mga tambok. Tambok na pagkaon. Kasi sa musilingan, maglikay ka. Tambok na pagkaon. Tapos, likay ka sa mga tag-asog kolesterol. Nami imo gamiton ko magprito ka. Gamiton sa nimo kanang olive oil. Ayaw sa nang kwan, ay sa nang ansa ni kanang ordinaryong oil. Okay, taas na siya kwan trans fat. At the same time, likay sa ka sa mga pagkaon mga ka K5 nga kana bitaw tasog sugar. Standby ka K5 Jezebel. Ang DTX 500 mo nito maroon mo 1 to 2 capsules twice a day for maintenance. Pero kung may 200 na imong sugar, sobra ka na ka-sweet. Ah, sobra na ka-tamis mga kakaib. Dinis pag-igugma kundi sa imong glucose. Mag DTX 500 every day.

0: ang atong DTX 500 mapalit na sa mga butika. Available na mga KK5 sa mga butika diri sa San Carlos. Ari na diri mga KK5 sa may butika Santo Niño. The same time diri sa James Pharmacy, City Pharma, Arti Drug Store, and lakip na mga KK5 sa ato nga Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa may Vigus Tilo Araneta, Barangay 3. Mapalit man sa ato nga mga butikon nga mga cases leaders diri sa San Carlos nila ni Press Edna Bacasmas, kay Vice Agnes Garingo, Secretary Maria Luta Panilagaw, Treasurer Ma'am Aisa Secretaria, Auditor ni Boss Noel Rubin, Ogang PIO Alfredo Larida. Mapalit na sa ilang mga KK5, ha? Sige, dia sa unang balita, mga KK5. Isa ka lalaki napalgang patay na nagsa sa baybayon dari sa San Carlos. Nagapabili naman nga unidentified. Check tang kampiyon nga balita ni KK5, Jezebel Barbicho.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, KK5 Steve, napalgag patay ag usa ka lalaki humani nga gituag na lumos. Ang biktima, ang unidentified, nagsulob ni og karsunis nga blue og itom niya sanina og duna ni siya gikuptan nga color yellow nga butang KK5 Steve. Nakita ni siya daplin sa Galicia Baybay, Barangay 5, San Carlos City, mga la size media sa buntag gahapon KK5 Steve. Sa report, usa ka concerned citizen ang nanawag sa San Carlos City Police Station og nagpabalo nga dunay usa ka lalaki nga naghayang sa baybayon KK5 Steve. Gilayon niya miadto sa dapit aga duty investigator uban ang duty alert team aron pagsusi sa maog report. Sa ilang pag-abot KK5 Steve, nakita na jud nila aga maong biktima nya wala nay kinabuhi KK5 Steve. Subay sa investigasyon, namatikdan sa katong concerned citizen nya dunay usa ka patayng lawa sa baybayon nya sa diyang ilaning giduol, wala na ni magliho KK5 Steve o nya wala na pod mo tubag. So gidala sa usa ka funeral parlor dinhi sa Dakbayan sa San Carlos para masusi sa City Health Physician KK5 Steve. So nagpahigayo na karon og follow up investigation ang San Carlos City Police Station aron da mailhan aga maoga biktima KK5 Steve.
0: Unsa niyang gidala, Bel?
2: Aga San Carlos City Police Station kung kinsa magkatog nawadaan og membro sa pamilya nga makigangot kanila.
0: Bel, unsa niyang gibitbit?
2: KK5 Steve?
0: O ano niyang gibitbit?
2: Wala gani mabali kung unsa na.
0: Siguro giukban ni na.
2: Gilupad? Or di ba makuara ba ang ambot? Gahi kuro ng abutan kay di ba? O
0: maramag ka ng gilupad nga gipusto, giputos og plastic?
2: Mura gani?
0: Pero sa akuara na ha? Pero probably, basi lain pag yun nga butang iyang gikuptan. Oo, so ang yang sinina, t-shirt itom. T-shirt ni nga itom nga may stripe sa bukton. Oh, tapos so, nakamaong pants, nakamaong karsunis. Tapos may belt. Oh. Wa po nakaila na da no nga mga isda ba ni?
2: Wala ay nakaila kita din.
0: Kuano? Asa ni dapita, Bel, sa may Galicia?
2: May Galicia, oh, Galicia.
0: So, ari ka agi sa kuan? Kining may pag-Galicia gid ka, no? Or diri sa may kuan? Diri sa may kining access road nga kining bagong gihimo nga kuan?
2: Di ba sirado naman na diha ang katong sa una nga agianan?
0: Sirado na, pero dama kaagi magkadiri sa Picas, kining bagong kwan doon nga Himog Boulevard.
2: Kanaay giubra.
0: Oh, kanaay Himog Boulevard.
2: Litaw na.
0: Kanaay taw, no? Di po siguro ni Dugay pa, kay wa pa man sa, wadi pa man sa bloated.
2: Murag wala pa man sa dia sa picture kaki Five Steve.
0: Gani dili pa siya bloated do. Oh. So ito si murag pila pa lang ni ka kuan siguro.
2: Oras.
0: Oo, kay nagtuskig lang siya pero mababala naman si may mga identity may identity pa ni sa kuan. May mga ID ba ni murag wa siguro ay.
2: Wala po.
0: Gani? Oo. Sige, sige. Updatean talang ka K5 Jezebel ah. Basi may nagkapamati karon ron, nawadaan mo drag members pamilya, lalaki. No? Medyo yung buhok niya, medyo, kuha niya siya, mubuk kay buhok. No? Nga murag may upaw-upaw stubangan. O, naka-itom niya og t-shirt, naka-maong pants. O, niya, unsa niya yung belt niya? Unsa niya, kanang yung medium belt niya siya? Or kuan? Masa gamayan mo siguro ni Bill?
2: Mubuon gurong tao.
0: Mubuon?
2: Niya, murag mistisohon kay pution man siya.
0: Oo. No, mistiso git siya o kay kuan man. Kay di po kumutuo nga dugay ni. Kay kung dugay na ni, wala bloated na ni.
2: Bitaw.
0: Pero wala po gikuan ang pulis nga may foul play or something.
2: Wala po.
0: Sige sige. Unsa ni yang sa lakon? Ay kwa man dia biya biko kwan. Abiko no to gani. Kulintas. Sige Bel, thank you Bel.
2: Sige K5 Steve mo na to matag report alang sa programang 11 Mbps. K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Ay, nasa kong tangtanga pilihog kwan. Para makita no sa tong mga suking ating paminaw. Ano naman po sa page sa no sa K5 San Carlos. No, makita po ninyo sa page mga ka K5 regarding na sa open na post no. Ari no. So, basi may mga kwan mo. May mga members pamilya or mga silingan ninyo dira nga kinibitawng nawala nawada membros pamilya no ang kining kuan ang kining na kaplagan black ang iyahang t-shirt medium belt niya naka maong pants no so kung kinsay kuan dira kinsay basi may mga kwam silingan mo dira, no? Palaglag pa balo mga kaki-five. Sige. Alas 11:49 na. Ang panan yung say cause of death? Yatake ba ni? O nagsakay ba ni mga kaki-five? Kasi puro man niya, Jay, daw dili siya mananagat. Pag siguro mananagat, siguro nga galong pants. Diba? So, palag lang kung kinsay kuanta sa inyo, taga Cebu, adi po kumutuong Cebu. Hindi pa siya bloated. Taga Calatrava. Or basi may mga members pamilya mo nga pa kauli. Lantawan ninyo ang kuan ha, ang K5 San Carlos, K5 News FM San Carlos nga page. Lantawan nyo para K5 San Carlos Digital 95.7 nga page. Para makuha ninyo basi may wa na kauli. Kang gato ang usa sa pagtoko Monje, basi nagano dra na muson. Tapos siguro gyatake, isa na sa mga probabilities eh. No? O ka, nang one ba, nang namingwit. Pero may gikuptan siya eh. Ha? Oo. Oh. Ang kwan lang dali, kung unsaning sa gikuptan niya, muni lantawon mga kaki-five.

0: Sige, alas 11:51. Ari naman ta sonahan, may ngudok kang Mang Vilma Kadusale, diri sa Tubuso. And Anastasio Puras Duguma, may ngudok. Check na to si Kaki 5 Elmer Sagang. Ano ning kuan? Reckless driving. Gipadalaan og sukos order isa ka taga Negros Oriental. I-check ta si Kaki 5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Kaki 5 Steve, no, di padala o Shokos Order Land Transportation Office Negros Island Region kung LTO na ara batok sa isa ka driver sabay dumagate sa Negros Oriental. Gumikan sa gingong reckless driving o kining pagpataka nga pagmaniho nga mikatap karon sa social media, particularmente sa Facebook, Kaki 5 Steve. O niya, gipahayag no sa LTO NIR na ang Intelligence and Investigation Unit sa maong opisina ag nipadala na sa maong order human na himong controversial o naabot kini sa ilang kining opisina ang maong hitabo pinagi sa mga polls sa social media. So tungod nini, gipa-investigaran o gipapasa, driver usak kining official nga sulat o written explanation na apil na ang pagpatawag kaniya aron personal nga mutubag o muatubang sa LTO Dumaguete District Office kining maong individual. So samtang wapang ipagawa sa maong buhatan ag dugang nga detalye sa insidente o ang ngalan sa maong driver apan diklaro sa LTO NIR nga ang pagpagawal sa kininga shokos order kabahin lamag sa pagpatuman sa provision ubos sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. So gipanayag usab sa maong ahensya nga ang kining pagluwat sa maong order wani nagpasabot kay Facebook nga nakahukom na sila nga aduna na dayoy sala ang driver kung gundingin usa lamang kinika paagi aron na matagan o higayon na ang maong motorista sa pagpambit sa iyang bahin or explanation o pagpasabot sa naitabo, tuwa pa mo pagawas o pinal na desisyon o posibleng silot ang administratibo ang kung administratibo ang LTO.
0: Ano to Mer?
2: Ano to administratibo?
0: Dede, ay ato yung ganito para isa ka pa maagi nga para maabkuhan para sa to?
2: Isa kini ka paagi ka Kaki 5 Steve no nga matagan ang maong motorista o kining kumbaga iyahapon nga bahin sa pagpasabot kay Mr. ini nga maong nga hitabo.
0: Oh, kamalo ko sa explanation. Natulog ko na, sir. Wako kamalos kung gimo. dati sa prima facie evidence mga kagay 5 na nabidyuan siya nga nagkuhan siya kung saan ni gibuyan
2: walay tawa na ba sa termino ba na ba kuhan stand kung saan tawa na
0: no woman man. Sige na mer asunsa si kuwede 5 na mer.
2: Sige, Kevin, sa maura ito, kabalita ka ba, tuloy ka ng maura sa Tugarato sa Litex per Bandred, MyTC o D3 Bio. Para sa programa ng 11 Mbps, kinin sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita at servisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News pa.
1: 11 Mbps! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok. Number 1, D3Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok. Makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa. Kan neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
6: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
4: Ayay!
5: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imo nga utok. Sa kataas sa imo nga oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
5: Correct. Muna'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga, okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud po ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio. In short, Sir GP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
4: Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
7: D3Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
9: One. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, may get 600,000 pesos iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Mga ibinibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. At estudyante ng Parumpon Institute of Technology Top 1 sa Electrical Licensure Examination.
10: YGC Network News.
11: YGC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, mayigit 600,000 peso sa iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Abo ang detalye ng balita niya atin sa atin ni ka K5 Junel Tives.
10: Umabot sa humigit kumulang 600,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan ng sunog na sumiklab dakong alas 9:09 ng gabi, Setyembre 15, 2026 sa Patnongon Public Market sa bayan ng Patnongon Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Fire Officer 2 Freddy Webb Tamba, Fire Arson Investigator ng Patnongon Municipal Fire Station, sumiklab ang sunog sa frozen section ng isang tindahan sa ikatlong gusali kung saan dalawang stall ang tinupok ng apoy. Batay sa kanilang investigasyon, tinitingnan na posibleng faulty electrical wiring ang pinagmulan ng sunog matapos bumalik ang supply ng kuryente kasunod ng brownout. Wala naman nasaktan sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Patnongon Fire Station upang matukoy ang tunay na sani ng sunog. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag iwanang nakasaksak ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang katulad na insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nanggan Tives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, may binibenta ang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 6, katuwang ang City Veterinary Office sa mga bintahan ng karne sa mga gilid ng highway at iba't ibang meat stalls sa lungsod ng Rojas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng City Government of Rojas at ng NMIS para sa proteksyon ng mga mamimili laban sa mga kontaminado o hindi ligtas na karne sa merkado. Kasunod nito, nagpaalala ang mga opisyal sa mga mamimili na kailangang suriin at siguraduhin na nagmula sa slaughterhouse at dumaan sa meat inspection ang bibilhing karne upang maiwasan na makabili ng mga may sakit o kontaminadong karne. Mas mainam na tingnan kung may meat inspection stamp o tatak mula sa slaughterhouse ang mga ibinibenta ayon pa sa mga ito. Kung matatandaan na kamakailan, ilang kilong karne ang nakumpiska sa lungsod matapos na pag-alaman na hindi dumaan naman ito sa slaughterhouse at ang iba naman ay hindi ligtas.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: At estudyante ng Palompon Institute of Technology, top 1 sa electrical licensure examination. Ang kampiyon na balitang yan atin sa Ateneca K5, Carol Medino.
13: Nanguna sa katatapos lamang ng electrical engineer's licensure examination ang isang estudyante mula sa Palompon Institute of Technology. Si Dan Joel Monte de Leon ay residente ng Barangay Libertan sa Ormoc City at nag-aaral sa Palompon, Leyte. Nakakuha siya ng board exam rating na 94.25%. Si Dan Joel ang tanging examinee mula sa Eastern Visayas ang nakapasok sa top 10 sa nasabing eksaminasyon. 1,676 examinees ang nakapasa sa kabuuang 3,399 takers o 49.31% ayon sa datos ng PRC. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At mga K5 balita mula Negros Oriental, 1 milyon inilaana para sa Buglas Highlands Ecotourism Park sa San Jose. Nabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Naglaan ang Tourism Infrastructure and Enterprise Authority kung tiyasa ng pondong nagkakalaga ng 100 million pesos para sa pagpatayo ng Buglas Highlands Ecotourism Park sa barangay Hanay-Hanay, San Jose, Negros Oriental. Iniharap ng Provincial Tourism Office ang proyekto sa isang workshop para sa mga stakeholder na ginanap noong September Republicans sa Provincial Convention Center sa Dumaguete City. Itatayo ang parke sa 3 hektaryang bahagi ng isang lupang may lawak na 25 hektarya na pag-aari ng pamalaang panlalawigan. Layunin ng proyekto na palakasin ang turismo, pangalagaan ang kapaligiran at magbigay ng mga pasilidad na kayang tumanggap sa dumaraming bilang ng mga bisita. Matatagpuan ang Buglas Highlands Ecotourism Park sa lugar na karap sa Tanyan Street at nag-alok ng tanawin ng mga isla ng Cebu at Sikihor. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
9: Samantala, lalaki na nanakita sama sinaksak ng nakababatang kapatid sa Negros Occidental, kuya patay. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Hindi na nakapagtimpi ang isang 26-anyos na si alias Dave sa ginawang pananakit umano sa kanilang ama, kung kaya't kumuha ito ng mahabang itak at sinaksak ang kanyang nakakatandang kapatid na si Johnny. Nangyari ang madugong insidente sa bayan ng Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental. Matapos kumain ng hapunan ang buong pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa salaysay ng Moises Padilla PNP, bigla na lamang umanong tinadyakan at sinakal ni Johnny ang kanilang ama na pinigilan naman ni Dave. Ngunit bigla na lamang umanong bumagsak sa sahig ang kanilang padre di pamilya. Sa pag-aakalang napatay ni Johnny ang kanilang ama, agad na kumuha ng mahabang itak si Dave at inundayan ng saksak ang kanyang kuya. Dito na bumagsak si Johnny at binawian ang buhay. Ayon sa pamilya, kumpirmadong nananakit si Johnny sa tuwing inaatake ito ng kanyang sakit. Dito na napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na may diferensya sa pag-iisip ang panganay na anak ng pamilya na si Johnny. Sinabi rin ng pamilya na hiniwalayan na ng kanyang asawa ang 36-anyos na biktimang si Johnny dahil umano sa pananakit. Hindi na nagsampa ng kaso ang kanilang ina matapos ang krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
9: Gayun din 6 patay, 17 sugatan sa pagkahulog ng elf truck sa Bangin sa Buntok, Mountain Province. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Patay ang 6 na katao, kabilang ang isang sanggol, habang 17 naman ang sugatan matapos mahulog sa malalim na bangin ang sinakyang Isuzu elf truck sa Sitio Jacap, Barangay Talubin nitong Martes ng tanghali, Setyembre 15. Ayon sa mga autoridad, naganap ang trahedya dakong alas 12:40 ng tanghali habang pinabagtas ng sasakyan ang Talubin Barlig Road. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang bumulusok ang truck sa gilid ng kalsada na may lalim na tinatayang 50 hanggang 100 metro. Batay sa paunang investigasyon, galing sa lalawigan ng Isabela at dumaan sa Paracelis Road ang grupo na patungo sa ng Bakun Benguet nang mangyari ang malagim na aksidente. Agad na rumesponde ang mga lokal na ahensya at rescue team upang magsagawa ng search, rescue and retrieval operations habang dinala sa Buntok General Hospital at iba pang malapit na pag-abutan ang mga sugatang pasahero para malapatan ng kaukulang medikal na lunas.
19: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
9: Gayun din, Pidea 10 isinamang pickleball bilang bahagi ng kanilang wellness program. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Isinama ang pickleball sa wellness program ng Pidea 10 para sa mga empleyado. Formal nang binuksan ng Pidea Regional Office 10 ang kanilang bagong pickleball court bilang bahagi ng nagpapatuloy na programang pangkalusugan para sa mga kawani. Layunin ng program na ma-promote ang physical fitness, stress management, camaraderie at healthy work-life balance ng mga personnel. Pinanguna ni Pidea 10 Director Alex Tablate ang nasabing aktibidad. Mayroong accessible venue na ang mga personnel para sa regular na physical activity at recreation. Tiniyak ng nasabing regional office ang mas maayos na kalusugan, positibo at nagkakaisang workplace.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Por seguido, si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang alisin ang system sa loss charge na singis sa kuryente na matagal ng pasani ng publiko. Ito ang naging payag ni Palace Press Officer Claire Castro bilang tugon sa tanong kung paano isinusulong ng Pangulo ang pagtanggal ng system loss charge bukod pa sa naunang desisyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na dapat patawan ng VAT ang naturang bayarina. Giit ni Castro bagamat abala ang Kongreso sa maraming trabaho, malinaw na prioridad ang panukalang batas ng Pangulo. Matatanda ang binanggit ni Marcos ang issue sa kanyang SONA na agad namang sinunda ng mga pagdiniga sa Kongreso upang talakayin kung ano ang mga dapat alisin sa singil sa kuryente at kung paano maaamyendahan ang EPIRA law. Nilinaw rin ni Castro na sa ngayon ay wala pang konkretong plano kung paano babawiin ang tinatayang 10 billion pesos na mawawala sa buwis kapag tinanggal ang system loss charge. Gayunpaman, tiniyak ng paraan ang BIR at Department of Finance o DOF upang makahanap ng kapalita sa naturang pondo.
0: YTC Network News.
16: YTC Network News.
9: Samantala, giniit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na may nakahandang estratehiya ang depensa upang ipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth mula 2007 hanggang 2025 kung kakailanganin sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, maipapaliwanag ito sa pamamagitan ng mga susunod na testigo o ebidensyang ihaharap ng depensa. Sinabi rin ni Poa na ang testimonya ni Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu ay batay lamang sa kanyang personal na karanasan at obserbasyon at hindi ito naglalaman ng anumang uri ng konklusyon. Hinikayat naman ni Poa ang publiko na hintayin ang paglalahad ng depensa sa kanilang mga ebidensya at paliwanag kaugnay ng SALN at net worth ng Vice Presidente.
0: Network News.
16: YTC Network News.
9: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nilang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong ito ay nasa Moldova kung saan nandoon ang kanyang presidential jet, nagsasagawa rin ng drone attack ang Russia sa nasabing bansa. Una nang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Wala namang naitalang nasaktana sa mga miyembro ng presidential delegations kung saan lahat sila ay naitalang ligtas.
0: YTC Network News.
16: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ang K5 News of AM Palawan at K5 News of AM Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Gilbert Basho at ka-K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
22: Oh, si Richard.
23: Siging galabad akong ulo.
22: Taas na dahil kong blood pressure.
23: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
22: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
23: Normal lang akong blood pressure.
16: D3 Bio.
7: Ang D3 ng may Visio.
16: Ang Visio
7: ng may D3.
16: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ng ubukit, bay!
12: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
13: Bay, dito?
12: Ayos ka, ayo.
13: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
16: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
15: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
16: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
15: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
16: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
15: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
17: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan, mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: Panahon mo na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Randria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Randria Manpower Services Company.
18: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
19: Hininga, uy!
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

Alright, balik tamang ka kay Feb Dirigya po sa itong tunamanon. Alas 12.28 na. Mayong, ulan. Kapit ng ulan. Naka-offer ka ng kanlaon. Sensitive sa ulan. Ben, nagkalimot ang ato nga klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga Donavisio gawas nga potent anti-natural antibacterial and antiviral. The greatest energy source po din siya mga kaka-K5 because of the VCO. Tungod sa extra virgin coconut oil na makita sa klinika D3 Bio, isa ka naming source of enerhiya. Kung ikaw nakadiet, kailagi magpa

0: lose weight. Magpa-lose weight ka. Nami mga ka-K5, while nag-reduce ay mong kanon nga from 2 cups of rice to half cup of rice, nami nga may ditribayo. The same time, makatabang man eh, sa pag-reduce sa imo nga ginakaon, meaning reduce man ang mga minerals o vitamins sa imong mga kuha, ginabutangan niya mga ka-K5, ginasuportaan ang lawas para mas dali ang imong pagdieta while ang imong lawas nag-retain sa enerhiya. So, Clinica D3 Bio na mga ka-K5. Ang Clinica D3 Bio available na sa mga butika at the same time, din naman sa mga Quezos leaders, mga outlets sa inyo nga lugar.
1: 11 Mbps!
0: Sa Pikas Bahi naman mga ka-K5, ato lang itong balikan si ka-K5 Elmer karong taon-taon. Kay lagi ka itong driver mga ka-K5 nga nagapawi, ano na? Nagabuhi-buhi sa iyang kuan, sa iyang kamot. Ato nang isgut-isgutan karong taon-taon. For the meantime, they report mga ka-K5. Kanhi police nga may pending warrant sikop sa tracker team sa Sagay PNP dito sa siyudad sa Bacolod. E-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
2: Kipim Steve, murag layo-layo. Yun, kaayo ang kuan, ang ilahang travel sa ato ang tracker team sa Sagay City PNP. Kaya abot sila Bacolod, panakop na Kipim Steve.
0: Mm.
2: Ang maong operasyon ilagi pahigayon dito sa 27th Lakson Street, Barangay 5 sa nahisgutang Dakbayan, K5 State.
0: Mm.
2: Ilahang iserbihan o warrant of arrest. Actually, ang record dire is dismissed PNP. So, kanhing kuan siya, kanhing kasakop sa Philippine National Police nga na-dismiss.
0: Mm.
2: Wala man butang retired dire, kaya ang record nga basihan na to, dismiss mangyod ka K5 State.
0: Mm.
2: Ang maong na dismiss nga pulis ka Kipem Steve, doon na siya ay pending warrant nga gipitsahan pa ni atong Marso 22024 nga gipirmahan ni Honorable Reynald Puantebilla ang Executive Judge sa 6th Judicial Region Branch 73 sa siyudad sa Sasagay. Now ang iya haubos ni sa criminal case number 17-64-54-S sa kaso nga kalapasan sa Article 2, Section 12 of Republic Act 9165.
0: Mm.
2: So ato ani siyang giduki-duki kagipay Steve ug unsa ni siya kining paggunit o drug paraphernalia sa muni siya atong nakita kagipay Steve nga ang unod ni ining maong violation sa iyahang warrant of arrest kay Steve.
0: Mm.
2: Now ang natabo kay tungod dili man gini siya kayo bugat sa atong pagpakigsusi, ang korte ni tugot sa iya nga makapiansa sa kantidad nga 40,000 pesos alang na usab sa iyang kasamtangan nga kagawasan.
0: Mm. Sige, so dismiss ni siya, dismiss.
2: Ah, oh, dismiss siya, dili retired. Dismiss ang nakabutang sa record ni Kipay Steve.
0: Ah, sige.
2: Sige. So, may pilang mga balita ang atong naipos atong paglibot-libot si Book Dakbayan sa Sagayo kang kining balita. Hatod ka nato sa Detix 500 Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C D3 by Sport Biotics o Extend Food Supplement Detix Cover Mix. Nakakabi ka na, naka-detox ka pa para sa 11 programang 11 Mbps. Ako si Kipay Jung Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Arbiso Publiko Kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat kay K5 Jom Sunido. May namaklaruhan kay Asip lahi man ang dismiss o retired. Sige, alas 12:30 itras. Padayon man tasunan mga ka-K5. Mayong udto kang Ma'am Merlin Antulo. Ma'am birthday ta, ma'am. May udto na sa may merkado sa Masulog, no? Kama Merlin Antulo. And also may ngudtuman kang Ma'am Los Viminda Española from Barangay Banog-Banog, Isabela. And also Maing Maing Odtokang Matia Alisoso Diamante. Ang sa tanan-tanan naman nga nagapamati sa tuwang tulumanon. Maing Odto, magandang tanghali ka K5 Clarissa Verha. May hapon na Ma'am Mercy Flores, thank you very much. Happy birthday kay Berto Gakit. Uy, happy birthday sa mong kauban, no, si KK5 Berto Gakit.
3: Happy birthday to you.
0: Alright, happy birthday KK5 Berto. Inaot pang hatagan ka pa sa daghan nga kinabuhi. Abi mo unsa ha? Sige. Alas 12:35 na mga ka-K5 sa Picas Bahi naman. Are mga ka-K5. Nadawat mo na, Monje? Ara na. Oh, sige. Iklaro ko lang. Are 92 ka mga pumuloyo na makwit human ang pagulan nga nagresulta sa Lahar Flow. DNA sa report ni ka-K5 Raylan Esquereda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray?
4: Sa K5 Steve, nagdala og lapok og volcanic debris ang kusog na pagulan sa ibit sa lungsod sa La Castellana, Negros Occidental kagahapon sa hapon nga nagresulta sa pagbakwit sa 92 ka mga residente gikan sa 27 ka mga pamilya sa duol nga high risk area. Gireport sa Philippine Red Cross nga ang Lahar Flow nahitabo diha sa alas 5:30 sa hapon sa sitio Tamburong, Barangay Biak na Bato, human muawas ang creek taliwala sa pagulan. Gikoordina ni Barangay Kagawad Alan Tumakin ang diha dayon nga preemptive evacuation sa mga residente nga nahimutang sa high risk areas matud pa kang La Castellana Information Officer Remuel Laho. At is sa mga bakwit ang mga vulnerable nga mga residente sama sa senior citizens, mabdus ug mga inahan nga nagpasuso sumala sa PRC Negros Occidental Bacolod City Chapter. Kasamtangan silang nakashelter sa health center og SK Hall sa maong lungsod diin gihatagan og emotional health og comfort ug gitambalan ang 12 ka individual nga nakaangkon og minor injuries. Samtang nagpabiling hinay ang internet connection sa lugar apan ang mga sa kuryente o mga pangunang dalan operational gihapon o maagian. Dugang sa PRC, mihinay na ang Lahar Flow pag-abot sa Martes sa gabi. Padayon usab nga ginamonitor sa mga emergency response units ang kahimtang subay sa Ibid Creek o sa mga kasikbit nga komunidad libot sa Bulkang Canlaon. Taliwala sa posibleng dugang ng Lahar Flow sumala sa PRC. Ka-K5 Steve?
0: Okay, Kaki Febrilan, mamangutan na lang ko, kumusta karon dira ang panahon sa Canlaon?
4: Karon ang Kaki 5 Steve, bago lang no, nisugod na po ang pag-ulan dari sa Barangay Panubigan, no?
0: Mm-hmm. So, hangin-hangin?
4: Sir?
0: Hangin-hangin? May hangin?
4: Wala naman, sir, so far. Ulan naman.
0: Ulan lang?
4: Nga, ano, pagkilat o dalugdog.
0: Ah, okay. Gaulan karon mo, Jay? Ah, wala pa. Sige, Ray. Thank you, Ray.
4: Sige, ka-K5 Steve. Mo na itong balita. Tad ka na ito sa DTX 500, MyTC, o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat ka K5 Raylan Esquereda of K5 News FM Canlaon. Nagapangutan ako mga K5 kung gaulan dito, kung gaulan ba dire? Kaya ko taning kwanon kung ano ilang mga sninginang duhasos nakapulam po day ko.

0: Kay happy birthday tayo. Happy birthday! Alas 12.39 na mga KK5. Check naman natin si KK5 Joseph Bulano. Kaya naman na report mga KK5 kay sa mga parte dira sa may Isabela. Are magahimo naman sa power interruption. Karong adlaw sa Noseco, walo ka mga lungsod, makabatsag sa brownout. Alas 12.39, oras sa gidalit sa maintingo sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Lain-lain nga panahon, dapat protektado itong resistensya, mag-Mighty C na. Nasa linya, ka K5, Joseph Bulano.
1: K5 News FM, live report.
0: Sep?
2: Mayo ko to, K5 Steve, kagisatan niya mga tagpaminaw dira sa siyudad sa San Carlos, kagisabay Canlaon, makaligmat kita, no? May isa ka power interruption sa sining adlaw, ang ano siko, no? Ang may nga red, gatawag na to niya, red alert, K5 Steve sa Visayas, no? Grid corporation, no? Power generation, K5 Steve. So, maka-experience sa kita, no? Sa brand out. Mga tak na alas 3 sa hapon takadto alas 8 sa gabi kag maka ano kita sa tatlo kun apat ka oras kaki 5 Steve. Ang possibly no nga maka experience mo ang Valladolid Feeder 1 ang part sa Pulo Pandan amo ang barangay Ubay, barangay Canhusa, tapong Kulo, barangay Pagayon, kag Valladolid Feeder 3, maka-experience naman sa burnout ang Valladolid do, amo ang barangay Mabini, Palaka Sor, Palaka kag Pakol Paluma, sa Guabanwa, kag portion sa poblasyon proper kamo amo man ang barangay Alihis, Lakaron, kag Bayabas do, kag 5 Steve. Kag ayongon na dol-dol, kag man ang San Enrique Feeder 1, maka-experience sa brand out, ang municipality sa Valladolid, ang barangay sa Guabanwa, kag barangay Tabao proper, Central Tabao, kag barangay Bagumbayan, ang municipality sa San Enrique, kag barangay Tabao Rizal, kag Tabao Baybay, mamalang porsyon sa poblasyon, sa barangay poblasyon, kag San Enrique Feeder 2, municipality sa San Enrique, kag porsyon man sa barangay poblasyon, ang barangay Tibsok, kag municipality sa Pontevedra, kaki 5 Steve.
0: Joseph, Joseph.
2: Sa brand out, no?
0: Joseph.
2: So, apat. Yes, sir?
0: Per ano na lang? Per municipality na lang?
2: Yes, sir. Yes, sir. So, maka-experience sa brand out, kaki 5 Steve, mo ang municipality sa Hinigran, kag ang municipality sa San Enrique, kag portion man sa La Castellana Feeder 1, ang maka-experience sa brand out, kag mo man ang portion sa La Carlota City, kag Pontevedra, La Castellana Feeder 2, kag ang part sa Mrs. Padilla, maka ano sa brand out, no? Kag La Castellana, kag Mrs. Padilla amuan ang banwasa ang binog nga banwasa nga Isabela maka experience sa nga matatlo ko napat ka oras ang maka experience sa nga burnout.
0: So karon ning alas 3 sa hapon hasta alas 8 sa gabi.
2: Yes sir, yes sir. Amon ang nga ilangan na butang diri sa aton nga sa posting sa aton nga nasiko sa aton nga paghibalo nga muna masugod ra ato sa sining adlaw kag maka-prepared gid ang aton nga mga consumer kag dapat gid nga mag-alerto kag maka-full charge gid sa ilang mga kagamitan nga dapat nga gimiton sa tion sa nga burnout kag 5 Steve.
0: Joseph, mamangkot lang ko Joseph, di ba dili lang ang sur nga bahin sa Negros Occidental. But I do believe that the entire Negros and also Cebu nakasinati tang naka-experience ta sa mga kining palungsiga tungod nining rotational burnout. Now may naobserbaran ka ba sa imong lugar nga may mga nagreklamo na nga ilang mga appliances nagakalago ba?
2: So kaki 5 Steve no ang ibang diri mo na no ang mga likramo diri sa banwa sa Isabela may mga partman nga mga konsumidor naton nga ang ilang mga kagamitan naga sa kalaguba tungod sa dugay-dugay naton nga pagdula sang kuryente tungod nga ginakulang kita sang power supply sa aton nga store nga bahin sang Visayas kaki-5 kaga naga ano kita naga ano kita nga aton nga nusiko nga red alert no nga yatawag nga aton nga mag-prepared gid sa tion sang brand out para nga ang aton nga mga appliances hindi gid maguba kaki-5 step.
0: Daw pareho na sa bulsa ta kaki-5 Joseph red alert na. Labi na ako magapangayo na sang kuhan ng atong mga bata sus red alert na. Sige sir, thank you sir.
2: Okay. So para may dengaton nga nakuha nga mga balita at impormasyon sa aton nga Nosico, sa aton nga power interruption diri sa aton nga sur nga bahin sa nga Negros Occidental. So para po nga aton nga nakuha nga mga balita at impormasyon, ini nga balita gitadulong sa inyo sa nga Clinica D3 Bio DTX Surrounding Capacity ng DTX Coffee Mix. Para sa 11 Mbps, kung po na ito si Kaki 5 Steve Flores, at ako naman si Kaki 5 Juicy Pulhano para sa kapag mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Damang salamat kay K5 Joseph Bulhano, ang Pino Pascual ng K5 News FM Hinigaran, Isabella, pati na Moises Padilla. Thank you kay K5 Joseph. Isa sa mapiktuhan mga kay K5 barangay oy Moises Padilla, barangay Ginpanaan, Magalyon Kadre, Makagahay, Montilla, Quintinrimo, Kagkrusin Magalyon o Barangay Inulingan. Ma'am Rodji, ang word di mo, run out. Marag naas Ma'am Rodji sa kanlaon nun na. Sige, alas 12:46 na mga kakayfine. I-check na naman ito si Kaki-5 Shell Gasataman. Ang Regional Development Council of NIR, this will composes of three provinces. No, araman ang gobernador, nagahimo sa forum alang sa mga LGU sa NIR. Kaki-5 Shell Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Check!
3: Kaki-5 Steve, naging malampuson ang ginhimo nga forum sa Regional Development Council, Negros Island Region o RDNC-NIR, kabahin sa mga programa, proyekto o serbisyo sa mga regional line agency alang sa lokal nga kagamhanan o LGUs. Gipangunahan kini sang RDC-NIR chairperson o Negros Oriental Governor Chaco Sagabarya kagahapon sa MXA Convention Center sa Bacolod City. Mitambong usab si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga mga regional director sa nagakailain nga mga gobyerno ug mga mayor gikan sa mga syudad ug lungsod sa Negros Island Region. Gihisgutan sa forum ang programa sa governance, finance, investment, public information, social development, economics, environment and infrastructure sector. Matod pa sa RDC-NIR, ginhimo ang forum aron palig-on ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno ug mga LGU isip sa pagpangandam sa umabot nga Regional Development Council meeting. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, Mike TC ug D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Shella Gasataman para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Shella Gasataman. Maingod to, Renacel Katanaman Sakari.

0: Sige man, amyaw sa kong mga K5 ba sa hinapusod nga bayan sa itong tulumanon, may ngod to. Once again, happy birthday sa itong mabtikon nga presidente sa Quezon, kanlaon Ma'am Rudy Bilando, and also may ngod to man kang Vice Maribic de la Paz, kay Treasurer, kang Ma'am, Secretary Ma'am Giselle Pasinabaw, Treasurer si Ma'am... Ma'am Marilyn Alegria, no? Ang itong auditor si Ma'am Vance Impic, kaysa tanan ng mga Quezon leaders. Bro, Remy Credo, may ngutuda. Ex-Credo family. Ma'am Amijen Deles, secretary naman sa Quezon LMI. At the same time, sa kay Bro Mother Flores ang presidente. And vice, sa ito naman ng mga vice, Ma'am Vice Asuncion. At the same time sa Tantarana, no? Kang kagawad cosmic kampanya nga ito naman nga stakis dara sa may ginpanaan. Sige, at the same time ba ato sa naisgutan kadali mga kakifab kining syukosorder nga gipagawa sa LTO NIR. Now this is just part of the reckless driving kay nagapanawagan karon ang LTO nga for those who encounter this such particular incident, kung kamo nakasulay nga nag-drive kamo, drive lang sa lakyan ha, alam pong motor kay basiik masumbalik sa imo ha, nga nag-video ka while nag-drive. So kung may nakita ka mga motor nga nag-medyo overspeeding o ka nag-maniho nga kuan, kanabitang gahukas o kagamaniho ngayon ani nga kinibitang ga unsa ni walay wala gagunit sa manubila, pwede nyo videohan mga kakifive, then isend niyo sa LTO or LTO Negros Alam Region para ni tabo sa Dumaguete. This is not the first time eh, and the law doesn't exempt for anybody magagmay motor ka man, mabigbay ka man, no? Morning gingon ko sa una pa mga ka-K5 nga may balaod tay RA 4136, but ang problema lang dili lang gid siya ingon nga sobra ka harsh, sobra ka well implemented. May implemented na sa kun may checkpoint, maayo gani kay ang bago karon nga not necessarily bago pero ang current chief sa Land Transportation Office nagahimo sa inyo na aning inisyatibo. Ngay February na reported with a video, dili lang kayo picture, dapat video nga nakahimo mga ka-K5 sa mga sa laod trapiko nga ginapadala dito sa ila, ginaaksyonan. Namitani kung may ma-repeal or ma-amendahan kaning 4136, included na ang Land Transportation Code and the Land Transportation Laws mga ka-K5 governing the LTO. Nga not only they could recommend an administrative sanction but as well as criminal sanction. Like for instance, nagmaniho karog motor mga ka-K5, nag-exhibition ka kung may nadalasa ka, automatic, makarecommend sila for a, after the thorough investigation, sila mismo usa sa may mong witness. Labi na kung maka-hit and run ka. Muni, ang uban mga ka-K5, mo hit and run, mag-una sila, kaya mahadlok lang mabalaan, nga nakainom sila. Oh. Diba? Muni, kalabanan, kaya kung ako pa, ako gani, kung ako lang gyoy, mahimong, kung ako lay presidente sa Pilipinas, so niya, imando na ako dito sa DOTR, through DOTR, and directly to LTO, nga dapat dungaganta ni budget LTO. Kuan man niya? May revenue man eh. Mean to say, you're going to hit two birds in one stone. Number one, maka gather kag more revenue, then as well as safety pang dalan. What I mean is, magahimo sila og task force. Dili lang inikining ilahang regional task force nga pili-pili asas lang nga lugar. It must be every day. napirmi sa mga highways, mga kadalanan, gatuyok-tuyok, unya autonomous siya mga kaki-5. All we have to do is the local must allow them to operate any part of the localities, mapa-municipal man or mapa-syudad. Tuk-tuk sila. Mamotor ba na sila or makuan sila? Masalakyan, mapatrol sila? Pag may makita, nga muna dakop. Why? Because it is the only way, mga kaka-K5, to make a to make our streets more safer. Muna labing pamaagmaing pamaagi nga mas safe ang ato nga kadalanan. Wala na yung may madakpan. Kabalo mo, kung i-implement lang yun ang kining anti or kining ADA, kining Anti-Drunk and Driving Act, sus kadaghan. Napasiguro yung mga tao, mga politiko madakpan. Diba? Nasupan, bawal kang mag-drive na nakainom eh. Problema kay ang Pilipinas, di man kay ka-implement og tarong. Natay ADA pero wapos lang malit og kaning breath analyzer para ipanagtag sa kada lokalidad. Ha? Municipio sa Pilipinas. Sige, wala kong oras mga kakifab sa tungto naman nun. Nga gidalit naman sa may tingwa sa tong DTX Coffee Mix na kakape na kanaka-detox ka pa. May isa ka-teacher. Itagaan ko DTX. Kao yun, kinami yung pagbawas mga kaka-K5. Kamudra, ano pa ginapabot nyo? Ano pa ang ginahulat nyo? DTX Coffee Mix mga kaka-K5. Pwede anytime makadetox ka na kakape ka. Sa ngalan sa Ribok Puwer sa naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM kag gihulungan sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garcia Ubang. And sa ako naman ng mga technical partners, ka K5 Munjay, ka K5 Carlo, and ka K5 Rico, ka K5 Lindy Malabago. Sama naman nga CEO President Doc Romilo Ikinigapon, ang inyong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps! FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinaay. Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod. Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes.
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 may tungod kay ang DTX 500 og Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite og satiety, ang ghrelin og ang leptin. Tin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Maudyod kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga, tambok nga siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa, iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
4: Pion jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana?
5: No? Pabataon ba dyan ka?
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir GP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna?
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pagniwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir GP, madigurado na lang jud
4: ko. Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wala jud tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako na sab si Dok Ramil. Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan?
4: Dili, abusuhan.
6: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman Roman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Masaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba'ko madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako, gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kana magkisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM San Carlos, alauna 23 na sa hapon. Bayang hapon sa train, welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeat. Kaniga po niya makauban karong hapon niya, mga higala. Ang DJ nga po turnt, pero cute o glummy oin. Wain lain, si DJ Pam. Kumusta mga taga San Carlos? Kumusta niyong kapon oin? Tugnaw ba? Adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 16 na ni Bulan sa

pinad niya ang mga radyo sa 95.7. Ay, maglingo-lingo na po tarong hapon na mga higala. Ado na po tayo mga leksyon nga makuha pinaagi sa mga istorya nga atong paghisgutan karong hapon na. Sige! Kamusta naman nga ito ang mga tricycle driver dira? Tag-amping dyan mo kanunay sa iyong pagbiyahe mga surhan. Nahinay lang kay dili bitaw lumbaan ay. Tag-amping ta kay kanila bang aksidente. Di kina ito mabalan kung kanus ang mutumawa. So amping kanunay, hinahinay lang. Sige, ganitong programa mahigala inubanan sa mga maanindot ng mga sunata. Maanindot nga istorya. Istorya sa kinabuhi nga makapatandog sa tong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Alright, kanilang oras, ano, gidalit yun nato sa to ang DTX Coffee Mix. No, kay perfect kairong hapoy na no, nakasinati ang yung tagpag-ulan. So, samtang bugnaw ang panahon, paghigop na punwag kape. Kadi lilang ka nag-igong nag-painit sa imong tiyan. Kundi aduna po kay daghan kaing binipisyo nga makuha. Limpyuhan ang imuhang tiyana, limpyuhan imong kalawasan, paligunon ang imuhang immune system. Mapalita sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Unana po na sa tag-satag sa inyo kabarangays. Alright, alauna, 26. Pagbalik na korong dugay-dugay, mga kakifay. Pagbasa na rin tag-sulat, kaning sulat kabahin. Sa kaanak. Kaniliging ang papa nga nagtrabaho sa gawas sa nasod. Diyan to adog sigig padala kwarta, pero pipila na po katuig nga wala na miuli. Suma ko na yung hatagan at tambag karoy. Pagbalik na ako, dugay-dugay, standby lamo ang ani ang mga ninit nga sunata.

1:44 na sa hapon. Kagihapon ang afternoon heartbeats. Kagihapon yung nakauban ang DJ nga putort pero cute og lami oit. Si DJ Pam. Pero mga orasan no, ginalit yun nato sa to ang Power Trio. Ang ito ang DTX 500 Mighty C og Death 3 Bio. Sabi na ko ito mga senior citizens, ano na ni mga edad-edad. Nahinay na kayo immune system. Ato na parigunan pinaagya sa ito ang epektibo nga produkto. Kay nindot kay mga higala mga nabuhi tang wala tay sakit nga gipamatsyag sa ito ang kalawasan. Kung ano na tayo sakit, matuldukan sa itong Power Trio. Hindi ka itong maabot nga sakit, di na makasulod sa itong kalawasan, kaya naan na tayo ispada. Mapalit na si Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang naapadira sa proper Punao, San Carlos City, sa Kamam Aiza Secretaria. Sa Ruben Ruel, lira sa may Peel Street at bangsa Old LTO sa Center Mall. Pudera sa Borgo Street, Barangay 5, San Carlos, saka Madam Maria Luta, Panilaga. Saka Madam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Siyempre na pudera saka sa Santa Vincent, Barangay 1, kilid sa Santa Rita College. Pudera saka Ma'am Arlene Gutiv. Gutiv. O, guban pa, wanya na po na ito, basahong uban, kay daghan na kaayon na. Daan na nagapaduol, yun sa iyong tagsa-tagsa kabarangay. Ang produkto nga, adunay ikaayos atong kalawasan. Alright, once again, live to makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 para sa iyong mga greetings, sa advice, kay magbasa tagsulat karong tiunti-oy na. Si Rosella D. Guzman, pero ito, na siya agay atong love song Jeppy Drops. Itong Can You Feel the Love Tonight. Ray Solitario, DJ Pampa, shout out ko sa Tagatan yun, Barangay Refugio. Pakiplay po Black and White, thanks. Sa may singer, ana. Ako si Madam Midilina Yamazaki. Good afternoon, Ma'am DJ Pamela. God bless you always, ma'am. Salamat. So, karoon mga higala, dili na ito magdugay, dili na maglangay. Putla na yung relasyon niyo, ito. Ari na tayo, magbasa ta sa itong sulat. Gikan sa ito ang letter sender. Andama na yung mga tissue dira, kay basin magkahilak mo. Pwede kayo mamuhatag o advice mga higala sa... Oy, i-share din ito ang live. Kay kung madato ko po hon, tagaantamog tag 1,500,000 sa isinta ito.

ating sulat sa usa ka anak para sa iyang amahan. Dear Digipan, maayong idlaw kanimo. Ingon man sa imong mga suking tigpaminaw. Taugalan di ko sa pangalan nga kami. 14 anyos. Taga Don Salvador Benedicto. Dugay na kaayo na kung gusto mo sila. Pero kada magsugod ko, buha ra mo gawas. Pero karon ang hinaot ko nga pinaagi sa imong programa. Mabati sa akong papa ang akong tingog. 9 anyos pa ko sa liyang nilarga si papa aron mararbaho sa laing nasod. Yagkan ko niya sa agtang ug miingon. Anak, paningkamot sa eskwela ha. Mupauli ra ko dayon. Mauto ang katapusang higayon nga nahikapay na ko siya. Unang higayon nga ako siyang nagakos. Sa bago pa siya nga nilarga, halos matagabi siya mutawag. Magkatawami, mangutana siya kung nakakaoy na ba ko. Kung pila akong grado. Apan paglabay sa pipila ka panahon. Nahimong kada simana na lamang ang tawag. Kunya kada bulan hangtod usahay. Tulo o upat kabulan nga walay balita. Kada adunay musulod nga motorsiklo sa among dalan. Nadagan ko sa bintana kay basin si papa na. Kada Pasko, nagandam ko og usa ka plato nga akong huna-unaon para kaniya. Bisan kabalo kong wala na siya. Si mama musulay og pahiyong. Pero makita na ko nga nagtago po siya sa iyang kasubo. Digipam, dili may pobre sa gugma ni mama. Nibuhat niya ang tanan aron dili may magutmarn. Sa bago pa si papa sa gawas, nang labada ang akong inahan. Sa among silingan, nabaligya og mga kakanin. Ugusahay, matulog nga wala magani may makakaon. Aron kami lang ang mabusog. Mao nga masakit para kanako nga makita siyang mag-inusara matagabiin. Magtanaw sa litrato nilang duha ni Papa. Karon grade 9 ako nakadawat kog medalya isip honor student. Sa dihang gitawag ana ako ngalan. Kusog ang akong palakpak sa tanan. Kusog ang palakpak sa tanan. Pero samtang naglakaw ko paingon sa entablado, nagita akong mata sa usa ka nawo nga dugay na nakong wala makita. Si Mama ra ang mitindog daghilak samtang nagvideo. Video diri kanako. Digipam, sakto ba nga masakitin ko? Bisan kabalo ko kung nanginibuhi lang si Papa para kanamo? Unsaon ako pag-atubang sa akong kamingaw ug unsaon ako pagsulti kaniya? Ang akong ikinahanglan, dili lang kwarta, kundili ang iyang presensya. Sumagot ang mga higala na nabasa na to ang sulat sa itong letter sender. Magandang kaing salamat, Camille. Sa pagbalik na to, hataga na na to siyang tambag. Ani aso ang kanta nga kahit isang saglit. Isa gamay lang nga higayon na mag-akustika pag-usab. Standby, balik tarong dukay-dukay.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
3: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
4: Hira jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
3: Correct.
4: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
3: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or
3: GP. Correct.
4: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
3: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud siya ni D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Maunay nakanindot sir GP. Sa D3 Bio, tungod sa iyang gallic acid.
3: Correct.
4: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
3: Oo.
4: Pero kung D3 Bio, naadyo siya'y gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
3: Correct.
4: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
3: So, unsa man, ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
4: Yes.
3: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
4: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
3: Correct.
4: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siyag apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ito pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot o 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
4: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
3: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras, Doc, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Adoy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Bugs for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Bugs for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower our services company.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag- Anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men!
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Gusto ba rin yung barato o di kalidad ng motor siklo?
16: Oras, alas 2:23 na sa hapon. May nagyapon mga higala sa ito ang programang After Noon Heartbeats. Okay, nagyapon, yung DJ nga putort, pero cute, o gal, love you on. May lain sa DJ Pound. So, mawag mga higala, naging salamat sa inyong pagpaabot. Anong mga orasa, ginalit yun na ito sa ito ang Extend Food Supplement for Men. Para sa mga uncle, mga titos, mga tatay, nga dili na yun makalahutay sa ilang kalipay. O ba nila nga pagromansak, o ba nilang asawa? Ay labot ang mga kirida para way kulat. Alright, pag-extend mo mga tatay, mapalita sa Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. Ang siyempre sa tanang taga San Carlos na napuna sa tag-satag sa inyo ka mga barangays. Dila sa Ma'am Elizabeth Davila, dila sa My Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Ni Madam Edna Bacasmas sa Sitio Maloloyon, Barangay Punaw. Tapos dila sa Madam Lucia Puntilar sa Porok 5, Barangay Buluwangan. Siyempre napo dila sa Barangay Malangsa sa Madam Grace Sagang. Sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso. Para muling on pagyudan nyo ang relasyon ang tatay, no? Gamit yun mo siya ato ang extend ay makapa-extend sa inyong rounds. Alright, aduna tayo. Unsi ka mga viewers. Thank you, salamat. Milisa, karakot-takot.

pag-atiman kaninyo ingon man sa tibuok ninyo nga pamilya. At syempre sa ato apong sa mga amahan din nga naminaw karon na nagtrabaho dito sa layo nga lugar. Ayo po niyo kalimti nga usahay ang kwarta dili lang kung dili lang kwarta usahay ang makapalipay sa inyong mga anak. Kung dili na ginahanglan po usab na sila ga panahon. Tingog. O pag-ingon nga pagpangmusta. Pag-ingon nga gihigugmat ka anak, amping modera kanunay sa imong mga igsuon. Dako na kayo ng kalipay sa mga anak, no? So itong leksyon karon sa mga tigpaminaw, ang kwarta, makapalit o kinahanglanon. Apan ang presensya, apan ang panahon o presensya sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Ay regalo nga dili mapulihan sa bisan unsang kantidad. Tama yun, no? Pero unsaon man gyud, wala man gyud po tayo mahimo. So mag-antos-antos lang sa dili, Camille, paningkamot lang sa imong pag-eskwela. Imong papa nimo dito na ningkamot pa to, nagkayod pa tugmaan. Kahit puhon-puhon, magkauban ra mo, no? Sa saktong panahon. Ayan ang magkakaayo ron mga higala nga mga magpamilya nagkalagyo. Giantos ang tanang kamingaw sa ginikanan. Giantos ang kaminaw sa mga anak. Kay pantigbabaw ang kaayuhan o kun maayong kaugmaon sa pamilya. So ako mo po na dira magtapokay talagi kay gimingaw. Inyan nga pas mo na po na dira, no? So, mas mayo pag mag-antos tas kamingaw kaysa mag-antos tas kagutom. Tama dyan, no? So, basin, ado na pa'y ganahang mo paabot og advice sa atong letter sender. Naot ko kami no nga ako ang mga tambag ganimor. Nakatabang po sa ay tapsing-tapsing natin yung mga tambang kaya otro putang talambang na. Ito, ay naman dyan na. Ako nakasulay po ko, Camille, sa ako ang papa, nagtrabaho po pero dito rag Cebu, so dili kayo layo. Sa asa katuig, galag-galag rag na siya mo uli. Na, malipay na may anak ay manalag biscuits. Na, umagas ah. Yes, nakasinati po may kamingaw, labi na ko kay close kay miss akong amin. Ang nakalahi ragod siya muha kay imong papa na amadyod sa abroad good layo siya pero akong papa po siya na mura pong naarapod sa abroad no kay sunan ka na usa katuig kausarapod mo uli niya mabalik na sabdayon so normal lagi na to especially kung close kay na to ato ang amahan o kung inahay so ngawon kita pero maulay gina masa iwi mas dapat yung unahon ang kaayos sa tuwang kaugmaon. Panginabuhi. Labi na gato mga daghan kay mga anak. Anaasad ako nga pamilya. Big family. So mapugos na lang yun o bulag-bulag. Hindi na po magbulag nga nagbulag yun, no? Anong kuhan ba? Ka na maglagyo mo na? Lagyo mo sa usag-usa pero inyong kasing-kasing nagpabilin nga dugon. Yes, kay part man sa paghigugma po sa pamilya. Palayo ka para malambaho, no? Job it jobs. Good afternoon, DJ. Pa-shout out from Malangsa City. Ay, na Malangsa ng, na city ng Malangsa. Musta naman din, Sir Job it. Wala ba yung ulan? Alas 2:35 na mga kakifay. Dagan chukay salamat sa atuang letter sender unta sa mga tigpaminaw na to karon. Aduna pud mo nako ang leksyon. Kamo chuk diri kung unsa akong hatag ng leksyon. Once again atong leksyon nga makuha ni atong istorya. Ang kwarta makapalit og kinahanglano nato. Apan ang panahon og presensya sa ginikanan. Maoy regalo nga dili mapulihan sa bisan unsang kantidad.
sakto gid tinuod. Mas labaw gid importante ang presensya sa atong mga ginikanan kaysa kwarta. Kay nagdako matag walay kwarta pero atong ginikanan naa jud sa atong kilid. So mas labing importante gid siya la. So pataka ra. Alas dos, Ryan, tayo isa na maminaw sa taga o sa kasunyatan. Pagbalik na ko mga higala ha, mubasa na ko sa inyong mga greetings. Ay, once again, pwede tayong makitaan sa itong Facebook Live, K5 San Carlos Digital 95.7. Saan ka itong wala pa nakadungog ka ganina, no? Lambos na na yung mga greetings na ilambos. Kaya ito na ishagit ro, naabot sa gihulman. Ang kanta nga bagay jud kaayo sa anak ug ama. Stand by mo, balik tarong ti-ti-ord.

alas 2:40 ni Gion sa hapon. Paligtas sa programang Afternoon Heartbeats. Pabilin gihapon ang tingon sa DJ nga putor ta pero cute og lami oil si DJ Pam. Sumagot ang mga higala na, nagluta sa kanta oy. Dance with my father again. Makauli na si Papa, ang Papa ni Camille. Na iyan ang magakos. Masulti niya kung unsa na niya kami nga. Pwede din siya masuya sa iyang mga classmates nga doon ay amahan sa kilina. Pero mga oras sa mga igala, idalit yun dato sa atuang klinika di operation. Para dira sa mga karga doon. Bisan pag si Kinsa, mga estudyante. Hindi na nang magsige na jogging, mag-walking, no? Kapag nagpasingot. Since nga magawas na ito ang singot, wala ka nakabutang og power sa ito ang ilok, mahalisbog yun na siya mga higala. So, ato ay nang butangan dira og clinic cardio fresh, ato ay nang pahiran. Para nindot kayo, no? Humot kay tag-ilo kasulod sa 24 ka oras. Bisan pa man og pigado tagpanagoan. Ni humot adira og ilo. Kanimang ang klinika di fish mga higala. Kaya gyud kaayong mupatay sa tanang mga bakterya sa sulod sa imong ilok. Kana bang ang mga bakterya mao ginay makapabaho sa ato ang ilok. Sa naman ni puro naman ni ilok. Clinica Rio Fresh, ha? Mapalit sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang syempre na anap na sa inyo, hang barangay. Ibuok San Carlos, marag na anag yun sa tanang barangay sa San Carlos. Ito ang mga epektibo kay nga produkto. Nadira sa kamam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12. Barangay Results San Carlos City. Siyempre, ana po dira sa kamay. Pasita, nanay pasita sa Tingasin. Sa panuulan, Barangay Guadalupe, San Carlos. Ana po dira sa Barangay Bagunbon, ni Madam Carmelita Barbicho. Sa mama ni Kagawa Jezebel Barbicho. Sa ka Madam Gretchen Enderes sa Bonifacio, Barangay 5. Ana po dira sa ka Madam Erlinda Espanya. Sa Medina Tops View, Barangay Rizal ning Dakbayan, San Carlos. O guban pa. So mga ganito mga higala, sa balik ta sa ato ang istorya, atong ibalik o gamay lang. Naghan kay mga amahan nga kinahangdang mo panagin. O guban gani, ana? Busang dili sila nga yud sila gusto nga mo pahilayo sa ilang pamilya. Pero wala sila yung choice. It's because sa kapigaduhon. So tama itong gingon ako ganina, mas piliyon na to ang magmingaw kaysa mag-antos ta sa kagutom. Ano na mag-yuta dito sa Pilipinas? Apoy trabaho, gumay swildo. Ang Pilipinas, gamay region siya ga swildo. So, marang uban kinahanglan dito mo abroad, mularga sa layo. Para lagi matagan o nindot ka kaugmaon maon ilang mga anak. Para makatiwas o giskwela, kay puhon-puhon mga anak, kamo na po yung mubalos sa inyong mga ginikanan. Ay, dili po din nga mubalos kay sama na ka ng gyera sa Iran o US kay balusan. Depende na lang na ninyo. Kumbaga, gibuhat sa inyong mga ginikanan ang dapat buhaton bisan og lisod alang kanila. Lisod sab alang kaninyo. So vice versa ang kalisod ba? Bisan lisod himuon. So puhon-puhon ang tumong sa inyong mga ginikanan nga huwag palayo. Para makabot yung pangandoy. Kung man yung eskwela, ay asapon mo og pagminyo kay para dili po ta magka-igit-igit. Mag-eskwela, panarabaho sa mo dito mga bata, mga anak. Para po ma-enjoy ninyo ang inyong kinabuhi nga doon na mo'y trabaho. Maka-experience mo nga unsay kinabuhi sa dili pa minyo, unsay kinabuhi sa adunay gikuptan nga nindot nga trabaho, dakwag ang sweldo.
mapalit tanan yung mga gusto. Kaya po ko sure kung tanan po. Ay, maganahan dyan ko kayo mo palit og house and lot, pero wala pa dyan ko kapalit, ha? Pero yuta, no, na dito mo, mga lima patukos sa ako kayo. Alright, tumong sa mga ginikanan para makahuman. Yan, indot na kayong kinabuhi sa umaabot, no? Dili na mo mag-antos, dili na mo parehas nila, dili na mo makasinati sa kalisoda, na ilang na sinati ka ni Addo. Sige, ha? Inday Camille, di man, ika na. Kaya sa tiraga ng hilakila kay moabot talaga ang panahon na dili na mo magbulat, no? Sige, mamasa na dahin ta sa atong mga greetings. Jennifer Ramos sa Luki Luki. DJ Pam, wala na si DJ Barbie. Wala na si DJ Barbie. Wala na siya diri, so ako na po. Sige! Shout out niya dira sa tanang taga Barangay Malangsa. Iana si ka ng Madam Marcella. Salamat akong istorihan. Si Madam Maricel B. Pirater, good afternoon, DJ Pam. Please shout out dito sa Nawalaan Malangsa. Masa po na yung lugar, o nga nung Malangsa, mani, oy Langsa, mapuntin ubing mga... Ano siya na, Wong? Diloy sa owner ng mga panahon, wala pa may anak ata, no? Na Malangsa na ni pangalan dira. Sige, shout out sa tanang taga Nawalaan. Dagang kayo salamat sa inyo nga pag-monitor dira karon. Sa wala po nakalantaw sa atong live kahinay ang signal si Madam Helen Librandor. Hello Inday Pam, maayong hapon, always kay ko naminaw nimo. Daghang salamat, taga Malangsa po ni ha. Ayaw mo kumpiyansa kay ang tanang Malangsa maminaw sa ko. Abot og 1.5 million views. Ito ay sa seryoso nga pagka-istorya. Ubay-ubay gutang listeners dira sa Barangay Malangsa, no, sa Unar Gilas. Puto diri kay naana diri ang ilang silingan nga Bulyagon kay silang barangay. Si DJ Pam. Dili ko Bulyagon dito sa among barangay mga Kaki 5 ha, sa Baan lang jud ko. Mana ko mga patakat na lagtabi pero ang tabi makakatawa. Dili ka tong makadaot makakita kag contract. All right, contract. Madam Idilina Yamazaki, kumusta naman si Ma'am Barbie, Ma'am Pam? Ah, si Ma'am Barbie. Medyo gisubawan pa to siya, Madam Idilina. Gusto naman kairong kuan mga higala. Oy, kaning unsay gitawag na to, ani ubo og sipon. Oy, pag-amping po mo yung kanunay, ha? Ayaw mo, sige, pataligsik dira kay ang ulan bago pang ni... Di ba, pipila ka bulan. Init kay itong panahon. Kaya, matod pa nila kung bago pang mugawas ang ulan, bago pang... Bago pa man dyan yung una nga pag-ulan. Posible silang magdala og subaw. Ay, masubawan dyan kag magpasingulan ka dira. Sa motag di ka maligo. Nagsalig rakas ka basa sa ulan. Pero ako nang nasulti kanina, hanaw kung unsa to ang ato ang dapat ipanagang. Katong power trio na to. Sige, pag-amping mo kanunay, ha? Ay, kanira ba yung ubog sip on raba? Medyo dugay-dugay, yun siya mawala. Ingon na lang ta nga, unta, ubuog sipo na lang po ko para dugay kung mawala sa iyang kinabuhi. Aray mo! Kindly extend my regards, ma'am. Pam, thanks a lot, ma'am. Sige, Madam Idilina, ignoran ako si Miss Barbie. Alas 2:49 na sa kapunoy. Mga sukin ding paminadira sa bukid karon nagsugod na pod og pangumpay sa ilang kayupan. Uy, na kuan ako na nay nagpost no nga kusog kay ulan dito sa Valle Hermoso. Para nalipay-lipay na ko kay pag uli na kusbukan ni bukid ni atong miaging adlaw. Grabe luoy kay dito kay ang tubig sa muang tubod. Usog pa tong ihi. Tinuod yun, tinuod. Seryoso. Seryoso nga pagkasulti. Luoy kayo mga residente dito kay maglinya in tawon. Ang ubandera, tagpulo ka container niya. Ang magsunod nila o sa kagamay nga ganun, ipapuli. Yung bahin, printo mo sa tubig dira. Pero anyways, nakasinati na yung pag-ulan. Unta mag padayo na ginina. Pero kanara pong pag-ulan nga igu-igu rapon. Nandili po mo ano na itong gugma. Paingon sa iyo.
So, narigit tayo isaktong panahon mga kakifay. Nagana lang kayong salamat sa tanang taga Valley Hermoso, sa tanang taga Canlaorna, especially ni Station Manager Sir Steve Flores, sa mga kaubanan dira, naging salamat sa pagmonitor. Ang syempre dira sa Tibok San Carlos, may hapon, sa La Calatrava o Tuboso, especially ni Sir Randy Kangke, may hapon. Salamat po rin sa tuwang technical partner si K5 siya din nila po, nags sa itong mga OGT din rin. Inabaga no, naapod sila din rin, may hapon po. Kasi naman itong mga pangalan nila, ay, Sir Ralph, si Sir Jeffrey, si Giveheart, nagkita ni sila sa North Sugihol ngayon. Alright, mga igala, dagang kayong salamat na lang, wala tayo oras. Salamat na lang kayo sa inyo nga pagsunod. Ugma na po sa samang oras o samang istasyon. Dinigyan po sa 95.7. Shoutout ni Sir Japit Japs dira sa my detachment malang. Saming hapon yung mga sir. Huwag man na rin na po kunin yung mga higala. Dininalan tako to ba? Salamat na lang sa mong busing ng Sinok Ramil Oy. Sa mong station manager Sir Brian Mordana. Huwag man na po ta. Aniya ang kay usa ka gatos kaadlaw na lang man. Para magpasko. So, ani ako'y Christmas song na idalit kaninyo, A Perfect Christmas by Jose Maricho. Salamat kayo, bye-bye, amping kanunay.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo Sir JP, nganong mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede dyan magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang ba-ba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang ba-ba. Plain D3?
3: Ah, wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang Sir JP.
3: O, dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pod ang plain vitamin D3 Sir JP.
3: Gusto.
4: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
3: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
4: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang VCO nga naa sa D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL maunay gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah. Nga unsa pa jud, ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
4: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3Bio.
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. DJX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
11: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: DDX Beauty Cell.
13: Si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
2: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
19: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mo tang sa S Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
20: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
21: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og TTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sang TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.

0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Extend Food Supplement for Men!
6: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Uy, swildo na po dugma. Saman, one battle ta?
8: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila yung emergency fund savings bay.
7: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
8: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
7: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
8: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
7: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung kulay kuyog.
9: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa lugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga, uy.
11: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
2: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
3: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
2: Ay.
3: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation. DTX 500 o MyTC kay dakunig katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyo yung mga appendix. Hisgutan na tuon saon.
2: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
3: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og MyTC. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mao ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mao hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 og MyTC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Unya mabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
3: Correct.
2: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
3: Mao nay rason nganong giparista ang MyTC sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug MyTC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang MyTC, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
2: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
3: Sobra pa na, Sir GP.
2: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
3: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
2: Ayay.
3: Nya, kung mag-DTX 500 o MyTC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
2: Gusto.
3: Dili lamang ang appendix makabinipisyon ini. Dala sa imong mga ugat.
2: Adala.
3: Ang MyTC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm ug tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system ug mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C ug collagen nga makita mo sa MyTC.
2: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mali kayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart ug kidney diseases.
3: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
2: Kada?
3: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 ug ang MyTC.
2: Ha, sobra na po tag oras. Wa na jud ta igong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kini na usab si Dok Ramil oi saying, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspats. lahat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
6: Detox 500.
7: Pabali sa mga butika.
6: Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Pagkakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay? Gikan yung bukit, bay!
9: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
8: Gitaw, mabakarwas, gani ko?
9: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
8: Bay, dito?
9: Ayos kayo.
8: Sige, diha na ka. Bakarwas ako.
9: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, o minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa lugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9000.

0: 0005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
0: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Okay, Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, mayong hapon. Kumusta? Welcome dari sa Tuga Tulumanon. Inyo nga Tulumanon, ang El Castigador. Adlaw kita karon nga Miyerkules, mga galapit sa 16 sa bulan sa September 2026. Okay, sama sa nanda, no ba ng kinatibuka gapwarsa sa K5 News FM, San Carlos City, pinangluhan sa Tuga Station Manager, K5 Brian Mordin. Nabaga nila ni K5 at Jezebela Barbicho, K5 at Jong Versalis, K5 at Shanin Hilapon, K5 at Pamela Pirator, inuman ni K5 at Barbie Pirolino o Moon Jay, o sa ito Vice President for Administration, K5 at Jean Paul Generoso, sa ito Vice President for Operation, K5 Iljan Castaño, o sa ito President and CEO, Dr. Abel Itangoy. Ako ang inyong katribo, K5, Dato Malalaban Dato Magsisibya, Arnel Heruiladada. Kumusta mga higala, mga K5? Kumusta ang inyong kahaponon nakapangapin na ba mo diha o DTX Coffee Mix, no? Tugnaw, no? Kaya gaulan-ulan mga higala. No, ulan karon or muulan, no, mutuang, muulan, no? So, mao na yung sitwasyon sa itong panahon, mga higala, dinhi sa Dakbayan sa San Carlos, nining mga orasa, no? So, muna nga, kapi kita makigsunan, ha? Kapita o DTX Coffee Mix, no? Kini ang kapi nga natural, kapi nga herbal, kapi nga makamatod pa, makatabang nimo para mabatukan ang mga, or makatabang nimo sa paghatag o alibyo, mga higala, sa labi na kining diabetes, no? Og blood sugar, kining taas nga blood sugar, migala, no? Og ingon man bad cholesterol, no? Ha? The DTX Coffee Mix, kapina pang detox pa, mga kaigsunan. El Castigador! El Castigador! Una, kapig yun mga kaigsunan. Unya, para po nga sigurado nga kompleto ricados ang imong depensa sa panglawas, mga K5, no? Inom o tumar sa toga Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio nga dunay VCO Convergent Coconut Oil o sa itong DTX 500 capsule ang gibansagan nga superior antioxidant, mahigala nga mo'y mulimpyo sa imong dugo, sa imong atay, no? Mulimpyo sa mga toxins o mga free radicals nga misulod sa imong lawas, mga higala. O siyempre sa itong alkaline-based nga vitamin C, wala ilain, mga higala, dili hapdo sa tiyan kung tumaron, ang mighty C, alkaline-based nga vitamin C, mga kiksunan. So muna, mayong hapon sa ito mga nagamit yun sa itong produkto, mga higala. Sa tanan nga mga certified clinical products users, kumusta ang inyong kahaponon, ha? Okay, arita. Arina ta sa ito mga hisgutanan karong hapuna, mga higala. Standby, Miguel, kaya itong kuhaon sa day kining report kay matod pa San Carlos News, nasakmitan, na imbarguhan or nakuhaan og armas sa nga dito ni sa lungsod sa Calatrava, no? Pastilan taga San Carlos, Miguel, na abot manintaon siya dito sa Calatrava, nagdala-dala og armas, mga igala, no? Nga naman, no? Ato din nga siren karo mga taon-taon, mga K5, no? Sa report ni K5, Jezebela Barbicho, mga K5, no? Samtag karong hapuna ato pong hisgutan, mga igala, ha? Kining mga pamahayag, mga punto por punto nga gibuhian sa tulo ka mga kanhi chief justices, no? Ha? Ka nga ni pabor mahigala sa 14 votes sa 14 nga butos mahigala, 14 votes mahigala nga matod pa sakto na para ma-convict mahigala si Vice President Sara Duterte sa upat ka mga kuan may gala, giimbitar sa impeachment court, no? Nga mga higala sa korte, friends of the court, may gala, itawag nila, kadili man sila membro sa depensa, di po sila membro sa prosecution, no? Kadi mo hatag raman sila og mga legal opinion, no? Muna nga, gitawag sila friends of the court, may gala. No? Termino bitong Latin mga kigsunan nga og sa kuan pa Bisaya is kuan kanang amigo, no? Amigo mga kigsunan sa kining korte, no? So ang ilang komigala matod pa nga sila moy muhatag og kuan kini bang ang kining mga upat ka gitawag nga mga amici curiae sa kuan pa amici curiae mahigala oy kuan ani nila nya og kuan amicus amicus amicus curiae kung usa nya kay upat man sila mahigala. Ang kita ro siya kwan? Amiki kwan? Lahi de dili de amisi amiki. Curie ay mga kigsuna. friends of the court. Stilan kini mga Latin-Latin gumigala. Pero sige lang, no? Samtang sa lain pang update mga kigsunan sa kalabot sa BSKA kay si Palace Press Officer na Claire Castro mga kaigsunan, si Undersecretary Claire Castro na mahayag nga matod pa Miguel Adili dayon mo pirma si Presidente Bongbong Marcos sa kining gipasar nga balaod nun nga nag-fix sa terms of office sa mga official sa barangay. Now, dili dayon ko nung mo pirma o niya kining matod pa mga kaigsunan nga basahon, gusto gid sa Presidente nga basahon niya ang unod or unsay nalatid or ang mga provision nga nalatid may gala sa maong balaod nun mga igsoon. Sige, so mauna ang gipamahayag may gala ni kwan? Gipamahayag mga igsoonan ni Claire Castro mga higala nga atong binagbinagon bananglitan og di siya mo pirma ang presidente mga kaigsunan niining balaod nun nga gipasar sa kuan sa mga sa Senado og sa lower house maygala or sa matawag nato nga kongreso na unsa may mahitabo mga kaigsunan madayon ba ang eleksyon. Unsay epekto ani? Ato ning pag-updatean karong hapon gihapon mga higala, no? By the way, mayong hapon ni Anastasio Pura sa Diguma, murag igagaw ra pud nako ni kay topic man kuno ni, no? Nakapangasawa man sa mga Santillan mga higala, no? Sige ha, magkita-kita mo bisita niya gyud ko ninyo diha sa barangay Salamanca unya kay dugay-dugay na pud kung wa kan ha, no? Sa ako ang mga kaliwatan diha sa Barangay Salamanca. Okay? Ikaduha, mayong hapon ni Ma'am Medelina Yamazaki, no? Good afternoon, Sir Arnel, and God bless. Salamat kay Ma'am Medelina Yamazaki, no? Diha sa may Osaka, Japan, no? O niya, lain na glanta na ulan po diri sa Mua, Sir. O, gaulan po dito sa Osaka, Japan, ha? Galan-ulan po diha man, no? Tugnaw kayo. Nya kanu sa man ka magpadala diha og DTX coffee mix ha. Lami ra ba kayo niya mo ang DTX coffee mix ma'am. Si Lulibeth Watson, good noon sir. Oh, good noon pa. Maudto pa silang Lulibeth ha. Maing hapon niya mo niya Beth ha. Salamat kay Beth no. Lulibeth no. In Watson kuya wag apelyido ni kuno Watson man ha. Sige pwede ta ka maka open na credit diha sa inyo, ano? Matagandang Watson God. Carmelita Barbicho, maayong hapon Sir Arnel. Salamat na Meli. Kumusta mo diha sa Barangay Bagunbon? Okay, atong oras may gala. Alas 4:46 na sa kahaponon. No? Sa dili pata maghisgot, ato sang unahon may gala sa pag pasupot kining report, may gala gikan ni Kaki 5 at Jezebel Barbicho. Kalabot nining usa ka lalaki nga nadakpan may gala na sakmitan og armas. No, nagdala-dala ning armas dito sa lungsod sa Kilatraba. Napagutan ng anong nagdala siya unsa may iyang tuyo na ba siya'y pusilon dito, doon na ba siya'y patyon? Nganong gadala-dala ni taga San Carlos City ni maong suspitsado may gala nga nadakpan nga nagdalag armas dito sa lungsod sa or diha sa lungsod sa Kalatraba. May kampiyon nga balita si Kaki 5 at Jezebel Barbicho. Jezebel?
1: Yes, Kaki 5 Arnel, nadakpan sa Kalatraba PNP ag taga San Carlos human kini makuhaan og ginadiling armas.
0: Oy.
1: Nahitabo ni didto sa Prokmo Swagon, Barangay Suba Kalatraba mga alas 12:38 sa kadlawon, gainang kadlawon Kaki 5 Arnel. Nadakpan ni si Aliasay, 37 anyos nga taga San Juan Tunga, Barangay 5 diri sa San Carlos City. Sa report niya gikataho sa kapulisan sa lungsod sa Kalatraba mga alas 12 daw sa tungang gabi September 16 si polis non-commissioned officer PNCO police corporal Lester John Barbas nakadawat ang tawag sa telepono gikan kag Sergeant Rex Bakan usa ka personnel sa PNP nga nadistino sa Provincial Intelligence Unit Kaki 5 Arnel unya police provincial officer Bacolod City mihangyo si Bakan og tabang ngadto sa kapulisan human niya mapugngan ang usa ka tawo nga nakuhaan og armas didto sa maong dapit. Pag dawat sa mga impormasyon, ang alert team nga gipanguluhan ni Police Captain Jesus Alba ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Kalatraba kauban sila Sir Libre og Sir Castillo. Daling miadto sa mga dapit aron muhatag og tabang og muhimo og ocular investigation. Sa ilahang gipahigan niya investigation, nasairan niya sa maog takna og petsa si Sergeant Bakan kinsa nagpahigayon og casing og surveillance operation sa mga dapit isip kabahin sa iyahang buluhaton sa PIO, nakabantay siya sa usa ka lalaki nga naglakaw sa maoga dapit samtang dunay armas nga giluklok sa iyang hawakan. Gitawag ni niya o gipugnan ang maong tawo para sa verification.
0: Okay.
1: Gipangayuan niya kini og mga documents nga nagtugot kaniya sa paghupot og armas apan napakyas ang maong tawo sa pagpakita og firearm license, registration o bisan unsa mga papeles. Tungod dini, nga nakuha gikan sa maong dinakpan ang usa ka Thunder 830 caliber pistol nga dunay usa ka magasin og duha ka buhing bala. So gihimo ang inventory pagkahuman Kaki 5 Arnel dayon gipasabot ang dinakpan sa iyahang katungod. No, ubos sa to ang constitution kung itawag og Miranda rights. Humanini, gidala siya og municipal health office para sa medical check-up. Niya din gihikay ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso tungod sa paglapas niya sa RA 10591 kung kining gitawag og Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang dinakpan na nagkaroon sa custody sa Kalatraba Municipal Police Station alang sa tukmang disposition. Mako na to mahatag na report alang sa programang El Castigador. Kaki 5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: El Castigador. El Castigador. Live report.
0: Okay, daghang salamat Kaki 5 Jezebel Barbicho sa ibog live update, no? Ha, kalabot ining maong lalaki. Sige, so muna manubag siya may gala sa laod nga iya pong nahimo, nganong nagdala-dala siya armas mga kaigsunan, no? So manigingon nga wagi mahimo, no? Kay nakalapas siya sa lagda sa tuang batakang balaod mga kaki five. No? Sige, ato oras alas 4:51 na sa kahaponon. Na palihog lang ko sa mga naglantaw na to karon na balita ipon mi diha, update ipon mi diha sa sitwasyon or sa kahimtang sa inyong panahon, no? Sama sa gihimo o gihimo ni Ma'am Medelina Yamasaki nga gaulan sa kuno dito sa may Osaka, Japan. No, nindot na kayo ni nga mahimo na mong kabahin sa El Castigador, no? Salamat kay ni Ma'am Medelina Yamasaki, no? Taga San Carlos City rin siya may gala. O niya, naabot og Davao, niya naabot og Cebu. Ato ni migrate agad siya og Japan mga higala na. So muna, na? So, naa siya sa Japan, no? Okay, salamat kay Ma'am Medelina, no? Maing hapon ni Modiha. O unsa mga orasa diya sa Japan gani, no? Sige, o niya, maing hapon, Sir Arnel, no? Okay ra, sir, wala nag-ulan karon diha sa may Bagunbon, eh, no? Wala mag-ulan karong hapon pero dili sad init kayo. Murag kaulanon, murag dili. Gika ni Carmelita Barbizzo or ni Millie Barbizzo mga gala, no? Diha sa may sitio Mabulaw, Barangay Bagunbon, San Carlos City, no? So, unsa may mga kasikas pa diha, Mel, sa Barangay Bagunbon, pwede sab nimong ipadangat diri sa tuang tulumanon kay para maka-update ta may gala, no? So, okay, okay ra gyud, no? Mo-apply unya ko din ha, sir, ha? Alas 7. O, unsa man eh? Alas 5:52 a 17 man. O, yung kag 17 gani, unsa man eh, urasa dere gani? Ha? Ha? Military, kuan? Balihog ko, ang 17:52 gani? Alas 5:52 sa hapon, dito. So, meaning, advance mo dihag pilar ka oras Japan di ay, ma'am, kuan? Ma'am, unsa ni? One hour. Okay. Onya, Hazel De La Torre Himungala. Maing hapon, sir, silingan. Oy, dili kay silingan. Parinti na ni nako. Kaya nasawa mo ni sa kuang igagang guwapo. Na? Si Nonoy. Na? Si Hazel. Na? Si Tadan. No? Mayang hapon ni mo day Tadan. No? Agaw. Igagaw na ko. Guwapa po ni. Ha? At tinaghanag yung mga lalaki ani sa una sige sunod-sunod na. ang mga kaedad ani ni Dahizel De La Torre Himungala, asawa ni Agaw Nonoy Himungala, no? Kumusta mo diha na kada sa may barangay San Isidro Cel? No, salamat kayo ha. Pasensya kayo nga kana bitong wa magoy busina ang ako ang sakyanan, no? Unya di ko ka ba pamusina ninyo and at the same time kanang kanun ay kung gadali kay sako yun, no? Pero sige lang kay karong Oktobre sa fiesta de sa overflow, magkita-kita man tang pamilya, no? So adto lang, no? Hi Sir Dads, oy kumusta mo diasel ang kwan ang barangay San Isidro wa gaulan, unsa may sitwasyon diha karon, unsa may angay nga masayran kay para ang mga motorista, ang mga kuan masayod, no, labi na sa ato ang panahon diha og kadalanan. Sige. Maing hapon sab ni Marcel Marcel Perater. Hi Sir Dads, good PM. Dan like and share. Salamat kayo. Marcel diha sa may barangay Nawalaan, no? Ano? Diha sa may Nawalaan barangay Malangsa, Valle Hermoso. Sir, maing hapon og sa tanan gikan ni Kaki 5 Julius Lindon Pumar. Boss Julius, mayong hapon. No? Salamat kayo. One hour, sir, ang advance diya sa Japan. No? Matod pa ni Ma'am Medelina Yamasaki. Salamat kayo, Ma'am Medelina, sa pag-update. Para at least po ba may idea mi, nga diya sa Japan hapon karon pero una mo diya og usa ka oras. No? Alas 4:55 mi dire, nga diya alas 5:55 mo. No? Okay, sige. Madag-umon nga kahaponon diri sa Nawalaan malang sa Valle Hermoso Sir Dads gikan ni Marcel Perater. Very good, no? So nagkadaghanan na itong mga kuan reporter, no? Mga kuan na to, mga weather kuan asa ni forecaster. Dari sa Plarinding, wala mag-ulan. Ha? Kumusta mo yung Kuanigaw? Anastasio Puras de Guma. Salamat sa update. No? So, yung nani, ugasa mo nga lokasyon, hatag mo og sitwasyon, or unsa po yung mga panghitabo diha, pwede gyapon ninyong ipabot dari sa itong tulumanon, kay ato ng pag-a-updatean dari sa itong panag-uban.
2: El Castigato! El Castigato!
0: Okay. Alas 4:56, sa akong pagbalik mahigala, ato ng waswasan, no? Atong kanabitong tagsa-tagsaon og tuki ang matagpunto nga gibutyag sa mga kuan kining kanhi chief justice, no, nga nahimong maoy gipaminaw sa mga senator judges sa impeachment trial kaganiha, no? So standby may kailan mo, balik ang atong tulumanon human sa mga bulawanong minsay.
2: El Castigato! El Castigato!
3: K5 News FM.
2: News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio. O si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
5: Atong isgotan Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
6: Checklist ata.
5: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
6: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
5: Oh,
6: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
5: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
6: Oy.
5: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
6: Correct.
5: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayong akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
5: Yes, Doc. About active immunity.
6: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
5: Kinsa Doc?
6: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
5: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
6: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
5: Yes, Doc, it's brown na fat, ano?
6: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuha ni Sir JP, plain
5: so,
6: D3.
5: Oh, dose og kining
6: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tawo nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
5: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
6: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
5: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet.
6: Mm.
5: Mas paspas ang pag-ubos sa imo ang timbang.
6: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
5: O niya, dinira matagtama na.
6: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusohon.
8: D3 Bio! Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Taspang imo blood sugar. Ato na kong diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapamupo sa Goku. Visine controls blood sugar. Polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinagabulong ng butikis sa yung gan.

0: Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig, nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: K5 News FM.
4: El Castigador.
6: El Castigador.
7: Okay, nagsalamat mga Kaki 5. Balik ta diri sa ato nga pagpagalagad atong oras sa alas 5:04 na sa kapunan. Aga medyo sabasaba may gamay ha kay do na koy mga bisita, no? Oh. Gikan escort ning usa, kining usa gikan sa PNP, kining usa gikan sa Kalibo, kining usa gikan sa Abakanhan. Og kining taga Muar gyud mga kay gusto silang maminaw sa mga diskusyon. O niya, pwede sila ron nga. I-ready lang ko ron ni, ano, kay para makahatag po silang mga opinion. Regarding sa atong pag-isgutan, kay bago kayo ni may gala, og importante kayo ni, no? Mga kaigsunan nga, masabta na to. Kining, ha? Amicus. Or, ha? Amicus. Ah, amici curiae. Ah, or amicus curiae may gala. Ah, pero kwanta basahon ni usay balisod ni sodo pero di ba sila ani kakuan kay kita may pabutog unsaon pagbasa. Ha? Mm. Importante kwan friends of the court may gala or mga higala sa korte. Ato ni pagisgutan karog hapuna no. Importante kay masabta na to may gala pero dawata kong dako nga pagsaludo sa ito ang mga followers karon nga naglantaw sa K5 News FM San Carlos City kay nihatagid sila og sitwasyon no? Sa ilang lugar. Mayong hapon, Sir Arnel, diri sa Vallehermoso, madag-umon pod ang langit, gikan ni Marjon Inodio sa Vallehermoso. Asa dapit sa Valle inyo, Marjon? No? Salamat kayo sa update niya. Si Pauline Alquiza, no? Mayong hapon, Sir Arnel Dada. Mayong hapon diha atin, no? Kumusta mo diha, no? Wapagid ta maka, kunan eh, gamay na lang yung kulang, ha? Sige lang, hulat-hulat lang mo diha. No? Nya, I hope nga, K5 News FM, good ang ipaminaw. No? Ninyo diha. Ati Pauline, no? Kumusta mo diha? Kumusta si Ria? Kumusta si Dalin? Kumusta mo diyang tanan diha sa may... Asa ninyo, ha? Ilagan, Asa ninyo gani ati Pauline? No? Salamat kayo. Please like and share. O niya, pakusgi ng radyo diha. No? Kay para masabtan yun sa tanan. No? Kining ato ang mga hisgutanan karog hapuna mga higala. No? Mm. Importante kayo. No? Kay karong hapuna o karong adlawa mga higala. No? Sa... Okay? Sa ika-26 kaadlaw nga pagpahigayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o batok ni Vice President Sara Duterte, ha? Wala sa mga witness nga gipahistorya. No? Kay ang gipamatian mga higala mao ang upat ka mga kanhi Chief Justice sa Supreme Court nga gitawag og amiki curiae may mga higala, no? So or kining mga higala sa korte or friends of the court. So kinsa man sila, mao si kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, kanhi Chief Justice Renato Puno, kanhi Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, no? Og ang Kinipulos sila ni Atubang dito gid sa impeachment trial kaganiha. Gawas lang ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. nga nihatag lagmimo kay siya ang nag-preside sa Estrada impeachment sa una mga kakifay. Okay. So, ang pangutan na nung anong gipatawag ban sila? Ha? Unsa gid ay ka crucial kabugat? So, kining upat ka Guan Miguel, lagi patawag sila, gumikan po sa upat ka mga senador nga wa katambong sa impeachment trial. Sila si Senador Jenggo Estrada, Senador Rodante Marcolita, Senador Ronald Bato de la Rosa, o si Senadora Loren Ligarda. Si Jenggoy o si Marcolita, nagatubang o kasong plunder. Si Bato, nagtago-tago tungod sa warrant sa ICC. O si Ligarda Mahigala, nakatuas abroad, nagkuhanin siya, nagpa-medical, Mahigala. Nakakuhanin siya kay nice, nagpatambal. No? Okay. So muna, unang gituki Mahigala, unahon na to ang punto ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. No? Unsay pinakabugat sa gisulti Mahigala. Niya pa, detained, abroad, suspended, whereabouts unknown cannot be included in all members. Ha? Bot pasabot may gala. Unsay bot pasabot? Nga, boti pasabot ni Davide nga kung 20 ang naa o matawag nga qualified, 2/3 sa 20 ka senador is 14. So meaning 14 votes lang ang gikinahanglan. Dili 16. So daghan na kugang ini. Ngano man, una niyang pamahayag 16 votes man ang nalatid sa constitution, mao po na iyang giingon. Pero kaganihan na usap. Gihimo nga sumbanan or basihanan ni Davide Mahigala mao ang kaso ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Ha? Bisan Senador si Trillanes, wa gani gipagawas sa prisuhan para makabuto kanito. Ha? Muna nga, ang punto ni Davide nga, kadto lamang mga qualified nga senador nga mubuto maoy angay iphon. So muna yung pinakabugat nga gisulti ni Davide niya pa ha, katong na bilanggo, na detain, katong na ni abroad, katong na suspended, klaro kayo. Or, wa mahibalig asa siya, nagtago-tago, whereabouts anon, cannot be included in all members. Okay? Ikaduha, ang punto ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban. Basta ngayon, ganit sila, ganihan naglantaw, kung may galam, murag ni Spark ang dagway ni Senadora Risa Hontiveros ba? Kaysa dihang iningon siya nga dalaga pa. Kada bagi kumidyahan po siya ni Artemio Panganiban ba? Maayaw po ni si Artemio Mahigala. No? Sus, nigawas biya pong kuano. Kanin siya, binata ko. Oh. Oh. Eh, siyempre, di man po malkansig pa. Guwapahay Mahigala kini si Risa Hontiveros. Di man ginig ka ikalimot. Pariham ni kagwapa sa kanin ni San Carlos Mahigala nga si Agaulin Marie Caballero. Ha? Di man basta-basta. Ah, nagkabuang uban oy, pero tanan hapa oy, tanan hapa. Hapa ni Agaw Marvin. Inga si Agaw apil gi kuda. Oh, Rico Salim gud ni. Oh, mga katsilao ni Rico Salim ay gala. Ani ni. Ah, sige. So, ganado kay ko naglantaw sa speech og sa pamulong bitaw ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban. No? So, mato ni Panganiban. Na? Una. Ingon siya. 16 of 24 is only in the abstract. Stingin niya. No? Ha? Una, 16 of 24 is only in the abstract. Ha? Niya pa, deal ni mat problem. Ha? Ha? Niya pa, uy, common sense, fairness ta din eh. No? Muna number one yung punto. siya ang 16 sa 24, dili lang kuno na abstract. Na kay dili man kuno ni problema sa mathematics. Ha, kun dili ang dapat dire ang common sense, sentido komon og ang ato ang kaangayan, fairness. Ikaduha nga pinakaimportante sa iyang gisulti. Kini, bugat kayo nga murabag makapanglibaw ta sa balahibo kung naa ka sa depensa. Murabag makapanglibaw sa balahibo kung naa ka sa prosecution, sayo na ka. Ha, murabag gibasahan na ka ba or promulgation na bitaw? Ha? Gibasahan na ka sa kaso, sayo na ingon siya. Ikaduha na yung punto ni panganiban ha. Ingon siya. Senate decision is final and appealable. No? Ha? Maton niya nga kung unsay decision sa Senado sa impeachment court, final na o dili na pwedeng i-appealar. Ha? Mao na ang pero naingon siya nga kung ang decision sa Senado nga dunay makita nga grave abuse of discretion, ha, grabe ang abuso o sobra ang abuso, diha pwede nga mo intervene, pwede nga mailabot ang Korte Suprema. Apan kung wala na i-furnish patas o kuan just kayo aw dili na na question on mga kakifay. Ha? Dili na. Sumaw na ang kang panganiban. Arita ni kini. Di ni basta-basta kay Framers Malaysia o Framer Malaysia siya may gala sa 1986 or 1987 Constitution, no? Ha? Si Adolf Ascuna may gala. Si kanhi Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Ha? Sa background nga si Ascuna mga higala, siya mismo ang nagsulat sa 1987 Constitution o siya lang ang pabor sa 16 nga buto. Ha? Sa upat, ang tulo, 14, ang usa, 16. Ang sulti niya, all means all. No? Muna yung kwan. Matun niya, basta membro pa sa Senado, appeal gyud sa ihap. Kay kung pagamyan mo, pagamyan ang buto, mahimong nipis ang conviction. Ha? Pero ang pangutana dere, patas ba nga wala makatambong, ha? Nga mga senador mao'y makapugong sa paghatag unya og hustisya. Mao nay mga punto sab sa uban. No, kay niya pa kuan gyud gusto na latis balad mao gyud mga higala. So ang nahitabo lahi, no? Kay si Ascuna lahi siya og baruganan. No? Si Puno, no? Uyon sa pamahayag ni kanhi kini si kanhi puni ha. Tulo man ni kanhi Chief Justice Maygala. Kanhi Chief Justice si Larry Davidi, kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, kanhi Chief Justice Renato Puno. Okay. Si Ascuna associate, pero framer siya, siya ay gasulat sa 1987 Constitution. Nanunsay punto ni Puno Maygala. Matod pa ni kanhi Chief Justice Renato Puno, uyon siya kang Davidi. Niya pa, no, ang Constitution, wala naghuna-huna nga apilon pa ang dili na maka-function. No? So muna nga tulo ang nag-ingon nga dapat i-lower ang conviction mga higala. O usa lang ang naingon nga, this is size gapon. Nan, mauna ang mga panghitabo may higala. No? Mauna. Unya, dihay pangutana si Senator Judge Erwin Tolfo nga, perfect ba ang ato ang konstitusyon? Simple kin tubag. sa mga kanhi maestrado. Dili perfect, pero kinahanglan maningkamot. Kay di gyud mahitabo nga perfect ang constitution or ang Supreme Court, apan di pud mahitabo nga sila masayop mga igsoon.
0: El Castigador. El
7: Castigador. Okay? So mauna mga igala. Nankaroon ang pangutana. 26 na kaadlaw o ika-26 kaadlaw ang pagpahigayon sa impeachment trial batok sa Vice President. Okay? Ang atangan, ang angayan kung atangan may gala no? Sa September 23. Nga naman. Kay dinhi naman magdebate mayo, maglalisay pag-ayo may gala ang prosecution o ang defense. Ha? Kalabot kon angay bang i-lower to 14 ang 16 nga threshold votos. No? So pila man gyud ang madesisyonan may gala. So diha na maglantugi na ang defense ang prosecution so ang defense may gala. Ha? Karong September 23 og sadya ni magigala. Mao ni ang atuang kanon magigala sundan karong September 23 mga kigsunan. Di ba? Sadya kay ni magigala. Karong September 23 no. Maghinam-hinam gid mo. Labi pa sa mga naglantaw karon nga nakasabot. Inaot nga nakasabot mo. Hinaot nga nasabtan ninyo atong nga discussion. Kung wala mo makasabot, pwede mong mangutana. Ha? Dili kay, og dili makasabot, magpalimot-limot na lang. Ha? Ha? Maura ba na'y style sa mga estudyante kanina itong mahigala? Kung dili gani makasabot sa discussion, magpalimot-limot na yun. Murang si Bibi Alindro Dada. Ha? Magpalimot-limot. No? So, kung wa ka makasabot nga naminaw, pwede mong mangutana kanako. Og nakasabot ka, o niya doon na kay ikapuno, pwede po nimong ipuno. No? Labi na diha ni, kwa, ni kineng Carmelita Barbicho, daagi sa ikapuno. No? Derida, Arita, Derida Pit sa Public High School, Sir Arnel Kauban ako, akong anak nga si Jo Nenyo Inodio, gikan ni Mar June Inodio diha sa may Valyermoso. Sa naade ka sa proper sa Poblacion Valyermoso, na. So regards ko diyan ni board member Rusty Serion, ni Mayor Aluma Serion, ni Vice Mayor Anan Serion Gustilo, og ingman ni SB member Monica Gustilo, lakip na ni board member ano? Is member Pablo Repita o Gloria Repita Megala. So adto na mo, dilita, balik lang mo kay Juan. Balik taron kay para magkwenta istorya, no? Mo biasa ko ang duha ka igagaw gini pulos igagaw nang Megala, no? Sige. So salamat kayo Marjo no sa imuhang update no. Salamat kayo. Kamu diha pod no. Pulin Alkisa, kumusta diha ang inyong lugar no? Pwede gid mong mo hatag o kining kuan. Update no? Sige. Bueno, ato oras alas 5:22 na sa kapuno. Daghan gihapon ang magsigig pangutana nako. Kalabot sa update sa barangay ug sangguni ang kabataan eleksyon. Bisan napasar na ang duha ka balaod noon. Og tahio na ni sa bike conference committee or sa bike sani bike camp no sa bike cameral conference committee megala or meeting no para ang katong mga nalatid nga or katong mga provision nga wa magtakdo ilang takdoon no daghan gyapon ang utana kung madayon baging eleksyon or unsay update no so muna nga matag karon og unya ga tutok kita aning kuan mga higala nining kalambuan sa BSK no gumikan kay ang Commission on Election or COMELEC Maygala nagpabilin wa pa mo kuan wa pa nagsige pa sila pangandam nakaready sila no kay dili palagi balaod. Wa pa man mapirmahi sa presidente may gala ang BSKE. Og duna pagigipamahayag may gala si Attorney Claire Castro, Undersecretary Castro may gala. Ang tigpamaba sa presidente nga dili matud padili lagi kuno mopirma si presidente Bongbong Marcos kalabot niya na kun dili niya mabasa ang pro, ang mga provision sa maong balaudnon mga igsoon. So sa atong pagbalik may gala ato ng pag-istoryahan, no? By the way, Jane Muhammad, regards ko Roda sir. Hehehe. Roda ko no. Kinsa man si kuan man? Jane Muhammad o kinsa man si Roda, no? Salamat kay Jane Muhammad gikan regards ko ni regards ko Roda sir. Hehe. Aw sa si Roda ni o kuan no? Ipaliho ko no klaro ba? Kay ha sa tinudan gulang-gulang na ba ko? Idadara na ko no? Mm. Sige, so standby may gala karong tatawad. Ayaw mo biya diha, no? Kay atong ipasabot, atong, og sa kumpa, ngilingi, kalkalon. Ang dugang kalambuan, nining controversial kayo, nga balaod nun, nga gipasar sa lower house og sa Senado may gala, nga pag-postpone, dogi fix ang term, pero klaro kayong ma-extended or ma-extend ang election nga to sa Nobyembre mga higala 2028. So ato na yung pag-istoryahan human sa mga bulawan ng minsay at oras. Alas 5.25 na oras na para mag-DTX sa Coffee Mix.
0: El Castigato. El Castigato.
5: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
0: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500. At doon na kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: detox ka ba?
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Bartolo.

0: Okay, dengan salamat at Miguel, balik tayo dari sa tingin pagpagalagan at oras alas 5.28 na sa kahaponan. O GT, dira kay Fiveser, pasultiha po niya nga naminaw ko siyang tingog, hehe, kika ni Jane Mohamed. Ah, okay. Kinindi ako sa studio B karon na Jane, niya si Roda. Tuwa sa studio A, no? Muna, sige lang, kaya naminaw mo sila karon Roda, no? Naminaw mo diha, no? Mayong hapon, regards daw ni mo si Jane Mohamed, no? Sa ato pa, kini si ikaw, Jane, dili pa ka, bata-bata pa ka, no? Dili pa ka parihan na mo nga gahit ng mga tahod? Sige, arita sa atong hisgutanan, no, kalabot sa kining update sa barangay Sungai ng Kabataan eleksyon, no, kay ha dili ra kon hastang ya Malacañang karumigalawa na ha na asa kuan kanang niabot na sa Malacañang ang gibugaton sa pagdesisyon karumigala sa barangay o Sungai ng Kabataan eleksyon, no, kay matod pa mga higala dili dayon mo pirma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa balaudnon nga mag-extend sa postpone sa barangay ug sangguni ang kabataan elections sa gikan sa Nobyembre 2026 ngadto na sa Nobyembre 2028.
1: El Castigador. El
0: Castigador. Ah? Di ay. No, sigon sa Malacañang nga ripasuhon una sa Pangulo ang tanan nga mga provision sa maong balaod noon bago sa di pa siya. No? Ako na yung Tagalogon. No? Ayon sa Malacañang, riripasuhin muna ng Pangulo ang lahat ng provision ng panukala bago siya magdesisyon kung ito ay lalagdaan.
1: El Castigador.
0: Sinabi ni Pala sa press officer Claire Castro na wala pa siyang kumpirmasyon kung naipadala na sa Office of the President ang mga version sa panukala. Muna nga, bago po, ingaw si Castro, bago po magpasya ang Pangulo, kailangan niya pong mabasa muna ang lahat na provision dito bago gumawa ng final o penal na decision.
1: El Castigador. El Castigador.
0: So, unsa may mahitabo ini, mga higala? Mopirma ba ang Pangulo? O lahi ang decision. Tungod kay karon wa pay final nga decision ang presidente de Miguel. Samtang nagkaduol ang September 28 ang pizza nga gibantayan sa Kumilig. No? Kalabot na sa filing sa Certificate of Candidacy Miguel kung COC filing. Munang nisamot kainit karon ang diskusyon kung madayon bagyod o mapostpone ang BSKE 2026. So, crucial kayo may gala. No? Kay dili pamangyod piho. Kay naaman o sa kuwang panaa sa kamot sa presidente ang bula karon ha sa BSKE Maygala. Basi ba og si Presidente Bongbong Marcos Maygala naminaw sa public opinion? Kay delikado man eh. Crucial kayo nga decision.

0: Ha? Bisan guru si Jean Muhammad. Ha? Ikaw, Jean, unsa may imong lantaw? Ang ngayon bang i-postpone ang BSKA or maangay bang ipadayon gyud ang eleksyon? Ha? Kamong mga naminaw o nagtanaw karon sa tuang programa, unsa may inyong panindugan? Importante ba kayo nga mupadayag ta? Importante ba kayo ang ato ang pagpakabana? Aron nga mabatsyagan sa mga naglingkod nga mga politician nga buhi ang ato ang demokrasya. El Castigador. El Castigador. Kay kun dili ta mutingo, no? Dili puna sila malisang. Pero kay balo mo kining mga panghitabo karon tungod din sa public opinion, no? Kabantay mo. Kaniadto si Presidente Bongbong Marcos niingon siya dili siya pabor sa impeachment. Di siya gustong impeachment by gala or ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero tungod sa daghang mga gusto sa mga tao nga mahibalan kung wa ba mamakaks ang Vice Presidente, no? Munang napadayon ang impeachment trial may gala. Pero tungod po ni Ana, kaya ang tao gusto makita tanan eh. Ang Vice President karon nga si Sara Duterte ni samot mo kasikat. No? Kay ang mga tao karon tungod sa ka-updated na sa social media, no? Dali na bang makamati ko dili bitaw pareha sa una nga abtan pag simana usa ta mahibaw sa kamaturan. Karon lahi naman mahigala. Paspas naman kayo ang atuang social media mga kaigsuna. No? So muna nga, dali nga makabantay ang atong mga kahigalaan. So grabing panawagan nga muna mag-rally, palagputon si Presidente Bongbong Marcos. Why mahitabo, mahigala, gumikan kay, ha? Ang mga tao, utok ka na. Wais na kayo. Gumikan sa pagkabisto sa lapad ng mga korupsyon. No? Doon na apamagi mga nagkalalaing supporters, pero ang pinakasadya, bisag kinilang barangay eleksyon, kung mahitabo ni, daghan ang manglipaghong, mga higal. Ina ko ba kakot? Kung madayon, laban-laban, kung may gala, ang mga tao, di na na mag-agad o kwan. Mauni pagbot sa mayor, mauni pagbot lahi. No? Gumikan kay daghan magkadangpan ang mga tao karon kung abusuhan. Ha? Kung abusuhan nimo makapanawag sa 911. Bisag way Lord, pwede. No? Kamu bitaw na minaw di ha, usay maglisod mo contact sa mga pulis o sa uban, agi mo 911. I-dial ang 911. So lahi na karon may gala kay daghan tagadaganan. Labaw sa tanan, paspas kayo aga social media nga ato pong kadangpan. Pero careful lang po tala. Ha? Amping lang po tala. May gala kay basig magka-problema mo. No? Amping yun. By the way, regards ko Roda, sir. Hehehege ka ni Jean Muhammad. No? Roda, wa makukitag babae dito, Jean. No? Kinsa na si Roda? Dayshanin, kinsa may Roda man? Kaya murag dili magkatulog si Inday Jane Muhammad ni Roda. Bitaw, no? Salamat kayo. Sige, padayon ta may gala. Alas 5.36 na sa kahaponon. Nga, atong sabton ba, nga, niingon ng presidente, ayaw sa, no? Atong sa basahon, mahimong ang presidente nang himulso. No? Nang himulso ang presidente nga, time pa ha? Lima ra ba ni kasinador karon ang nisupa? Okay, balo mo may gala. Sa lima ka mga senador, nabidag kalit. Daghan kay nibilib. Kay kasagaran sa mga tawrong mordili naman, ang ila o kinsa to'y makita na nagbuhat o bisakto dito sila. Dali na kayo makasabot karon may gala. Tinood lang. No? Tungod sa teknolohiya, makatabang sa pagpasabot. Si Senador Tito Soto, wala na kay gibash mahigalat gumikan sa baruganan nga dapat dili mapuspon ang BSK. Dapat madayon. Gumikan kay niya pa wa pagani ma-implement ang four-year terms or ang 4 years nga term of office sa mga mulingkod or sa makadaog unta karong November 2 mga higala. Gi usab na pod adto na pod sa 5 years mga higala. Ha? So, muna, daghan ang nakaday. Lakip na po si Senador Jewel Villanueva Megala ha? Na umpawan ang mga Pilipinon kasagara. Taliwa siyang katong mga, noon, katong mga nasuko DDS, no? Or katong mga supporters sa mga Duterte Megala, suko, yun kay nibiya man si Jewel na po. No? Parihap sila ni Chase Escudero, no? Pero kana magang political survival sa atong mga politician, maunay naa silang hunahuna, mga igala. El Castigador. Kinahanglan makalingkawa sila, kinahanglan makasurvive sila. No? Labi na mahimutang sila sa hot seat, mga igala. Ah. So, ikalain pa nga ni Pabor, Risa Hontiveros. Ah, Pabor nga madayon ang eleksyon, supak nga ipostpone. Pabor sila sa 5 years sa term of office. Why lalis? Pero dili sila pabor nga mapostpone ang eleksyon karon sa barangay. Ikaupat si Bam Aquino. Si Senador Bam Aquino, may kailan nakapuntos pag-ayo. Muna'y kuyaw pilihon. Kay makamaumang yun. Ha? Huh? Supak nga mapuspon ang eleksyon, pabor siya sa 5 years nga term of office, may gan. Ikalima mao si Attorney si Senator Kiko Pangilinan, abogado. Supak po siya sa postponement, pabor siya sa 5 years. Ah. Mauna may gala. Ang lima ka mga senador ni Shine karon. Samtang kining 13, ha? Bisag na sila mga idol-idol diha. Pero deep inside, nahiubos sila sa mga decision. Nga naman, tungod kay wa paminawa sa 13 ka mga senador mga higala, ang singgit sa katawhan. Wa sila makadungog. Mga senador nga para sa mga katawhan, ha? Mga mayang bungol. Ha? Muna ilang yung asus na napod ang 13 kamayang bungol nga senador. Kadungog na sila nga ang kasagaran sa mga tao gugasorbi sila. Kay kining mga senador, mga representante man isa 114 ka mga Pilipino. Nga bisag asam sila makakuha og kwan. Oh, kamo diha unsa man mo? Kamo diha sa kwan, ha? Taga dirha man ko. Unsa man yung kwan diha? Pa, gusto mo nga may eleksyon o wa? Diba? Asa ni? Muni kining 13 ka mga senador nga mayang bungol. Ha, gikalagutan ni mga higala.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigado.
0: Wala ilisod kayo. No? Nga dili na lang paminawon ang tingog sa katawhan. No. Wa kining 13 ka para nako. Wa man gyud ko kadungog. Nga dunay senador sa 13 ka mga senador na ingon nga oy. Human naman ta ni nito 1998. Human naman ta. Ah. Wagi ningon nga, uy, ato 1998 nag 5 years ang term of office na. Unya gibalik sa 3 years pagka 2002. Ha? Kay giabusuhan. Wagi mga senador nga naman. Political survival sab sila diha. Lisod ug paninglan sa may gala. Ha? Good PM, Sir Idol. Mangutana lang ko nga nangutang kog motor. Hangtod karon wala pa man ang plate number. O niya, ripo man unta, sir. Ingon sila, okay ra daw. Temporary, sir. Salamat. Ronald Arandoke Wad ko, kagawad gino. Kuha lang yan ako, i-message ko sa kuhan bitaw ka na bitaw niya sa akong i-PM ko ba? Kanang Arnel Dada o niya nakakalog orange, no? Kay para ma-assisan ka na ako, ana, kay kinama, kuhan na ito niya, tagaig ko kuhan kay daaman tayo mga contact para nga masulbad na ito na, no? Makatabang ta sa pag-sulbad ni anang imong problema. Salamat kayo sa imong pag- pabot sa maong kwan ha? Kining concern ato nang hatagan ng pagtagal. Sige, padayon ta may gala. So tanawa. Kining Tracy kay mga senador nga mga bayang bungol. Kuya maipiktuhan pa ni may gala, tinod. Di na ganaan kasagaran kung wak man ganahi sa kwan performance sa mga officials barangay ano? Tungod sa ayuda. Daghan kayong nasagmuyo sa ayuda may gala. Kay, ha? Daghan, ha? Sus, ibalo mo may gala, bisa di rin na lang dito palayo. Sa San Carlos City lang may gala. Naay mga nasunugan, wa matagad o ginsakto. Kung gitagad man, pero kulang yun kuno mga higala. No? Ha? Kanang, munang gusto sila mag-ilis o bago. Ha? Napay ubang mga barangay? Biktima sa Bagyong Tino? Igo rin kuhag lista? Hangtod karon na nalay laing bagyo maabot si Queenie? Ha? Wa, yun, makadawat sila gayo na may gala.
1: El Castigador!
0: Ah, daghang kinang lugpad ng mga sin or mga atop at itong Bagyong Tino may gala. Pero wa, yun, mga kadawat o gayuda. Muna nga mga tao gusto eleksyon o katungod na may gala. No? O para ni Attorney Makalintal nga kining gihimo sa mga senador o congressman karon. Ha? Ilang matod pa may gala, ila bang giilad ang katawan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Klaro magigilan. Ganun man, nakaagi na taga 5 years. Nakaagi na og 5 katuig na term of office, may gala ang mga barangay. Og wa mo salir. Wa mo work out. Muna gibalik sa 3 years, may gala. Sa term of office. Pero wa na untay lalis. Nga no man di kuno kung himong 5 katuig. Ang importante karon mag-eleksyon or karong Nobyembre unya mao din i-apply ang 5 years nga term. Ha? Munay nakalahi mahigala kay ang atong mga senador particularmente na kining Tracy nga mga mayang bungol, no? Ha? Wa gyud maminaw migla, natural mayang bungol man. Lagi kadungog. Ha? Okay. Nganong gipuspon nila boss kining mga congressman kag senador ang barangay ug iski eleksyon hawak nila ang bit. Gusto nila magpabilin sa kongreso ug senado inog eleksyon sa national alams na. Mao na ang baruganan opinion ni Mario Garcia Bancuyo. Asa may mong salamat kayo ka K5 Mario ha. May punto ka kay sa kusog man mulabi. O niya, kay 2028 election man. Presidential election sa 2028. So, gikondisyonan daaning mga naas barangay. Kay mauman na ilhang lusoon pag-ayo mahigala para lubagon ang desisyon sa mga butante.
1: El Castigador.
0: Kay ang barangay officials may gala, mao'y labing dako nga makinarya sa mga politiko, mga katribo. Ha? Mao'y ilang gigamit. Mao'y gipahimudsad. Pastila, grabe. Ha? Bisan ganit karon may gala, kining nainhitabo sa kining pag-usab sa management sa Noneco. Ay, sos. Oh, mga BHW kwan, tuwa na to. Ah, di anak ko dere ebidensya. Na? Luoy kay mga barangay gamit-gamiton ra sa mga politiko, mga katribo, mga kakifive.
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
0: Buwan na oras, alas 5.48 na sa kahaponon, mga kakifive. Ayaw kalimot para gadili mo grabe ka taas ang imong blood sugar. Inom sa itong DTX coffee mix, may gila kapi na pang detox pa. Makatabang gina ninyo mga kiksunan ay, no? Tilawin ninyo ang kalami sa lasa sa DTX coffee mix nga donate chia seeds, no? Munay mo panindot mayo sa panlasa may gala. Lami kayo nga imnon ang DTX Coffee Mix may gala. Kay mabatsyagan ginimo ang lasa diha sa imong dila mga higala. No? Mapalit na sa Lawa Store diha sa may San Carlos City Public Market. Available na diha may gala. Anya, ako sa ding kung ano, diha sa kining sa 4G store sa may Poblacion Valyermoso, available sa diha may gala ang ato ang kining DTX Coffee Mix may gala, no? O Clinica Products. Salamat kay day Shane, no? Si Karo de Gadlawar, September 16 may gala. Si Kanhi Presidente Rodrigo Rua Duterte at lawas noon nga ni Atubang sa International Criminal Court, no? Karon ang schedule may gala siyang lawas noon nga pag-atubang sa ICC. Mauna si Kuan Magigala, salamat kay Daishanin. No? Si former President Rodrigo Duterte physically appears before the International Criminal Court during the third status conference for his case in The Hague, Netherlands today, September 16, 2026. Duterte appeared in the courtroom with black hair, dressed in a black suit and white shirt. Mao na may gala na dito ni Atubang na gitaon. Importante nga gilugwayan taas pag kinabuhi unta ini kay. Ha, ganahan kay ko mahigala aning digong kay prangkador kayo mga igsoon. No? Ha, mura dig si Inday Shanin hilapon ka prangkador may gala. Ah. So muna, no? Lawas noon nga nakig kuan pero ang purma ni kuan ba? Presidente palihog niya ko ni Sir. Kuan nagitaon, eh? Pero bisag itom-itom, nakapaitom siya sa kuan pero malipayo, no? Pero wan na gyud, kuan na gyud siya, no? Gulang na gyud. Nanay mga puti-puti sa yahang kuan mga igala niya. Parihan ako giuban na pud yang bungot, no? So, na gipagawas karon ang mga picture, no? So after kapin sa usa ka tuig mahigala, nakita ang dagway ni former President Rodrigo Duterte nga niatubang sa ICC courtroom mahigala, no? Astang pero guwapo gyapon. Mao na mahigala, no? So atong kuanan, updatean, standby lang. Paminaw mo ugma sa Foro de los Pueblos. Kay sigurado nga dunay update ay ni may gala. Sigurado gyud nga tukion ni nila ni Kaki Five Brian Morden, ni SM Brian og ni Inday Pamila, Inday Pamila, dili na F ni Pamila Perator, no? Ogma alas 6:30 ngadto sa alas 9 sa buntag, no? Sa programa nga Foro de los Pueblos. Sige, ang atong oras may gala alas 5:52 na sa kahaponon. O sayong kagabhion mga igsoon. Ha? Kining lami agyod may tag naka kuan na ta. Pasignan na tong grasya unta no. Dayshanin nana baka no. Para kapalit kog DTX coffee mix. Para makapalit kog D3 bio og DTX 500 capsule. Kay para ga condition ta perme may gala kusgan ta perme. Ha, basta makatumar ta mahigala dini nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ang D3 bio nga puno sa vitamin D3 o sa virgin coconut oil mga higala kon VCO. Ha, moni ang D3 bio ang gibansagan nga superfood food supplement. O nga ito, DTX 500 capsule, ha, ang gibansagan nga superior antioxidant nga perte yung ngilngiga. Molimpyo sa atong dugo atay o sa ito ang mga kining toxins or mga free radicals diha sa atong kalawasan may galaha. DTX 500 capsule, D3 Bio o Mighty C ang power trio mga kakifay. Onya ako sang kuno no siya diha sa Mabulaw, available diha ang Clinica products sa ilaha ni Millie Barbizzo no. Onya kining namahayag ni siya. Ah, sige lang kay ato niya kuno no. Onya diha po sa ilaga Meridian Retalia diha sa Sitio Tapon, Barangay Guadalupe. Available diha ang Clinica products may gala sa ilang Saniboy Garingo Agnes sa Garingo diha sa may Phase 4 Block 12 Barangay Rizal. Silang Aisa Sekretarya diha sa may Proper Punao, silang Ruben Ruel diha sa may Pili Street, diha sa may LTO at Banga karaan sa may Center Mall ba. Silang Maria Luta Panilagaw diha sa may Burgos Street bayong hapon Barangay 5 ni. Silang Rosemary Jumampit diha sa may Manihan, Barangay Bunga. Silang Arlene Gutib sa may St. Vincent, Barangay 1. Kilid sa may Santa Rita College, no? Naapo diha sa ilang Angelina Tingal diha sa may Kaingat, Barangay 1. Silang Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Available ato ga Clinica Products. Silang Edna Bacasma sa may Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Silang Lucia Puntilar sa may Purok 5, Barangay Bulwangan. Silang Grisagang sa may Barangay Malang sa Valyermoso. Silang Pasita sa Tingasin sa may Panulan, Barangay Guadalupe. Available sa ang Clinica Products. Silang Gretchen Inderes sa may Bonifacio, Barangay 5. Silang Erlinda Espanya sa may Medina Taps View, Barangay Rizal. Silang Nilia Lagungan sa may Sitio Mircolisan Prosperidad. Diha sa ilahag Eva Villa de Gracia sa may Urban Rizal. Silang Janine Cubero sa may Buena Vista, Calatrava. Silang Cecilia Villacruzis sa may Tranquilino, Barangay Rizal. Silang Josephine Enderes sa may Barangay 2, San Carlos City. Efren Demetria sa may Ermita, Sipaway. Silang Alfredo Larida sa may Pinawayan, Don Salvador. O silang kagawad Pastor Richard Jotay sa may Barangay Marcelo, Calatrava. Boy, no may gala to oras, alas 5.55 na, manamilit na ko, no? Ugma, bantay eh, ang dugang pang pag-isgot na to may gala sa mga init nga mga hisgutanan. Din is itong tulumanon ang El Castigador. Daga salamat sa mga kaki-five na to karon nga nipadangat sa ilang mga mensahe, sa mga nipadayag sa ilang mga opinion. Usbon ko may gala, pinaka-importante yun nga mupadayag ta sa itong opinion. Kaya ang public opinion na tumigala muna ay makapatandog, makapatarong, makapatayog sa mga kubalan ng mga politician. Bueno, sa ngalan sa tanang kubanan sa K5 News FM San Carlos City, pinangluhan sa itong station manager K5 Brian Mordin. Inabaga nila ni K5 Jezebel Barbizzo, Jong Versalis, K5 Pamela Pirater, Shanine Lapon, Barbie Perolino, Lidian, Ogni Munjay, naman sa itong Vice President for Administration, KK5 Iljan Jean Paul Generoso, sa itong Vice President for Operation, KK5 Iljan Castaño, o sa itong President and CEO, Dr. Ramil Itangoy. Mga KK5, ako ang inyong ubos ng lagad sa walay pagluban. Inyong katribo, inyong KK5, dato manlalaban, dato magsisibya, Arnel Herwila Dada.
1: El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador, El Castigador.
2: K5 News FM.
3: The lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
6: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
7: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na man lang tong mga mikrobyo ato?
6: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
7: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
6: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
7: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
4: D3 Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
7: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
6: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
7: Dili lang ulcer sir GP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
6: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
7: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
6: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
7: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag hyperacidity.
6: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
7: Og dili ra da sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
6: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
7: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio sir GP kumpara sa plain D3 tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Wow! Hangtod din na lamang kita for today mga ka D3 Bio sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon
6: ayaw abusohon.
4: D3
9: D3 Bio.
10: Oh, si Richard.
11: Siging galabad akong ulo.
10: Taso dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
10: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
11: Ganun mo lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
12: Ang visio
9: gamay D3.
12: Papalit sa mga
9: D3 Bio. D3 Bio.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-ITC na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagpistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ando na kinimo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
11: So una,
10: mag-ed ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka, nag-putik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Or biotics.
5: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras sa K5 News FM, alas 7:07.
16: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
17: I remember the days when you're here with me.
16: Mga karanasan at problemang puso.
18: Ay, nato!

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5

Alright, you are now listening to K5 News FM San Carlos. And the time now is 7:21, mga kalalaps. Kumusta man mo din, ha? Nag-play kurug song from or by Ariel Rivera, In My Life. And this is a nice song, mga kalalags. And I hope na ganahan mo ani nga kanta. Daghan na tang ganahan. Anyways, maayong gabi San Carlos and Mills, and welcome sa programang Love Note. Nga na po dahil inyong Lady Anne ang banhaan sa inyuhang kagabion. Basig na ni hapon mo diha, pagi na hinay mo diha, kaya basig mga ino magtubig kasi matok ang tani. Alright, naka-live taron sa K5 San Carlos Digital 95.7. And you can drop your greetings and shout out. And at the same time, pwede kayo mumu-comment diha mga kalalab sa ato aron nga what if. Yes, natin what if mga kalalab. So, napunta yung mga balita nga ato ang idalit kaninyo mga kalalabs niya, okay? So sige, ato sa ninyo nga i-forward ni ato ang song. Kaya anyways, yakin na sa ato ang background, okay? Kay medyo na-distract ko ni Ariel Rivera. Mag-appeal po ko kanta ba? Yan na, magkukuha na nga song. Oo, ako na i-share ninyo nga ganahan ko, Ana. Okay guys, so anyways, anita sa to aron nga balita and sa to ang what if and mayong gabi mga taga Valley Hermoso. Hello ninyo guys, kumusta man mo diha? And good evening also Calatrava. Good evening to Boso. Good evening sa mga taga Canlaon. Oo, sa mga naglantaw sa tong live. O, nakoy friend diha sa Canlaon, galantaw sa tong live. Hello sa mga Larissima family, may gabi ni mga tanan diha. Amping mo guys ha, o sila ni Daya Jolia o Julia, may gabi ninyo din ha. And of course, katawa man niya ako ang background. And good evening to Mama, namingaw naman ko Ma'am Juliet, oy. Hi Ma'am Juliet Chu, and Sir Junior Mar Rodriguez. Kaya na sila nagpa-team out. Nabisi na good siguro si Ma'am Juliet. And good evening to Mami Delina Yamazaki. Hello ni mo diha Ma'am sa Japan. May gabi ini mo diha. And also to Ma'am Roda Angelis Knight. Ang akong Jumega nga grabe gina mo. Nagkita mi. Sige ramig kuan. Sige ramig katawaan na yung duha. Hi Ma'am Roda. Ma'am Roda is na siya ron sa Dumaguete. And nangita mi ron o ka ng gusto nga mo abroad. Gusto nga mo larga. Willing nga mag-abroad mga kalalabs. Kaka nang walang hadlok-hadlok ba? Masiganan mo diyan mga kalalabs, you can chat na awatin din ako o pwede ko niyo ma-chat kay ihatag ta mo sa to ang agency Ibantu, Qatar, UAA and Bahrain and of course diyan sa maya yung paganito, daghantong lugar. Okay, and masiganahan mo mga kalalabs, free everything. Oo, tanan-tanan, everything is free. Wala mo'y libog mga kalalabs, kundili ang inyuhan na lang siguro nga passport yang importante na kumpleto lang mo sa ilang mga pangayoon. Alright, anyways, hi to Sir Vic yan sa may Pantalan. Masiganahan mo diyan mo kaon mga kalalabs, kanyang gigutom ito mo inyo kagabi eh. Gusto kayo mga muhigop o gasabaw nga soup number 5, okay? That's like soup number 5. Lami away. Lami kailahang soup number 5. Balo ba mga kalalabs, unsan ang soup number 5? Unsan ang soup number 5? Yes, naa sila yung soup number 5. Naa sila yung mga tosilog. Masigin naman niya. Masigin na guto mo sa tungang gabi. O niya, inag-abri ninyo sa inyong kaldero. Di, why soot and why canon? Out. O Diyos Pantalan, na anak sila daghan kay mong kapilian. Okay? Anya sa may Barangay 6 sa OFW, nato diha nga kananan mga kalalas. Kaya usually napon mi diha unsay gatambay. And at the same time, sa mga naminaw ron sa to ang programang Love Notes, oo, maayong gabi ipo diha sa may Urban Barangay Rizal.
And good evening also sa mga naminaw diha sa may barangay 6, barangay 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sa mga nasa upland na to, hello, barangay Quezon, barangay Kudkod, and barangay Nataban, barangay Prosperidad, barangay Punaw, barangay Bagunbun, barangay Guadalupe, and barangay Bulwangan. And good evening also sa mga taga-Sipaway. Hello mga taga-Sipaway, kumusta man mo din ha? Kumusta ang inyong kagabion? And sa tuwa diha nga duha ka barangay, barangay Ermita and barangay San Juan. And anyway, sa tuwa ron nga balita guys, no, nga pagabasahon na ito mga kalalabs, no. Ang sa ito ang balita ron kay operator o konduktor nga nag-body shame sa pasahero nga estudyante, gipanaugan o a show cause order. So nga nung gipanaugan man. Ato ni rong sa taon ang maong balita. And sa laing bahin, taga San Carlos, nga may gisuksok nga arma sa hawak na dakpan sa Calatrava PNP. Okay, nasa Calatrava PNP na dakpan ang taga San Carlos nga may gisuksok nga arma. Nga nung magsuksok-suksok mag arma sa kabalo na gyud mo nga di gina pwede. Bawal gina ang mga armas sa maunay mo diha. Diba guys? Oo. Ikaw kung naalang siya kay insaktong panghuna-huna nga nung magsuksok-suksok nga yung armas. Dakong rason nga nung magsuksok mag-armas. Diba Sir Junimo Rodriguez? O diba? So mauna mga kalalabs nga naging mga tao bitaw nga kabalo na good sila nga bawal nga magsuksok o magbutang og armas sa mga hawakan. Kay siyempre, kapkapan ba yung muana ay if ever malabi na mo atumog mga mall. Ah, diba? Naginay mga kap diha. Kapkapan man muana. So, mauna nga mabuta kabalo, no? Basahong tanaro maong balita mga kalalams kay excited na kayo. And sa tong what if, okay, ang atong what if mga kalalabs, what if nga nag-chat ang imuhang boyfriend sa imuhang best friend? Diba ang imuhang best friend nasa boyfriend? Ang kanang boyfriend niya, ang boyfriend sa imong best friend, nag-chat ni mo nga naapod siya'y gusto sa imuha. And then, kung sa may imong buhaton, isulti ba ni mo ni sa imuhang best friend? Bahalag, maguba ang inyuhang friendship? O kabalo nagyug ka nga ang naasa tunga-tunga sa inyuha diha nga panagsalig ang inyuhang friendship? Or dili na balang ni mo siya patulan? Or kung sa pan-i-chat niya ni mo kay tungod loyal kay ka sa imuha nga best friend. So, unsa may buhaton ni mga kalalabs, what if nag-chat ni mo ang boyfriend sa imong best friend nga may gusto po di ay siya sa imuha? So, may imong buhaton, imuharabang ibaliwala or imuharabang dili na lang ni mo nga tagaan o pagtagad or isugid ba ni mo siya ang imuyang boyfriend? Sugid ni mo ang boyfriend sa imong best friend dito sa imong sabaoy. Sugid ba ni mo siya sa imong best friend nga best? Best. Naku, chika, best. Anak ba yung, ansa man na imong chika, best? Best, naku ba ko chika, best? Ayaw kalain, ha? Kana imong boyfriend, best ba? Ala, uy, nag-chat siya, naku. Matod sa iyang chat nga, he likes me so much. Gusto ko niya, best.

Edian, wala na mi ka laag ma'am kay ulan-ulan man. Stay at home, usa ng laba corona while may agas pa. Yes, Sir Junimar. Oy, sa mga wala agas, hindi ha, pag ano mo, pagpundo mo tubig. Na shout out lang ko ni Miss Juliet Chiu, ma'am. Hi, Ma'am Juliet. I miss you so much. And to Dai Bernadette, ako Zalim. Hey, ma'am, good evening. Watching live, ma'am. Sana all naglanto. Di si Ma'am Bernadette na to ron, guys. Samtang nagbantay po siya sa iyang tindahan. Hello sa mga naaron diha, no, sa tindahan ni Ma'am Juliet. Ma'am Bernadette. Oo, Ma'am Bernadita. Haku Zalim. Samtang naa diharoy mga, uy, hello ninyo guys sa mga naaron sa tindahan ni Ma'am Bernadetta, Haku Salim or Ma'am Bernadette. Nagkaon, nagmarites. Ikan ko sa tindahan na maging marites, di ba? Ikan marites ba sa tindahan? So, mauna ron mga kalalabs nga. Ato anak nga i-greet ang mga naadiharan. Okay, wifi ra ni ma'am, hulog-hulog ma'am. Ah, kuya, huwag siya mahulog ni mo ma'am. Ihulog ko bi? Ihulog ko bi? Diba? Alright guys, the time now is 7:33 na. Ikaw ma'am Bernadette, what if? Sa atong situation ron, sa what if na to nga, nag-chat ang nimo ang boyfriend sa imong best friend nga naapod siya gusto sa imuha. Sa imo buhaton ko, no? Sa may imuha nga mahatag nga advice, Ma'am Bernadette. Ma'am Bernadita, mamugay ako sa lim. Sa may imuha nga mahatag nga kuan, ma'am, nga advice. Wala pang pasagdaan or manugid ka kay tungod para bukbukon sa siya sa imong best friend. Sir Anastasio Poras di Gomadya sa may Toboso, Clariding, Salamangka. May gabi ni mo diha, Sir Anastasio. Kumusta, Sir Anastasio? Okay, so I think mo play sa kog song and I will be right back after aning mga kanta nga akong i-play. Wala ko di-dedicate ni Ma'am Bernadita Hakusalim nga nagtinda ron diha sa may Indrina. Agi ko ron diha ba? Basta basig makaagi ko ron diha, Ma'am, ha?

Alright, from Mr. Jano Gibbs. Magkasuyo buong gabi. Ayay, magkasuyo buong gabi. Hindi lang sa 95.75 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Back to the program, mga kalalams. Hello, still there? Uy, mga kalalams, kanabita ang basiga. Kanabita, gikapoy na ba mo diha sa inyong kinabuhi? Basig, gikapoy na ba mo diha, mga kalalams? Luya inyong lawas sa matag-adlaw nga trabaho. At the same time, kanak gani nga bisag unsa nimo nga alihok, may ingon lagya pong kakapuya baya alihok sa imin ta kapoy kay way kwarta. Ito guys, no, ang basta gani gikapoy ka din ha, and then luya ang imong lawas niya nga to ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ang Mighty C, mga kalala, busa sa mata nga bitamina nga alkaline, ug imo gani ini siyang imnon dili siya sakit sa ato ang atian. Adon na siya vitamin C nga antioxidant nga makipagbatok sa ato ang lawas. So, karon magsugod na tag-inom og Mighty C, sigurado nga lagsik og healthy ang ato ang kalawasan. So, mag-Mighty C na. Gusto po niya siya ka-anti histamine property nga makatabang nga mulikay sa mga skin diseases. So, mga niya ato ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Og dirita sa tuang balita, balitang ka-love knows. Ito mga kalalabs, no? Ako no, ganahan yun kaayo kong kanabitang makabisan sa itong programang gugma-gugma na agad tayo mga ma-impart sa inyo, ha, diha nga mga balita. Kaya, syempre, na uban ba yung dili sila makapaminaw, kay busy sila. So, basi kaning ito ang balita, makahatag po niya nila o kanabitang, uy, mauna di ay nero, na di mga ingon-ana, di ba? Hindi't manggod na nga bisag gabi eh, kay kabalon na ba yung mga kalalabs ang K5 News FM San Carlos. Gikan pa na sa kadlawon, pagmata pa lang ninyo, gabalita na niya ito ang ato adin hinga mga newscasters or ato adin hinga mga anchors sa ato ang programa. So, gikan sa alas sa 5, hangtod na sa alas 9, okay? So, gikan sa kang Sir Jong. Oh, wala pa si Sir Jong ron kay gitagaan mo itong chance nga mag-aliw-aliw. So, ilang podbaya katuig. Kapoy podbaya nung nga. Sa'yo, makaingon sa itong trabaho. Di, ingon nga. Atong trabaho, hura, hayra, ay. Maingon ra pa po ng uban. Usam na ilang balita, oy. gikan kay di maginan nimo malikayan ang naimo komento. So karon mga kalalabs, okay, gikan sa buntag si Sir John Dayon sa to ang DTX sa newscast nato nga DTX sa 500 newscast nato with ka K5 Gisabel, Barbicho and ka K5 Pamela Pirater. Okay, na ako diha, ga insert ko diha usahay. Natag po tagalabay po tayo balita. O, diba? And humanana sa to ang DTX sa 500 newscast. Sundan tayo na sa to ang Furo de los Pueblos na to with KK5, Pamela Pirater again. And of course, ang ato ang station manager Sir Brian Morden. So diha ninyo madunggan ang mga balita niya. Ikaw kay buntag sa yoga kasi imong mga anak kasi kaso alangan nga di na lang imong sikasuan imong anak, o di ba? So ini kagabi o na may balita pwede mamuka paminaw. So mo niron guys nga tagaan tamo og balita. Kay basig na amoy mga naamoy mga nailhan ani tong balita. Okay, so dalita sa local na to nga balita. No? Taga San Carlos. Imagine ka, taga San Carlos. Dahil bunga din taga San Carlos. Taga San Carlos nga may gisuksok nga arma sa hawak na dakpan sa Calatrava PNP. Nadakpan sa Calatrava PNP ang taga San Carlos human makuhaan o ginadiling armas na hitabo sa purok Mauswagon. Okay. Nahitabo sa Purok Mauswagon, Barangay Suba, Calatrava, Negros Occidental, last 12:38 sa Kadlawon, September 16. O, gaina di ay. Sikop si Alia sa... Singan ani? Sai? Okay. Sikop si Alia sa Sai, 37 anyos, minyo nga taga San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Sa report, alas 12:10 sa tungang gabi sa September 16, 2026 sa Sipuli, sa non-commissioned officer or PNCO, Police Corporal Lester John Barbas, nakadawat og tawag sa telepono gikan kang PSS G Rex Bakan. Usa ka personnel sa PNP nga na destino sa Provincial Intelligence Unit or PIU, Police sa Provincial Office, Bacolod City, Negros Occidental. Naghangyo si PSSG Bakan ug tabang sa kapulisan human niya mapugngan ang usa ka tawo nga nakuhaan og armas dito sa Purok Mauswagon, Barangay Suba, Calatrava, Negros Occidental. Pagkadawat sa maong impormasyon, ang alert team ang gipanguluhan ni Police Captain Jesus Di Alba, kauban sila si PCMS Val Libre o Police Top Sergeant Realty Castillo. Dali nga miadto sa maong dapit aron muhatag og tabang og muhimo og ocular investigation. Sa initial nga investigasyon, nasayran nga sa maong takna og pizza si Mrs. G. Rex sa Bakan, kinsa nagpahigayon og casing og surveillance operation sa maong dapit isip kabahin sa iyang buha buluhaton sa PIU. Nakabantay sa usa ka lalaki nga naglakaw sa Purok Mauswagon, Barangay Suba samtang adunay armas nga nakasuksok sa iyang hawak. Gitawag og pugngan dayon ni PSSG Bakan ang maong tawo para verifikasyon. Gipangayuan niya kini og mga dokumento nga nagtugot kaniya sa paghupot sa armas apan napakyas ang maong tawo sa pagpakita og firearm license registration o bisan unsang mga papeles. Tungod ni ining ningayo og tabang siya PSSG Bakan sa Calatrava Municipal Police Station. Nakuhagikan sa maong dinakpan ang usa ka Thunder 380 caliber pistol nga adunay serial number 09085OU sa kamagasin nga adunay duha ka buhing bala. Gihimo ang inventory sa atubangan sa suspek, representante sa media, official sa barangay o sa police team. gipasabot ang ginakwan sa iyang kasalaod sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, Miranda Rights ug sa Anti-Torture Act gamit ang lingwahe o dialekto nga iyang nasabtan. Human ini gidala siya sa Municipal Health Office para sa medical check-up. Gihikay na usab ang mga dokumento alang sa pagsaka o kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang ginakpan anaa karon sa kustodiya sa Calatrava Municipal Police Station alang sa saktong disposition. So, maon yung mga kalalabs, no? Ang ato ang balita. Okay. Tigi kay magdala og ba armas diha nga wal dili lisensyado. Kay nganuman madakpan ka dako kay kag tulubagon sa ano sa ato ang kumbaga sa ato ang balaod mga kalalabs kay grabe kaayo na ron ka higpit. Okay? Ano pag nagdala-dala man pud ni siyang armas, uy. Kabalo na gid siya nga ang kanang armas dili gid na ipasaya-saya labi na kay walay insaktong mga dokumento, walay lisensya, di ba? Ah, mag-amping mangani ng uban diha nga naa na license ilang mga armas, mag-amping mangani ng uban diha. Okay, kabalo sila nga bisag kumpleto unya gap ikaw tag-iya gapasaya-saya kadakpon ra gihapon ka. Kaya huwag man yung mugi gamit sa insakto, mga kanang, kanabitang imurang daladalahon, nga mura ragwala, mura ragadala kag toy gun, or sa diha nga, wala lang. O, di ba? So, bisag ikaw siguro, ikabalo ka sa imong kaugalingon nga bawal, yun na nga magdala o armas. Yan, suksok pag yun nimo sa imuhang, nagiingon mga kalalabs. So, karon, imbis nga, puyo og malinawon tuan na hinuon sa dakpan hinuon iya gina ato bangon ng iyahang nahimong sala mga kalalaw si ba kaya syempre hindi na maayo iyang gihimo. Og sa laing bahin, operator o konduktor nga nag-body shame or body shaming sa pasahero nga estudyante gipanaugan og show cause order. LTO NIR nagpagawas na og show cause order or SCO sa operator o konduktor sa usa ka modernized jeep nga nag-body shame sa usa ka estudyante nga pasahero. Gikumpirma ni LTO NIR Regional Director Attorney Jake Conlo nga giluwatan nila ang SCO ni atong September 14 aron mahibaluan ug makasabot. Mapasabot sa conductor o operator ang ilang rason kalabot sa nitabong insidente. Gihatagan ang conductor hangtod sa September 21 aron motubag ug mopakita sa buhatan. Sa pagkakaron, suspendido ang maong conductor o sumala ni Attorney Kunlo. Susihon usab kung aduna ba kini lisensya tungod kay kung wala magatubang kini og dugang nga kaso. Nagpahinumdum usab si Attorney Conlo sa tanang transport organization nga murespeto og muserbisyo sa mga pasahero sa saktong pamaagi tungod kay sila ang naghatag og panginabuhian kanila og kini ang ilang responsibilidad isip mga nagtrabaho sa transportasyon. Mga kalalabs, oo. Kabalo ba mo nga kanabitong manglait ta sa usa ka tawo. Okay, mao na ang ginatawag nga body shame or body shaming. So mao na ipasabot ang pasabot sa body shame or body shaming. Kanabitong giinsulto nimo ang usa ka tawo, giinsulto nimo ang iyang physical nga pagkatawo. Imuha nga gipuna ang iyang sizes or dako ba siya or unsa ba iyang kuan? Iyahang lawas or iyahang panit, like that. So, pagparamdam sa isa katawo nga dili maayo or kanabitong feeling nga dili katanggap-tanggap ang iyahang kaugalingon or ang iyahang nawong. So, mao siguro ning gipanaugan na og show cause ta order ang maong kaning duha, no? Okay? Kaya, siyempre, dili pud baya lalim nga ipakaulawan nimo in public ang usa ka tawo tungod lang siguro sa iyahang sa nakita nimo sa iyahang postura, like ba sige katawaan nimo siya nya yeah. Nabay ubang tawo nga napoy nakahibawuan sa balaod nya yeah. Na swerte kay nakatunong mo tawo nga nay nabawuan sa balaod o di karon. Halimbawa, mga kalalabs, sa ginaingon nga body shame or body shaming, ingnon ni mo ang usa ka tawo, ay tambukan ni mo ay. O, di ba? So, usa na na siya nga, imo nga gilait ang usa ka tawo tungod sa iyahang katambok. Giniwangan ni mo, o, pumutambok, o anon, kanang sundugon, unya ugma, niwang sundugon po. O, ingnon ni mo, mauta po di mo ilong, oy. Sige lang gahapa na imong ilong. Diba? Sumakot kayo na. Usana siya. Usana siyang makahatag o ikalain sa usa ka tawo. Nga nung inana man niya imong lawas. O ano may mainsakto. Masa gani ako kay... O ano yung igong kasumi. Ito ano ka ng imong laito ng usa ka tawo ba? Diba? So mauni nga... Kana pong imuhang asaron tungod sa iyahang timbang kay pwede nang dakua pagpatong niya naguba ang timbangan imo gikatawan aguroy kana o kana nga giingon nga kanang iyahang skin sama ni siya uy pwede man niyang ituma ako itom ka ba jug ko itom kaayo niya ang iyang height. Imuhang kabalo na gyud ka nga ingon ana iyang height imo pag yung yaga-yagaan. O di ba? So inana bitong mga dili kabalo mo respeto ba sa isig ka tawo. Eh lain or uban pang mga physical features sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ina sa lain nga kuan mo na nga ang body shaming. Sa Tagalog pa, pagpuna o paghusga sa katawan o physical nga appearance o sa usa ka tawo nga kanabitang makahatag niya o sakit sa or makasakit sa iyahang damdamin or sa iyahang self-confidence. So basta ingon ana, imong ingon nga, sus, dako, apo ni mo, oy. Ako ing nang dako, kay na. Ito mga kalalas na yung mga tao nga dili mapugnga nila ilahang mga ba mauna nga ang uban kapatuyang na lang, di ba? Kapatuyang na lang. So sige mga kalalas, di ba? Sa atong what if mga kalalas, okay, nag-chat nimo ang boyfriend sa imong best friend. Na aduna pod siya gusto nimo. Or nagkagusto po siya sa imuha. O sa imong buhaton, isugid ba nimo sa imuha nga best friend nga nagkagusto ang iyahang boyfriend sa imuha, bahalag maguba ang inyuhang friendship or dili na lang nimo patulan ang mga chat niya sa imuha. So comment na. Ano na nag-comment na sa Ma'am Juliet Chu? Ay, Ma'am Juliet, good evening ni mo di ha. Alright, guys. So, sige. Mamedili na yung masakin. Siguro, mamedili na. Play sa tag song. Toting i-play ng kanta nga Amanda Naya. Ang sa ganito, Miss Janine? Okay na to. Okay. Alright, guys. So, mo-play tag song. And, mabalik na sa Lady Anne for my final gap. Stay tuned for more. Din hilang sa 95.7 K5 News FM.

Alright, back to the program at 8:22 na sa kagabion, mga kalala. Atong pangutana, what if nagkagusto nimo ang boyfriend sa imong best friend diha sa imuha o sa imong buhato? Kana bitong may ninyong kuan ba? Kana bitong kuyog-kuyog kunya dayon. Nakadawat na lang dayon ka og message nga I like you so much. Gusto kita. With matching song pa nga background. Gusto kita. O niya, kay ang emong ang imong best friend. Siyempre, ang imo ding mahunahunaan din mo ang best friend din mo, diba? Makaingon ka nga, basig natalang rin iyang chat, dere. Basa tag mga greetings, basa tag mga comment, mga kalala. Dakan mo din yung comment ni Ayari. Alright, sumatod pa. Matod nila. Okay, so from Reni Canoy. Adiri sa Don Salvador Benedicto, Barangay Bagong Silang. Ma'am, may request ko, ma'am. Good ang DJ ng aking radyo. Nakuka-play, ma'am, o DJ ng aking radyo. Ugma lang, ma'am. Playhanti ka, ugma, ha? I-message lang kog balik para makahinumdum ko. Kay usahay, ma'am, good ma'am. Malimot ko nga baba, si baga, I-message lang ko sa... I-message lang ko sa Gcash, o sa ba, oy? I-message lang ko sa atong live na ma-request ka DJ ng aking radio. Yeah. Huwag yun ay problema na ako, ma'am. Play ko na tomorrow. Matod niyo, ma'am Juliet, okay? Ignored him. Ignore na lang daw, pasagdaan na lang. As if you have not received his message, after that, i-block ni mo siya or him for good. After all, he does not deserve your time and don't even waste your time telling to your best friend para di siya masakitan. Huwag dili maapektuhan ang ilang relasyon, mas maayo nga wala siya'y nabalaan. That if himuon sad na niya sa lain, mas maayo nga lain ang makaguba nila kaysa ikaw na best friend. Sakto pod ka, Mama Juliet, di ba? So siguro ka, Ma'am Juliet, i-block na lang, okay? Kanang ipakuan na lang sa lain niya buhaton, unya dito na lang sila magkuanay, magsusihay nga duha. Nganong-nganong ingon ana ang iyahang uyab. Daina ana no nga kana ganing kabalo na gid siya nga best friend nimo. Okay, best friend kabalo na ka nga best friend. Okay. Girlfriend nimo unya best friend sa imong best friend ba. Unya dayon maglibog man ta ani. Ay. Dayon imong chatan nga nagkagusto ka. Di po na maayo. Huwag ka kasing mamangka sa isang ilog. Sa dalawang ilog yun. So, mo na guys, nga kinahanglan sa mga ingon-ani gani nga situation. Kay Ma'am Juliet, dili niya isulti. Baga, let them nga makasalain mabuhat, okay? Kay di siya gusto nga maapiktuhan ang ilahang nga panag-amigahay o ilahang nga inatawag nga pagka-close friend nila. Karon pa ko, kapit ako mahuman, nakitaan ako ng bangko distubangan. Ay, bangko din siya niya. Ginar ako din eh. Kapit ako kita nga na, day bangko sa kong atubangan. Mga din nag-iingon ni Bito mga kalalabs, no? Kung ako naman, siyempre, iyatag ano eh. Kung ako naman, oo, isugit na ako. Sugit na ako siya nga, uy, best, kana imong boyfriend ba? Itong, basa po kay kamanugid ba? Best, kana imong boyfriend ba? Nakagusto sa ko, sige siya chat-chat na ako, buyaga na ha. Buyaga na, kaya di ganyan buyago, ilugon ko. Nanaon, arita sa mga comment eh.
Ma'am Bernadita, ako salim. Matod ni Ma'am Bernadita, para na ko, ma'am, ako siya ingnon nga, uy, nabuang ka? Sa daol, may nanap. Uy, nabuang ka? Naghanam mong buang. Uy, nabuang ka? Dayon dili na patulan kay Paraway Gubot, ma'am. Wow. Ka-good girl, gini ni Ma'am Bernadetta. Ay. Alright guys, so bitaw no, para wala daghang samok, dili na lang, pasagdaan na lang. Nya, replyan ni mo kausa, inyo ni mo nga, di ka mo, di, this is my first and last message. Kung dili ka mo hunong, isugid na ka sa ako ang best friend. Aaw na to na mo, sige, babadad yun. I-block na yun. I-block. Pero, isave sa na iyang mga messages, kay basiga, kasi diyang maabot ang panahon, balihon ka. O, ya, eh. Anon ka ba nga? Ah, siya mo na nag-chat-chat na ako. O, di ba? Tapos na i-evidensya. Magkalisot, butangig time mark. Di ba, guys? So, muna nga, basta ang importante na ikaw, kumbaga, dili ka gusto, dili ni mo gusto ka, nga maguba ang inyong friendship. Okay? Kaya, kabalo ka nga ang inyong pagrespetuhan ay bilang magbest friend, maayo kaayo inyo nga paghinigala ay nagubuon na sa kanang kwanggol nga ay buot, diba? So dapat ikaw kung gusto ni mo nga na peace of mind, sakto na ka Ma'am Juliet kunin ko ano kay maipot si Ma'am Juliet nga pasagdaan adili na lang tag doon, i-block na lang, and then after that let them nga lain ang maka-discover. What if nga dito na po siya mag-chat-chat. Pero para na ako nang bulagan ni mga klaseng lalaki. Inaning klaseng nga, lalaki, bulagan na ako. Kaya nga nung, uyab pagani sila. Uyab pagani. Iyan na naghihimo sa iya nga, uyab, what if magminyo sila. Usbo na, daghan pa yun. Hanon pa gina niya. Basta ang importante mga kalalaps, nakabalo ka nga dili kasaligan ang iyang boyfriend. Imo lang ingnon imong best friend nga. Besh, ayag yung 100% gugma-gugma na yung boyfriend kay. Kumbaga tagaan nimo po siyang sign ba no nga. Well, siyempre, biga baya kayo mo ay. Kumbaga, walang tinatago, walang kuan. Maluoy po kasi imong best friend. Uy, maabot ang panahon nga, besh, unsa di ay ni, dugay na di ay mong nag-chat-chat. Ano pa ko kabalo? Oh, pash na ya.

0: na po puhon. Okay, bye-bye na ta kay Texinias na din ito. Uyog ba mga kalalab? Kalungan tani ni computer. So, dakang kayo salamat mga kalalab. So, na po puhon. Same time, same station, same DJ. Sa kong kauban din ni Misha ni Hilapon, akong Tech, as always. Akong kuyog din hi sa ato ang istasyon. O sa ngala na lang po sa ato ang station manager Sir Brian Morden. O sa ato ang CEO Doc Ramil Itang Oy. Daghang salamat o amping makanunay. Umaong programa gihatod ka nato sa Mighty C. Mighty C ba ito itong gain na? Mighty C. Sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Good night. Bye-bye.
1: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
10: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
12: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
12: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
11: Oo.
12: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
12: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan o prutas.
11: Correct.
12: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og Mighty C.
11: Mauna.
12: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein.

0: in vitamin B12 ug iron.
1: Mm. Kung naman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug MITC kung sige man gyud kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MITC nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
0: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
0: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
1: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
0: Pwede ra.
1: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MITC og DTX 500.
0: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
1: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
1: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
0: Gusto.
1: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
2: DTX 500!
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar gud aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Pamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
1: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
0: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
1: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
0: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paggubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
1: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alivyo na.
6: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
2: DTX 500.
0: Sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
1: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
0: Atong atay.
1: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Mm-hmm. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy.
0: Oh.
1: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud Sir GP nga limpyo ang imong atay.
0: Ay.
1: No, gamit gyud ka og DTX 500 og
0: Mighty C.
1: Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
0: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
1: Mo na Sir GP nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay.
0: Oho.
1: Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit
0: kala
1: sa imong tiyan.
0: Mm.
1: Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Pag-aisi siya, mag-aisin daw. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time, nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C, vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naid pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay, perfect.
1: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
1: Hala. Tay pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawan pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
1: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
1: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
1: Check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainom kag D3 Bio.
1: Check. Ordinary D3, walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
1: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
0: Wala.
1: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
0: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa,
1: magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
0: Gusto.
1: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
0: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
1: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
0: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
1: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
0: wala
1: na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
0: Correct.
1: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
1: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ha.
1: Mm. Oh.
0: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
1: Yes.
0: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
1: Mm.
0: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
1: Mm. So ingon na kanindot ang D3bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3bio, guardiya og pulis.
0: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
2: D3 Bio!
12: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. 3 times a day. Medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Naadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas di tribayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 bayo nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 bayo. Ako juning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
1: inya,
0: kung, active cases.
1: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
0: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisan pa gan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
0: Gusto.
2: Tribayo.
14: Ako si Ninita Gandalaw na ay headstone. Dako ka ayong tabang ang di tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Tribayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Tribayo.
1: Unsaon man pagtabang ni D3 bayo sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 bayo adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 bayo dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 bayo.
0: Giboost ra jud ang D3 bayo sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 bayo sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
0: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Usto ang D3 bayo kayang kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 bayo.
1: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 bayo. Kung kaya ni D3 bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 bayo. Ang BCO nga naa sa D3 bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Lawas ka nga kong liko. Tubong nga nakainom ko sang luter na plan kung pamatyaga.
10: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: PT.

ang utoran, kabiyanan. Huwag naman kita siyang timpong ang mga kabadayon pa sa aton na palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubo ng pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batid sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan ng ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM。K5 News FM。The lives of the Filipino。
1: P3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Uy! DTX500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
0: DTX500! Mapali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
2: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
3: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
2: Amo ba?
3: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
2: Gusto.
3: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
2: Mm-hmm.
3: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
2: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
3: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
2: Oo.
3: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
2: Maulagi.
3: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX500!
4: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan ako blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500! Mabali sa mga butika.
2: Ang DTX500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
3: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
2: Palakit lawas,
3: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
2: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
3: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
2: Correct. Kaya
3: sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
2: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
3: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
2: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
3: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX500 og MITC kada adlaw.
0: DTX500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX500. Halos tanan ako silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX500. Mapalit sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo taga Cebu. Nagka-UTI ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
0: MITC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. MITC.

0: kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
6: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto.
0: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay sisigani
3: kaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Na natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadla. Wala nag-cute ang perme nga pag-atake sa ako ang allergy.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
5: Isip po sa kapinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Atong isgotan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: Oh, sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Nakuha ni Mang Punto, Sir JP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa, Doc?
5: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric folic acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaw rin, naay monolaw rin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3.
4: Mm-hmm.
5: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes doc, it's brown na fats, ano?
5: Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di nung makita sa kuan ni Sir GP, plain
4: so,
5: D3,
4: so kining D3.
5: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 bio.
5: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet.
5: Mm.
4: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
11: D3 bio!
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
11: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi.
14: Ug nagsip onon nako.
13: Nagtake og Mighty C.
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
14: abog og taligsi.
13: Ako nang masuklan.
14: Epektibo kaayo.
13: Ang Mighty C.
11: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung asaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisguta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
4: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
4: Uh-huh.
5: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
4: Oh.
5: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
4: Mm-hmm.
5: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
5: Mm-hmm.
4: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
5: Mm.
4: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
5: Mm-hmm.
4: Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
5: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
4: Mm.
5: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
4: Uh-huh.
5: Para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork.
4: Mao?
5: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
4: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
5: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
4: Mm.
5: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
4: Uh-huh.
5: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
4: Muni gwapo.
5: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
4: Wow.
5: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers,
4: uh-huh,
5: active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
4: Mm.
5: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
11: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
4: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
5: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio kay kung dili nimo na imnon wala joy mahitabo.
4: Take note ha, ang BCO nga naa jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
5: Monay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3 dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
4: Correct, Doc.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
0: kasayuran sa maayong panglawas.
4: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abuso.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!

0: Natakos ang akong hotel na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: GTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Radio Mo. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, alas 4:43 sa kabuntagon.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: oras ba? K5 alas 4:45 na
1: rin sa mga kapatid. Good morning sa Dalana! Nagkasas na mga tingpalapatid na mga oras sa mga K5 sa buong Dormano at Buntanya. Anya panitang K5 sa umaga. Good morning sa Dalana pinagin sa buong mga kaiksunan karoon nga tayo kapawang ni karoon mga oras sa ilang pinagin sa doon sa karoon barangay na rin sa Kanaona. Maing ang buntag na natin na welcome sa doon kapag na nagubay na at laulang bunga na usang mga K5. Inigyan po nang yun ang kaumaro, mga umana. Ang nagsasay sa tanglas, buntag ng kipoy, mga elmer sa ganya. Magatod sa nalabas ng mga malita, malita, o inumana, mga impormasyon nga ngayon ninyo ng pasayrana. Sa mga nag-kipoy naman ang tukaroon, ng mga nagkabumati, hindi nga mga orosa, at ang pagbibay-may buntag naman o sa mga taga-barangay, pinagpanggan, bukasan, bukawan. Daramang area sa barangay Palabigan sa mga mabigo, libutangan, masulugya. Daramang area sa mga barangay Pula, sa mga Lumapaw, ingatman sa mga Bayug, Aquino. May gabuntag ka na itong tanan na welcome sa doon ang pagbalibuman. Sa kasigbit naman ng lugar, meron naman sa area sa may Lakastigana. Moises Padilla, Isabela, good morning ka na itong tanan. Meron naman ng area sa may Valle Hermoso. Particular Benteses, may barangay Tagpino, good morning. Diyan naman sa mga nagmamati karoon, diyan sa sumay Dagbaya sa San Carlos, na nagmamilaw sa K1 News of Fun San Carlos. Good morning sa mga taga mga anak na karoon nga nagmamilaw sa Isla Sipaway. Diyan naman sa mga merkado, publiko, mga pagbalik kay Sikay sa tuwang mga bebers karoon. Hindi nga mga oras sa mga kakiway ba? Kumusta ang iyong kapuntagon, mga suli na tuntik ng naman? May nga pag-palikaisikay ng mga oras sa Santa Domingo ka mo, o samtang nagapi ka mo, DTX Coffee Mix, mga kaki-five. Labi na gil sa tuwang ang mga tatay, nanay, na tukaroon niya na rin kay Sikay na diyan sa lantas at tagsa ka mga kusina. Niya sa may pagpakapi o DTX Coffee Mix, mga kaki-five. O sa mga panagkasumay, o labi na gil sa mga mahiligon sa coffee, mag DTX Coffee Mix na, mga kaki-five. At the same time, alas 4:47 na mga suki na tuntik para pati sa mga kaiksula na sundato karoon niya naa silang atag sa atag sa ka mga panimalay ilagay na yun sa mga nagpuminaw via 1.1 K5 News of One Kanlaon. Ay mga kaki-5 ba? Ilagay na yun sa mga kaiksula na to karoon lupintay no'y bigadlaw na lang.
0: Pintay no'y bigadlaw na lang mga kaki-5 atong sugaton ang masigabong usaman mapasigarbuhon di ay nga kapaskuhan mga kaki-5 ay nga na kapaspas ang dagans panahon mga suki na itong tigbalamati ganang hindi na itong mahibawan bitaw ganang limot-limutan na nato ganang well nagahimo ka sa imuhang inadaw-adlaw nga mga gimbuhaton huwag ka mag-expect mga kaki-5 Pasko na gali kanang ganing mag-ingon ka mga K5 nga ingon na di kadali ha karon 99 kadlaw na lang ang kining makaingon ta mga suki na tunti buminawan nga nga pila ra di kadlaw pila ra di hagtik sa orasan pila ra hagtik sa orasan mga K5 ingon na di kapaspas ang dagan sa mga inadlaw Sige ka na, 99 kadlaw na lang. Pasko na, mga suki na tuntig palamati. Ay, ato magtimbayang may buntag na ikaroon na ilabi na sa tuang ang mga vendors dara sa may Uptown Market. Sige, good morning. Kaninyong tanan, welcome sa tuang ang pagpanaguban. Sa tuag, tulumanon, inyong tulumanon. Ilabi na yun, diya karoon na. So, mga bago pa lamang nakaplastar, mga kaki-5. O, sila hagabagatag sa tagsya, kabagabaligya. At the same time mga kaki-5 bago pa lamang kining pag-abot diha sa maong area mga kaki-5. Anyway mga suki na tunding maminawa naka-live na karoon sa tuwang official Facebook page. You can search mga kaki-5 K5 Kanlaon Digital. Naka-live mga tuwag at tulumanon mga kaki-5 pwede ninyong malantaw or mabatian via Facebook Live. Ang ato aga pagbulyada sa mga pipila ka mga impormasyon mga impormasyon nga ngayon ninyong masayran ining sayo nga kabuntagon mga kaki-5 At the same time, matuang nga paghatag o pagtagad sa mga pipila usab niini nato ka mga lisgutanan sa tuang K5 kumustahan tandem portion mga ka K5. Sige, alas 4:50 na dari sa tuang pagpanaguban. Andito maglangay mga ka K5 barita sa tuang mga headlines. Narado ni mga headlines sa tuang mga balita mga ka K5 nga dalit kanato sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Labi na gilusaw sa mga kakifay naman nato karon nga mga nagapaminaw. Ang hatun usab ka nato kini sa tuwang klinika D3 Bio. Sa mga nagkidaya gatrag kaso kung pag mga bulatian, mag-take o klinika D3 Bio. Available ang tanan mga kakifay ba sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. At the same time, available naman sa tuwang mga K5 solid supporters leaders. Dari sa Canlaon, dara naman sa may La Castellana, Moses Padilla, o Isabela, available lang ito produkto. At the same time, available naman sa itong mga KSS leaders dara sa may Dakbayan sa San Carlos, mga ka-K5. Sige, dito maglangay arita sa itong mga uluhan.

0: Headlines.
1: Sa nagunagawluhan sa tuwag mga balita, mga kaki-5, si H.O. gihulgan milu sa Dugas RS alang sa pagigbatok sa lamok na may dalang dengue. Headlines. Sa duganganay sa balita, inflation sa Negros Oriental, misaka og 6.2%. Sa balitang regional, driver ang all human atrasan sa giyayo nga wing van sa sugod sakyana ni Dritso sa Pangpang. Balitang national, kanhi Presidente Rodrigo Duterte personal nga mitungan sa korte sa ICC. Kampo sa depensa ni Duterte mihangyo sa ICC alang sa dugang mga medikal nga pagsusi sa dili pa ang husay. Balitang international, Zelensky giakusahan ng Russia makadaghan ay gayon nga gi-target ang eroplano ni ini. Sports balita, Alex Yala nagpabilin sa rank 18 sa WTA rankings. Ray Bakina, rank 1. Entertainment nga mabalita, Gerald Anderson negosyo ang tutukan o dili ang love life. Balita ang negosyo naman pero presyo sa petrolyo sa world markets, misaka bagong taas singil, posible. Mga ka natin tutukan mga kakipa dari sa tuwag ang pagpanaguban sa tuang tulumanon, inyong tulumanon.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: So, uban pa mga detalye sa mga balita mga kakipa, uban pa ang mga balita ngayon yung masayran. Tutukan ka na dari sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. Aga balitang K5 sa umaga. Okay, labi na gin sa mga kaigsunan usab nato de karon ha, samtang kamo nagpamati, oh, samtang naapamusin yun, tagsa-tagsa ka mga higdaanan mga kakifay, kay murag alanganin palagi mo bangon, lagi karon mga orasa, mga suki na itong tibo lamati. Oh, ang ginahimo na lang mga kakifay, wala pa kusog-kusugay ng radyo. Oh, niya, samtang nagigahigda, tandayanay ba? Oh, tandayanay manuan. Oh, ilabi na gyud sa mga nangape diha karon. Oh, sa mga nangape diha karon mga ka-K5. Oh, well nagpamati karon mga orasa kay nagpaabot sa kahayag sa kabuntagon. Oh, kay do na lagi mga buhaton mga ka-K5, medyo ngit-ngit pa man. Oh, pero at least naka-ready ng daan mga ka-K5, ganang early na daan nakamata, oh, di ba? Oh, dili na gantog mumata pa ka mga ka-K5 nga anang orasa. Una ka pa man ni kay Sika, di na. Oh, di na ka kanon mga kifay, ganing alanganin na nasimuhang oras. Oh, pero labi na gusto mga estudyante ha, dapat nagkaroon palang daan, nagka-ready na kay mintras, oh, yung unaro mga oras sa mga kifay, bo, kaning amat-amat na og antus banyo. Oh, kay para maligo mga kifay, bo, after ni Ana, oh, mo take siyang breakfast, usap mo adto sa eskwelahan. Diba? Ngayon na mga kakifay, pero makasagaran mangod sa kining malit mga kakifay. Labi na to ang mga estudyante na to. Ay, pagsagaran malit mga kakifay, katong naas dool. Oh, ang perming masayo mga kakifay, katong naas layo. I don't know kung nga nun na. Anyway, mga KK5, standby sa tuwang pagbalik dari sa tuwang pagpanaguban sa tuwang tulumanon. Oras na to, alas 4:55 na dari sa tuwang tulumanon. Standby, human lamang sa mga bulawanon na mga pahinundom.
0: Balitang KK5 sa umaga! Balitang KK5 sa umaga!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butik.
4: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bayo over the plain D3, Sir GP?
7: Ang D3 Bayo, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
8: Uy, nindot na.
7: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
8: Pero mas nindot jud kung D3 Bayo ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
8: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
8: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
8: D3 Bayo. Ang MCT og keton sa D3 Bayo nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bayo ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bayo, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bayo. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
8: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura din nag-topical cream.
8: Murag yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
6: D3 Bayo.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bayo.
8: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bayo over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
8: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bayo. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course wala.
8: Naa jud na sa D3 Bayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ravel.
8: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bayo, gahatag og immediate response.
7: Najud ta yon, paspas kay na.
8: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
7: Taway kay ang immune system ani, Doc.
8: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
7: Of course.
8: Ang D3 Bayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bayo.
8: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bayo over plain D3. Apan, Doc, wala na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
7: Ayawg abusohon.
6: D3 Bayo.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
6: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: At hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.
13: Balita K5 sa umaga.
8: Thank you.
1: Oras mga K5, alas 5, size na adres ito ang pagpanaguban. Kinigat tulong mga kakipa na ito ka sa tuwag klinika D3 Bio. Labi na sa mga kaigsuunan na ito nga doon ay gipamatyag labi na sa ilahang atiyan na daw feeling nila nga puno kini sa tubig o likido. Mga kakipa, posible nga doon na nakarang gitawag nga na build up diha nga abnormal nga diha nga sa inyohang abdomen mga kakipa. So sa mga kaigsuunan usab nato, labi na gyud sa mga adunay ingon ini nga mga balatian. Labi na nga kanunay kapuyon, walay energy. Sinyalis na mga ka-K5 nga naglisod or nagantos na, kumbaga dunay problema ang imuhang atay mga ka-K5. Or sa mga ingon ini nga mga balatian, kinahanglan nato nga pakigbatukan mga ka-K5. Pinagi usab sa pag-inom o klinika D3 Bio. Ilabi na ko ng mga sintomas mga ka-K5, kinahanglan na gyud o gahatagag pagtagad. At the same time, kumbaga ang klinika D3 Bio mga ka-K5, bodyguard kini. Para mabatukan ang iyon ini nga mga klase sa balatian mga ka-K5. Kaya ang atay, taga-limpyo sa mga kumbaga mga kanang mga hugaw diha sa tuang dugo. Tabang o sa tabang usab sa probiotic sama sa lactobacillus, mabawasan ang trabaho sa atay tungod gitabangan sila niini sa pagdetoxify sa tuang lawas. So sa mga ka-K5 nato, mag-take o klinika D3 Bio. Sa mga sukin usab nato kag mga suk at mga tigbalamati usab karon atong usab kanato sa tuang Mighty C ang alkaline nga vitamin C para usab kanunay nga ligon ang ato ang resistensya. Kanunay usab nato nga ampingan ang ato ang lawas, pinagi usab sa pag-inom og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kanang ligon kanunay nga ato ang immune system nga kakipay para malikay sa nagkadaiya man nga balatian. Available ang tanan mga K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. At the same time, available naman sa tuang mga K5 solid supporters leaders. Oras, alas 5.08 na mga ka-K5. Dito maglangay rin atas itong pagbulyada sa tuang mga balita. Karong oras sa diri sa tuang pagpanaguban.
19: Balitang lokal.
1: Sa dagudag detalye sa balitang lokal. May isa ka sa 6.2% ang inflation rate sa Negros Oriental na ito Agosto gikan sa 6.2% ni atong Hulyo kini sumala sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Matod pa ni PSA Negros Oriental Chief Engineer Ariel Fortuito, posibleng usaka pang inflation sumabot niya bulan tungod sa pagsaka sa presyo sa pipila ka importante produkto o serbisyo. Nalakip sa mga naguna na ka-epekto sa inflation at transportasyon kon na naa sa 14.8%, food and non-alcoholic beverages 7.4%, og housing, water, electricity, gas and other fuels 2.6%. Bisaka usab sa 7.5% ang food inflation nga dako kontribusyon ang cereals og cereal products, igor ba ng isda gubad pag seafoods. Kagod ini gihagi ni Fortuito ang publiko nga mahimong mampingon sa paggasto og unahon ng mga importante nga panginahanglan.
19: Balitang lokal.
1: Sa dugang tudling sa tuag mga nahipos nga mga balita mga ka-K5 diri sa tuang nga pagpanaguban sa dugang hanay sa tuang nga mga nahipos nga mga balita. Governor Chaco misalmot sa NAR Regional Development Council sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka-K5 Roy Bustillo.
19: K5 News FM Live Report.
3: Nagtagbo karon ang mga kagamhanan sa tulo ka probinsya sa Negros Island Region pinagi sa Regional Development Council sa NIR dito sa Bacolod City sa miaging adlaw September 15 sa SMX Convention Center. Ang RDC NIR gipanguluhan kini ni Chairperson Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria sa Negros Oriental. Ang maong panagtagbo usa kani kadakong oportunidad nga sa diin magtagbo ang tulo ka probinsya maghatag og magladlad sa ilang mga proyekto, programa ug serbisyo aron makita sa mga katawhan ang pamalakad sa matag leader sa lalawigan. At Atol sa mga forum, gisgutan sa mga regional directors ang nagkalain-laing pamaagi o programa labi na sa governance, sa financial, mga public information sectors, mga social development o sa environment o lakip na mga infrastruktura na proyekto sa lalawigan. Kuman sa mga presentasyon sa nagkalain-laing sektor o ahensya sa gobyerno, aduna usab open forum. Aron ang mga katawan, adunay panahon sa pagtuki o pangutana sa mga isyo nga dapat nila mahibawan. Mitambong sa RDC NIR meeting, mao sila Governor Eugenio Jose V. Lacson, ang gubernador sa Negros Occidental, kauban usab ang mga local chief executives sa mga nagkalain-laing LGUs sa Negros Island Region. Gikan sa Kapitolyo kini sa K5 Roy August Bustillo, press kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang lokal.
1: Sa dugang detalye sa balita, milusa ng Gilngan City Health Unit itong simultaneous residual spraying ang outdoor impregnation. Isip kabayan sa mga pamaagi aron mapakgang ang pagdagan sa malamok na posibleng magdala og dengue. Nagawag karon na sampit nga botay nga ito sa publiko na magtinabangay sa paglimpyo pagatimaan sa matag palibot, ilabi na sa pagkuha sa mga buta nga mahimong pamugaran sa lamok. Kabayan kini sa inisyatiba sa departamento sa panglawas nga giabagan sa kagamhanan ng lokal sa Gihulngan aron malikayan ang dengue. Pagpanglimpyo sa palibot usa na kini sa dakong kabahin aron usab mabatukan ng lamok na may dalang dengue na posibleng mutakboy ngadto sa pamilya.
19: Balitang lokal.
1: Sa dugang tudling sa mga balita, tabukantang balitang regional. Sa balitang regional, driver angol human atrasan sa giayong wing van sa sugod sakyanan ni Dritso ngadto sa Pangpang. May kampiyon nga balita naman si K5 Shala Gasataman.
19: K5 News FM Live Report.
20: Naangol ang usa ka driver sa wing van human kalit nga miatras ang nadaot nga sakinan ngadto sa tiil sa driver nga nanaog aron unta ayuhon kini sa sitio Sandayong Barangay Liki lungsod sa Sugod Cebu ni adtong Lunes. Ang wing van nga kargado og 500 ka sako sa bugas padayon nga miatras nga walay driver ug nahulog sa Pangpang hinungdan nga nagkatag ang mga sako sa bugas sa kilid ug ubos nga bahin sang Pangpang. Base sa investigasyon sang Sugod Municipal Police Station, ang wing van paingon unta sa Bugo City aron ihatod ang bugas apan ang sakyanan temporarong mihunong sa bahin sa highway nga nagsaka human kini giingon nakasinati og problema sa makina. Samtang giayo sang driver ang sakyanan sa ilalom nga bahin, ang wing van kalit lang nga miatras, naligsan ang tiil sa driver, mitabok sa pikas nga lane ug sa katapusang nahulog sa Pangpang. Samtang, usa ka representante gikan sa trucking company ang nakahawkom nga ihatag na lang sa mga residente ang mga sako sa bugas nga dili na makuha o mapuslan nga nagakantidad og 2,500 matag sako. Kini nga balita hatod ganato sa DTX 500 MyTC ug D3 Bayo. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si K5 Shela Gasataman. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang regional. Balitang regional.
1: Sa dugang detalye sa mga balita, mga K5, Bohol Governor na nawagan og makatarungang presyo sa turismo. May kampiyon nga balita si K5 Divina Tindo.
19: K5 News FM Live Report.
21: Nanawagan si Bohol Governor Eric Warisotol Ares aumentado sa mga tourism operators nga magpatuman o makatarungarong presyo og maayong serbisyo aron mapadayon ang pagsali sa mga turista. Ang panawagan sa gobernador gisundan sa viral nga post bahin sa 1,650 pesos nga pampano dish nga giselbiso sa ka-resort sa Panglao. Naatod ni aumentado, dili lang pagdani og turista ang tumong sa turismo, kundili ang pagmugna usab og trabaho ug panginabuyan alang sa mga Buholano. Gipasiugda niya ang kaayuhan sa turismo kinahanglan maabot usab ang gagmayng negosyo mga lokal nga komunidad, laki pa mamag-uma, mangingisda, driver ug tour guide. Giawag sa gobernador nga tanang tourism stakeholders nga magtinabangay aron mapalambo ang kalidad sa serbisyo, makatarong ang presyo ug tinuod nga pangabuhian sa Buhol. Kini nga balita hatod kanato sa duha nga DTX Coffee Mix, andon yan pala ang adisyon nga sugarcane ug chia seeds. DTX Coffee Mix nga kapikanan na detox ka pa. Kini sa K5, Divina Tindoga para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingon sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang Regional.
1: sa dugang detalye sa mga balita tabukan ta mga kakifay ang balita gikan man sa kauluhan.
19: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Sa balita sa kauluhan mga kakifab, kanhi Presidente Rodrigo Duterte personal nga mitungha sa korte sa ICC. May kampiyon nga balita naman si kakifab Rilan Esquerida.
19: K5 News FM Live Report.
4: Nagpakita si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa publiko sa unang higayon kagahapon sa Miyerkules, kapin sa 18 kabulan human siya gipunggan sa International Criminal Court o ICC kaniadtong Marso sa niaging tuig. Si Duterte mitambong sa ikatulong status conference sa ICC Trial Chamber 3 kalabot sa mga kaso nga crimes against humanity nga may kalambigitan sa iyang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Pilipinas. Sa pagsugod sa husay na matikda ni Presiding Judge Joanna Horner ang iyang pagtambong sa korte sa unang higayon ug iyang gipahayag nga gitugutan si Duterte nga bubiya sa korte bisan unsang orasa nga dili na kinahanglan mangayo og permiso. Gilauman nga sulbaron sa trial chamber kining mga butanga sa sunod nga status conference. Matod ni Corner, nagplano ang chamber nga ipahigayon ang husay gikan sa Nobyembre 30 hangtod sa bakasyon sa Pasko ug ipadayon kini pag-usab gikan sa Enero hangtod sa Marso. Kini nabalitaton kanato sa DTX 500, MyTC ug D3 Bayo. Para sa programang balitang K5 sa umaga, kini si K5 Raylan Esquerida para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalinga Awan sa Negros, K5 News 7.
19: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Sa dugang detalye sa mga balita, kampo sa depensa ni Duterte mihangyo sa ICC. Alang sa dugang mga medical nga pagsusi sa di pa ang husay, may kampiyon nga balita si K5 Rufa Devero.
19: K5 News FM Live Report.
22: Mihangyo ang mga abogado sa depensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa trial chamber sa International Criminal Court ng ICC alang sa laing hugna sa medical nga eksaminasyon aron sihon ang kanhi leader sa lipang iyang husay. Gihimo sa depensa ang hangyo bisan ug gikumpirma sa tulo ka miyembro nga panel sa mga eksperto nga dunay kapasidad si Duterte nga matubang sa husay ug makaagwanta sa mga bulan o tuig nga mga pagdungog. Si Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner unang niingon nga dadun si Duterte sa korte alang sa ikatulong status conference gawas kung adunay mga issue sa panglawas. Matod sa depensa, ang hinundan sa ubos nga performance ni Duterte wala pa mahibali o dili kinitino o konklusibo sumala sa mga haplagan sa grupo sa mga eksperto. Kini nga balita hod ganato sa D3 Bayo, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa Devero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Sa dugang detalye sa mga balita tabukan tam balita naman international.
19: Balita international.
2: International.
1: Sa balita international, Zelensky gikusahan ng Russia sa wakadaghan nga higayon na nga gitarget ang eroplano ni ini. May kampiyon nga balita naman si K5 Shara Humilio.
19: K5 News FM Live Report.
23: Giakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia nga balik-balik nga gipunterya ang replano nga iyang gisakyan. Gisgutan niya usa ka higayon sa Moldova dinaymutang iyang presidential jet dirihang nagdusar ang Russia og pag-atake gamit ang drone sa maong nasod. Bisan uman siya nakabalik sa Ukraine, wala muhuno ang Russia sa pagpunterya sa replano sa presidente sa Ukraine. Una nang mipahayag si Norwegian Prime Minister Jonas Gahr nga hapit maigo sa drone ang plano ni Zelensky samtang naakin sa kahanginan sa Moldova. Kini nga balita dito kanato sa MyTC Clean Base ng Vitamin C. Inubanan sa Detox Rewarded Detox Coffee Mix, nagkapi ka na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kasi K5 Sharam Rihumino para sa kampiyon na balita sa Rabisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balita International.
2: International.
1: Samtang sa dugang detalye sa balita tabukan tang balitang sports.
19: Balitang sports, sports.
1: Sa balitang sports, nagpabilin sa rank 18 ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala sa World Tennis Association rankings. Ciala ang may 2,276 points o nagasunod kang Naomi Osaka sa Japan nga may 2,306 points. Giuli pa naman ni Elena Rybakina sa Kazakhstan sa top spot si Aryna Sabalenka nga nakaroon sa rank 2. Rank 3 naman si Jessica Pigola og gisundan nila ni Coco Gauff og Mera Andriva. Na naman si kaunom nga pwesto si Linda Neskova samtang ginasundan kinila ni Elina Svitolina, Carolina Muchuva, Iga Swiatek og Marta Kostyuk.
0: Balitang Sports.
1: Sa Balitang Entertainment. Sa Balitang Entertainment, mga ka-K5, Gerald Anderson. Negosyo ang tutukan o dili ang love life. May kampiyon nga balita siya K5, Clarice Rulian.
5: K5 News FM Live Report.
6: Gipamit ni Gerald Anderson sa publiko nga dili siya magdali nga mahigugma pag-usab ug mas nagtutok siya sa iyang ubang mga prioridad sama sa iyang mga negosyo. Lakip sa iyang mga bagong negosyo maong Trevera powered by Solora, iyang glamping resort sa Zambales. Samtang sa dihang gipangutana bayan sa kahimtang sa iyang kasing-kasing, dula-dula niya kining gitubag. Bayani naman siya, bayani gihapon siya, matod sa aktor nga mas gusto niya nga mag-camping, nga mag-inusara sa pagkakaron. Apa nagtuo usab siya nga mahimo kining usa ka nindot nga ideya alang sa usa ka date sa umaabot. Ug mao gatong balita showbiz nga hatod nga nato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 ug DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na? Nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian. Para sa kampanya balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
1: Sa katapusang hanay naman sa balita, tabukantang balitang negosyo. Sa balita negosyo, misaka pag-ayo ang presyo sa mga produktong petrolyo sa international market, human hilabihan ang tensyon sa Middle East at temporaryong gisira ang East-West Oil Pipeline sa Saudi Arabia, human sa mga pag-atake gamit ang drone. Basa Main of Plat Singapore o MOPS sa unang adlaw sa trading, karong simana ha, misakang indikasyon sa presyo sa diesel o mga 9 pesos o 40 centimos kada litro. Gasolina o 4 pesos o 40 centimos kada litro. Samtang ang kerosene, misakang 7 pesos o 90 centimos kada litro. Apan di pa kini otomatikong nagpasabot nga mauna usab kini ang aktual nga pagsaka sa presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Kinanglan pangalantaw ng lihok sa presyo sulod sa tibuok trading period. Apil ang ubang market factors nga mahimong maka-epekto sa pump price adjustment. Misamot usab ang kabalaka sa global oil market human mapinding ang operasyon sa Saudi East-West Pipeline nga usa sa mga alternatibong ruta sa pag-transport sa lana gawa sa Strait of Hormuz nga giatubang usab og seryosong disruption. Misaka usab sa kapin 105 kadolyares kada bariles ang presyo sa Brent crude niadtong Martes, samtang ikumpirma sa Department of Energy o DOE nga milapas na sa 80 dolyares kada bariles ang one-month average sa Dubai crude. Kini ang threshold nga gitakda ubos sa RA-12316 aron mahimong ikonsidera ang temporaryo o partial nga pagsuspende sa excise tax sa pipila ka produktong petrolyo. Basa sa certification sa DOE nga gisumitar sa Development Budget Coordination Committee o DBCC, miabot sa 99 dolyares o 41 sentimos kada barilis ang 30D average sa Dubai crude gikan Agosto 13 hangtod Setyembre 11. Ang DBCC o economic managers mao ang magdesisyon kung ilang irekomendar sa pangulo ang suspensyon o pagkunhod sa excise tax sa mga produktong petrolyo.
0: Balitang negosyo.
1: Mga ito naglangkob sa tuang mga balita karong oras sa mga ka-K5 diri sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon inyong tulumanon. Nga dalit ka nato sa DTX 500 mga ka-K5. DTX 500 and your blood vessels maprotektahan ni ini mga ka-K5 pinagi sa pagtumar sa DTX 500. Kaya ang DTX 500 doon ay gitawag nga super antioxidant, 1.3 million antioxidant units. Nasa diin ang pag-inom o DTX 500 everyday makaless sa oxidative stress at at the same time makahatag og cellular protection at this og yun man ang paghatag usab mga ka-K5 og himsog nga panglawas. Maprotektahan pa ang imong lawas ngadto sa mga nagkadaiya nga mga balatian sulod diha sa atong lawas. Take DTX 500 mga ka-K5. Alas 5:25 na mga suki na tong digbalamate diri sa tuang pagpanag-uban. Standby mga ka-K5 para sa tuang K5 kumustahan tandem. Dahil ato magkauban mga ka-K5, ang K5 News FM Dumaguete, K5 News FM Sikihor, o gingon man ang K5 News FM Bayawan. Standby, human lamang sa mga bulawano na mga pahinundom. Dahil naman sa tuang Tig Pasyog na.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500
1: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound
2: gikan sa palya,
1: nga nagkahatag o proteksyon
2: batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500
1: at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Balita K5 sa umaga.
14: Balita K5 sa umaga.
13: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga.
14: Balita K5 sa umaga.
13: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
14: Balita K5 sa umaga.
13: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.
14: Balita K5 sa umaga.

0: Oras ba kay 5:32 na sa kabuntago diretso nga pagpadagop para to nagikuday kag atoag linya nga to sa to mga kaubanan mga K5 para sa to ang K5 kumustahan tandem.
1: Intik pa mi nao og makasuot na sila kay akong nakita dire hinapay pa ni manager Donard.
2: Manager, may buntang yun, manager.
3: Good morning!
2: Morning, diari mo, manager! Asa mo na uban na itong kauban?
3: Oh, may buntang si...
0: Narami diri, oh.
2: Narami na siya, tin aura.
0: Narami diri?
2: Ay, narami ka.
0: Grabe mo ba?
3: Si Terrell,
2: Sa Kiwi Week,
3: Press Freedom Week
2: ba?
3: Sa Negros Oriental? Celebrate naman. Third week man to sa kuwan, kining September, di ba?
2: Third week ba? Sunod semana siguro, September 21, ana.
3: Active ba maghihapon natong Kiwi Pedia?
2: Active ba? Si Choi may presidente. Ay, kisa na may presidente
3: rin. Di ba sa Rebusito ba ko?
2: Dili, kay station manager may mga kuhan. Apil ka na kay station manager mga.
3: Wapapapag may recognize sa nila ang Sikiro.
4: Putang eh!
2: Negro sa Naida, Sikiro Naida.
3: Good morning!
2: Good morning!
5: Wala sa Carlos.
0: Nag-tour? Nag-tour sila, eh.
2: San Carlos. Padulong pa San Carlos.
5: Kamanager ron.
2: Sige lang. Doon meron ko. Wala. Absent na doon din kapon.
5: Grabe mo. Dili ko. Absent. Ay, off-air lang. May karon balik.
0: Absina nung pundi mo noon.
5: Sige. Mga K5. Birada ta. Paing buntag. Propinsya sa Negros Oriental. Diha sa Isla sa Sikor. Welcome na sa itong kumustahan tandem. At itong nakaoba. Itong makaoban ka ang siya. Kanlaon, Siki Hall og Dumaguete. At ang unang pangumusta mga K5, ang K5 News FM. Kanlaon with the K5 Elmer Saga. Ang K5 Elmer, good morning!
0: Good morning, K5 Don. K5 Sai, SM Donard. Maing buntag naman sa itong mga suki na itong tigpalamati naman gikan diri sa may syudad sa Kanlaon. Atong pagtimbaya kaninyong tanan og mayong buntag. O niya, madagumo ng ato ang panahon dinhi sa Dakbayan sa Kanlaon. Back to you, K5 Don.
5: Salamat K5 Belmar, dire man to mga K5, ito kumustahan si K5, Cyril Repe K5, Sai, good morning!
2: Labad, K5 Dunday, good morning, Kanlaon City, Isla Secure, og Bayuan City. Dire sa ato, nibunok ang ulan, nalipay mga tanong mga karon. Pero doon ay nagsingabot ng LPA, I don't know, og Secure ka, o pag-ulan-ulan na napita, kay mo tugpa ko noon eh. Pizza 18-19. Ato na yung check ato pag-asaw niya. Back to you, K5. Donde?
5: Salamat, K5 Sai. Dari naman ito mga suking tigpaminaw sa K5 News FM, Siki Hor. Ito makaupan si K5, Donald Diet Manager. Good morning!
3: Thank you so much, K5 Donde. O may muntang diya sa Mekan Laon. O si Elmer, o si K5 Sai, ang atong news director sa Dumaguete City. No? Good morning sa Siki Hor. O karun ay ang last na last na kining celebration sa araw ng probinsya ng Sikior, ika-55 ka kining kasumara. No, niya ang among mga palibot dere, siyempre, huwag ulan, pero kusog kayo ang hangin. No? Basin og sa among sa kataas na kung sa among stasyonan dere, muna ang kusog ang hangin. But, ganin ang mga sayo sa gabi on medyo taligsik lang ang among kining palibot diri sa probinsya sa Tiro. So back to you na Abayuan na Dunde Glodobig.
5: Salamat K5 Donor Diod gikan sa K5

0: ilahang gina kalot kini nga pipila ka mga kalog kay gumikan lagi posibleng barahan sa tubig nga posibleng moawa sa paingon dito sa kalsada. So far, maura man nakakipay ba doon di, wag tayo mga yung dagko gidiri nga mga insidente o aksidente diri sa tuang area of responsibility. Back to you, Kipay Don.
1: Daha salamat K5 El Marjara. K5 say, unsa ato pang hitabo diha sa second segundo distrito?
2: Oy, mga dagko mga hitabo dere, pero dunay mga people ka mga nakita na to sa social media gapon. Nga dunay duha ka parking ang tindahan. No, nagsumbang gay.
1: Oh, kita ko ato.
3: Greetings to Manila, greetings. Ha? Greetings to Manila.
2: Pasingot sila kay
0: hindi ito panahon. Gawa ito kay gilugahan na itong parking.
1: Asa mo ito na pita K5 sa iya? Ito sa downtown?
2: Eh, Changi good. Kanang bagong mall niya. Kumanda kasi.
1: Ah, mall. Okay.
2: Hindi na pita sila. May kanay ka na yung polis.
1: Bravo, high blood doon ito si Sir Gahapon Gaulang.
0: Iso gito. Kay pag ulang sa pulis, ang ukon pag yapon, ukot pag yun. Iso yun.
2: Iso? Iso kayo. Pero nagbahay na itong duwaron.
1: Wala ko, sir. Di na to, sir. Sayo, wala na.
2: Wala, ihusay ito sila. Ganun, gaaway mo mo eh. Sino gaawayan ninyo nga pareho mo dagkog abot? Dagkog ko nag-abot ng mga kuhan. Ito parang
1: ito, no? Mas dagkog po ko na sila ginadlaw ka sa ato ah.
0: Masig. Posible kay Lugano ito lagi ang isa mo ay nagparking lain may nakadawat sa kuan hatag.
3: Chao na sa organize man ang parking attendant diha way back ni kanhi anhing Agustin na places no. Mo man ay nauna nag organize ang mga kuan mga parking attendant.
2: Nara gapon doon. Team mo may kuan ron.
3: Ati anda sa team mo nila.
2: Anda okay. So baka kuan dog husay durong gadwa. Ato tong usayo ron. Kay ganun gaway mo mo. Ha?
1: Grabe sa lungkubanay ko.
2: okay na mag-away sino bagay kay sa na
1: kinagiban.
0: Kinagiban. Oo.
2: Kada pasingot ta gud.
1: Basta ra ka practice ko sila kay mo apil tog tournament sa Buglasan Festival. Oh, hapin daw ya next month.
0: Oh, may ko na beto. Kanang di pagawas na beto para sa Buglasan.
2: TikTok oy, basta ganahan mo.
0: Oh, TikTok di ay.
2: Atong ganahan mo apil TikTok, may nag-go Arbag Premio.
3: Oh?
2: Oh.
0: Sundon ra to nga sundon ra to nga steps nga gi-upload nila.
3: Ugmanan ko mga pila lang mo tag lima.
0: Pilam ta ka bug re, lima man tanaw niya. Mas gibab jo. Pwede ta ka apil ya. Sundon ra ko tong steps.
2: Kailan magsaya mo ato katong buklasan na jingle nila ng 1 minute ato sa tiilan sa bulkan kanaon.
0: Di man tapos udlon.
2: Good hangi ona na to.
0: Ngako ba ni atol dito ni atol lagi buto pag yun.
1: Napildi
0: pag yun.
2: Ito may TikTok challenge na para sa Buglas. Ano? LGO, napo individual. Yung kwan.
3: Pag-i-website, no, apel ba ang tanang ng mga LGO sa Buglas at upcoming Buglas sa kwan? Na ba i-confirm ng mga apel tanan?
2: Naanay, 23 ka mga LGOs nga mo salbot sa kaneng
1: booth
2: ba na to area? Wala ka rin festival, pulo ka po.
3: Kumplito dahil na? Kumplito?
2: Duwari, kulang ang siguro ang wak makapil ka itong duwa na lang kalungso. 25 man eh ka LGUs.
3: Oo, 25 kalungso. O nung basigan?
2: O naituha, gawa makapil. Ay, doon sa itong usap. Limot na sa dati.
0: Check ko, mura ka
2: na. Tagpo, mag-premio ani K5 Donard.
3: Dabo ba? Amuha din rin sa Sikihor, ang festival of festivals na rin. Ang Sikihor dila ang festival. Ang Grand San Juan is ining Bugwas.
2: Bugwas.
3: Ang Lasi is Lubi. Lubi ba itong Lasi do? Lubi Lasi? O, ang Marinya Saging, dayon ang kanang Larina Kanuan, ang Kalinting is Pamukad. Pamukad Festival.
2: Ah, okay. Karon po. Diya sa

0: araw ng araw ng sa to araw ng probinsya?
1: Oh, araw ng probinsya ng Siquijor.
0: Pila premium po sa mga kuan?
1: Dili kayo dapro gumayaran.
0: Ang premium sa Buglasan dere 1.5 million.
2: Oh, grabe no.
3: No,
2: ang festival na Sursay, sa champion.
0: Oh, champion. Overall siguro, ne?
2: Overall.
1: Kasi sobra na itong guan. Vertical vertical project. Oh.
0: Wala na. Kay subsidy. O, kaning guan magod. Kasi ihatagid para sila na mag-igo.
1: What? Di mo gide worth of project?
0: Oh, wala na. Kay madugay mo ng guan. Kanang project. Kay imuon pa magkaana o magandisinyo sa inyong project.
1: Oh.
0: Niya, wa na po yung subsidy, kinagko ng mga premyo. So, ang LGUs na kagulingon ng kwarta mo tukod sa mga booth na to.
1: Oh, LGUs sila na mo fundings pa kay dako mga na premyo.
3: Chike, din ay hatag na.
0: Ang pinagkagamay, ang consolation prices sa mga booth dere, hindi ka maka, wag ka pala na, 250,000.
1: Ang pinagkagamay lang tatapan.
0: Oo.
1: May ito nga, ganaugan.
0: Oh, at least nga makaplastada kaya sa imong mga kwan.
2: Ito na. Sir, sa naka-press ko na niya, sir, say, about sa Buglasan, wala pa.
0: Wala pa?
2: Wala pa.
0: Oo. Pero kung ano ka, tabong ta sa briefing na kahapon. Pero overall, karo pang Oktubre ang kwan with the governor. So, tagi na pinakarako ang lugar sa Buglasan. Unya, ang kwan ay highlights din eh, aside in TikTok challenge, na po ay Litson.
3: Uy.
0: Yes, Sibal.
3: Di grabe.
2: Kaya sama na, Sir Sai, kaya mo add to ko.
3: Bitaw.
0: Oktubre 16, kaya fiesta mo na, holiday mo na. So, holiday mo na sa Negros Oriental. So, pwede mo marid rin, holiday mo na.
2: So, take mo ta na.
0: Holiday man, wala.
1: Holiday mo na, media.
2: Regular holiday, makalimutan.
0: Ano di ba na sa Negros Oriental eh? Libon mo.
3: Palibon kita kayo sa Cyril,
0: oh. Oh. Ito, Litson Festival. Libre na, ha? Libre ka na. Oh.
2: Na?
0: Ipabatunan ng ang baboy sa Negros Oriental despite sa mga Tugi SF, makaon. Oh, Litson ko na.
3: Na.
2: Oh, ano na, Kifab Elmer? Tara.
1: Kumusta? Kumusta ang atong reaksyon diha kabayan ka gahapon sa mga
2: sa koan sa Amici Kiori eh.
1: Amici Kiori.
3: Sana we.
2: Katong friends of the court.
1: Friends of the court. Reaksyon niyo.
2: Katong mga paghatag og legal opinion sa mga kanhi Chief Justice sa Supreme Court. About sa naghisgot sila about sa voting and threshold sa impeachment court. Ila tong gisgutan tong about 2/3 nga vote sa mga senador.
0: Ay ila ba po ng sentimento mo po di.
2: Oh.
0: Ito pong pinaon sila. Pero
2: tatadigong mismo.
0: Oh. Tatadigong. Okay magiging itsura ni tatadigong.
2: Keep up. Ha?
0: Ano
3: instead nga
2: pero bitaw no sa 18 niya kabulan dito sa ICC
0: ni itsura ni kuam lagi ang itsura ni batanon
2: oh piskay so, man niniwang lang
0: oo
3: niniwang gali no
2: o tapos ni puti ning mga kuan diri buhok sa kilay
3: mukha na siya katong taga kuan noon taga dito
0: pero sa SB19
3: happy po na yung
0: og si Senator Batog, mato siya dito ang tatadigong? Ama, basta matugka na yung buhok po.
3: Gabi mo nang imuha, di ba?
1: Karoon siya, parang imposible na gurumay ka
3: pero makalita na ginatag natin, no? O, dahil yung giingan ni Fibsay.
2: What if di ay ang tambal ra na kabugnaw ra?
3: Oo.
2: Na mabalik o blue.
0: Balik ang God.
2: Pero break na ba ako na sila Senador Ruben Padilla?
3: Gali.
0: Break na sila.
3: Sabay kami lumabas pero pagkatapos break na kami.
1: Pagkatapos ay mga K-5 no, doon di Ogsia sa Redmer. Araw ng si Kihor Agria Trade Fair Best Booth Award ang nagkatapos din sa si Kihor. First place ang Municipality Office of Maria. Second place ang Municipality Agriculture Office of Lazi. And third place ang Municipality Agriculture of Enrique Villanueva. So, muna yung gawas nga mananakog kagahapong adawa sa gipahigayon nga araw ng probinsya ng Siquijor Agritourism Trade Fair 2026.
0: Oy.
3: Ay sa Buglasan di ay ang duha nga wala na apil ang bakong og kaning na libertad sa booth.
0: Ano namang bakong po bali ramang duula unta.
1: Mayor Linen Albiola bala diha bakong.
3: Check nato, double check. Murag mo labitaw na apil ang bakong. Oh, wala lagi.
1: Wala lang listener sa akong bakong diha.
0: Oh. Number one dito di ang K5.
1: Oh. Tagabakong, ano na?
2: Kuno na sa bakong sir Sai 105.7.
3: Toko da.
1: 104.1.
2: Sa iyo pala na sobra ra.
0: Ang San Carlos K5 Elmer ka hook up na doon.
3: Yes. Morning, hook up sila, hook up sila.
0: Morning taga San Carlos. So si K5 Jong na nato ma.
3: Mm.
0: Oh.
3: Magdala dito kuan, sa toy natalto pa sa lubong nato. Lagi.
1: Kisa ay kuan dia sa mayor dia sa may Valle Hermoso kita Bilner.
3: Si Moro Bagyapon. Si kuan. Limot nung ngalan. Basta di masaya ko adlo ko masayo.
0: Thanks on sa mayor mayor nga babae si
3: oh, kana.
0: Sa Carlos ba? Mayor oh. Ito yan.
3: Thanks on gali. Oh.
0: Kisa to kay Bilner?
3: Mayor Gustilo.
0: Gustilo. Oh, mayor An Gustilo. Eh, igsoon siguro. Ito ba may perperyo na pag nilagin sa ilagin sa ura.
3: Oh, galing nga mahal ito mo sa'yo. Kaya basig lain na. Sang Carlos. No?
0: Oh. Shanton, Hiligaon, Shanton, Nilda, Romeo Chavez. Good morning, Hiligaon, Shanton. Anna, Garcia Inopia. Good morning, sir. Great ang happy birthday sa akong brother. Thanks, Pagbas. So,
2: oh. Ya, dira manager sa Siquijor, kumusta mo ato? Unsa mga reaksyon ato sa katawhan niya kagahapon mahitungod atong Amit Siquijorye dito sa Senado?
1: Ang diri sa Siquijor, matod pa sa mga mostly sa mga netizens diri, ano guro diritsuhon? O di ba pwede o pwede nga mo butar i-consider ang 24? Ano guro diritsuhon? O ngayon lang di sila nga dili pwede mo kay ang gikuan ato gamon adlaw gi ingon nga namatay ni-resign o gi-remove sa iyang puesto sa mga senador nga dili na pwede mo putar. So ang tulo nihata kunta sila ga statement nga matod pa nga wins sila nga bisan og unsay nitabuan ang kining 24 ka senador basta wa ra tong namatay gi tantang og ni-resign pwede ra gyapon sila mabutar kung imong sila mabutar lain-lain magud sila og kining sentimento ang mga kuan na
2: friends of court, justice so
1: dapat ato mo conclude sila kay parang naay basihanan rindahanan kanang agianan gyud katong mga senator judges say, of course, di naman na sila tanan abogado o niya bisipukan ng uban, di po da, in sa, di lain-lain po sila nag-interpretasyon sa maong kining balaon nun. So
0: mukha sila, may sila nga, muna ang muna inyong buhaton. May nga pamanggun nga, sumingay pamanggun nga, dili na kuhan. So maglibog na noon ang kuhan.
1: Say, papingis ba?
2: Dili makabutar ang wala nakapaminaw sabi
0: kasi ngayon sila nga ngayon sila nga pwede na makabutar ang 24 kama senador bisan ang tulo to as bilangguan okay na
1: oh ano
0: yun may nga ba sila nga pwede naman siguro na makakuan nga 21 na kabuok pilit na kinanglan so
1: ang katong mga senador po nga kuan senator judges yung maglibog po sila
0: Kadua sila silang desisyon.
1: Oh.
0: Ilan na naliliod ang unsay nasa balaod ang 1987 constitution kung naabad dito na butang kung unsay mga pamagian na.
1: O gani.
0: Nagibo po mapud sila kung sa ilang desisyon.
1: Isabel,
3: hindi mo magkakadong. Uras manggol, hulati ko lot ko ninyo.
0: Pongsundin ba ang two-third nga aktibong ni Salmut?
3: Ganahan gin sila pabutaro, tunas prisuhan, di hatdan nila.
1: Pero para sa kong opinion, para sa kong guliyon yung opinion, no? Unay tanawan ay mga political kining mga parties. Ang dapat mo butar sa kuha of two-thirds, ang katong present, diha.
0: Sa hearing. O, aktibo ang salmot na minaw.
1: Sa ako, na, yung
0: opinion. Yan ang present, o. Oh. Oh, sa kuha po, saan mo po, ah? Mupod ako, ah. Like, kung saan sige man pagkuhag ka matuuran atong uban nga wala nakapaminaw.
3: Correct.
0: Na, atol sa hearing, pag-isgot.
3: Buto-buto sila dito. Wala sila kabalo unsay natabo.
1: Buto sila
3: niya,
1: marites
3: nila
1: nadunggan.
3: Oo.
0: So, walay truth and fairness matod pa ni Pangilinan. Ang mga nibaw niya ay Pangilinan Kiko. Sige na ay, kay balita pa si K5 Elmer.
3: Hook up, rabining yun niya.
0: Adlawa, at ang kuwaon ang panamilit ni K5 Elmer Sagang sa Kadlaot. K5 Elmer?
3: Sige rin, salamat na K5 Donde, K5 Sai, SM Donard. Salamat sa mga nagpamati naman, gikan diri sa unang distrito ng probinsya sa Negros Oriental, particularly diri sa K5 News FM Kadlaon. May buntag o dagan salamat ka natong dunan.
0: Dagan salamat K5 Elmer Sagang. Diraman tayo mga K5 ang panapos ni K5.
3: Oras wa kay pala 5:53 da diri sa tuang at tulumanon niya. Kwarta igong oras diri sa tuang pagpadaguban mga ka K5 sa ngalan. Sini usang puwersa sa K5 News of Philippines sa alas ng Vice President for Operations Eljen Castanio, at ang Station Manager SM Steve Flores, at ang Chief Executive Officer at ang Big Boss Boss Doc Ramil Oy. Sa gihapon mga ka K5 at usang mga partners of the sa K5 News of San Carlos, ka K5 Monje sa papanguna ni SM Brian Mordan. Dere naman sa siyudad sa Canlaon, mga ka-K5 dere sa K5 News FM Canlaon. Sangalan sa tuwag, partner sa dere, ka-K5 Carlo Opeña. Kini naman sa gihapon, ka-K5 Elmer Sagang. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio
5: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
7: bitaw
8: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Mm. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
8: Gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka-importante, inom jud detox ba nito kay kasi. Oh, aron mataas imong antioxidant.
8: O sarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
8: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
8: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pugka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
7: JP. Bankrap, Jod.
8: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
7: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: O si Rosanne, bao, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Naunsa naman ay mong motor, sis?
11: Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
10: Na ako i-refer nimo.
11: Asa man na, sis? Maayo na diha?
10: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel, sis, tanang brand sa motor na andito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
11: Diay, sige, mudantawon niya ako dito.
10: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa dakbayan.
11: Ah, sige, diya na ka kay mo ato ko dito, akong bisitahon.
12: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa maka-refer nga makapalit nila. Bike Wheel, na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Sai, sa San Carlos City. Bike Wheel.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM San Carlos, Lasay,

0: O karon sa maulohang tudling sa ato ga mga balita, operator o konduktor nga nag-body shame sa pasahero nga estudyante, gipalaugan o show cause order. Governor Bong Lacson, wala na'y plano nga mudagan pa sa 2028 election. Sa regional track, nahulog sa pangpag-unom patay 17 angol. Sa nasyonal, Senador Robin Padilla, gikalipay ang pagdawat og sabina. Sa gawa sa rason, Zelensky, gipasanginla ng Russia nga maong nangatake sa presidential jet. Sa sports, Gilas Pilipinas, Pacquiao nga manipinsahan ilang bulawang medalya sa Asian Games. Sa showbiz, Bila Padilla, nakita na iyang love of her life. Samtang sa balitang wow, sa one dito sa Australia, tulo ang mata. Baukad to ba headlines, ikabutagor sa adlaw nga Wabas. September 17, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk-aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Marcelo Community Radio, kami inyo ga mga tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: O gako sab si K5 Pamela Perat.
0: Oras la 6:05 na. Oras na aroda magkape pilihan DTX Coffee Mix. Tungod kay duna kini chia seeds niya pampa healthy o pampa sexy. O karon sa ingpit niya detalye sa ito ga mga balita sa balita lokal. Operator o konduktor nga nag-body shame sa pasaherong estudyante giparaugan og show cause order. May kampiyon nga balita si ka K5 Neriel Magnanaw.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagpagawas na og show cause order sa operator og konduktor sa usa ka modernized jeep nga nag-body shame sa usa ka estudyante nga pasahero. Gikumpirma ni LTO NIR Regional Director Attorney Jake Conlo nga giluwatan nila ang SCO niadtong September 14 aron nga mahibaloan og mapasabotan sa konduktor og operator ang ilang rason kalawot sa nahitabong insidente. Gihatagan ng konduktor hangtod September 21 aron motubag og mopakita sa buhatan. Sa pagkakaroon, suspendido ang maong konduktor og sumala ni Attorney Conlo. Susihon usab kun aduna ba kini lisensya tungod kay kung wala, magatubang kini og dugang nga kaso. Nagpahinumdum usab si Attorney Conlo sa tanang transport organization nga morespeto og moserbisyo sa mga pasahero sa saktong pamaagi tungod kay sila ang naghatag og panginabuhian kanila og kini ang ilang responsibilidad isip nga nagtrabaho sa transportasyon. Kini nga balita atod kaninyo sa D3 Bio kini sa K5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Governor Bong Lacson, wala na'y plano nga mudagan pa sa 2028 election na sumala sa Escalante. May kapir ka balita si K5 Shanine Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
4: Wala na'y plano nga mudagan pa sa 2028 si Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson o posible nga moritero na kini sa politika sumala sa pamahayag ni Kadiseti Mayor Salvador Escalante Jr. Kinihuman ni balibad si Lacson nga mangulo sa gisugyot sa United Negros Alliance kun uniga nga aban si Negrense Partylist. Sumala ni Escalante kinsa Secretary General usab sa UNEGA nilaps o nilabay na ang deadline sa pagpile para sa Partylist accreditation o pinal nang hukom ni Lacson nga dili mudagan. Gisulayan pa unta nila og kumbinsi ang gobernador apan digon kayo ang baruganan nga dili na mudagan. Gihugtan ni Escalante nga dili sayon ang pagpili og bag-ong leader kun wala si Lacson tungod kita ko kining risgo og mamahimong tan-aon nga usa ka dili awtorisadong pag-ilis o take over. Kinumduman nga si Governor Lacson mao ang nagsilbing simbolo og naong sumaong alyansa ubos sa uban sa Negrense political banner. Balita hatod kanato sa D3 Bio. Kini si KK5 Shanine Hilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang pa madagkog balita lokal, lalaki nga nag-ayo sa iyang motor napalgang patay. May kampiyon nga balita si KK5 SM Brian Mordis.
2: K5 News FM Live Report.
5: Patay nang napalgan ang usa ka lalaki mga alas 12:30 sa kadlawon September 16 sa sitio Nataban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang biktima giila sa pangalan nga alias Julio, 53 anyos, minyo, usa ka tricycle driver o gapuyo sa bang lugar. Sa report, alas 2 sa kadlawon September 16 ang bayaw sa biktima ni Anto sa San Carlos City Police Office. Aron report ang nahitabong insidente sa maong dapit. Base sa investigasyon, sumala pa sa bayaw sa biktima, la 7:30 sa gabi September 15, yang nakita ang biktima nga nag-ayo sa iyang motor o nag-konektar sa extension wire aron na ay suga sa motor. Pagkalas 12:30 sa kadlawon, September 16, sa paggawas niya sa balay, yan na lang nakitaan ang bayaw nga naghayang na o wala na'y kinabuhi. Kining balita hatod ninyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio. Ako, si K5 Brian Morden, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang lalaki na palgang patay, daplin sa baybay din sa San Carlos, nagpabiling unidentified. May kampiyon ng balita si K5 Rick Smart Kandar.
2: K5 News FM Live Report.
6: Napalgang patay ang usa ka lalaki human gituwang nalumos. Ang biktima wala pa mailhi ang nagsulob lamang kini og krasones og itom nga sanina og aduna kini gikuptan na kolor yelo nga butang. Nakitaan kini daplin sa Galicia, baybay Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental, alas 6:30 sa buntag niadtong September 15. Sa report sa usa sa concerned citizen, ang nanawag og nagpahibalo sa San Carlos CCPS nga adunay usa ka lalaki nga naghayang sa baybayon. Gilayon nga miadto dayon sa dapit ang nahitabuan ang duty investigator o banang duty alert team aron pagsusi sa maong report. Sa ilang pag-abot, gipamatud-an sa responding grupo ang presensya sa nga wala na'y kinabuhi nga lawas sa biktima. Subay sa investigasyon, namatikdan nila ang lawas sa baybayon. Ug sa dihang ilang giduol, nakita nila nga wala na kinimulihok. Gidala ang biktima sa St. Francis Funeral Home aron masusi sa City Health Physician sa San Carlos City. Nagpahigayon na karon og follow-up nga investigasyon ang San Carlos CCPS aron mailhan ang maong biktima. Kinsa man ang nawad-an og miyembro sa pamilya makig-angot sa San Carlos City PNP. Balita hatod kanato sa Power Trio, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bayo. Ako si Kakipay Break Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pag balita ga lokal, nadakpan sa Calatrava PNP at taga San Carlos uban niya makuhaan o ginadiling armas. Nahitabo kini sa Purok Mauswagon, Barangay Suba, Calatrava, Negros Occidental, last 12:38 sa kadlaon, September 16. Sikop si Aliasay Sai, 37 anyos minyo nga taga San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Gigawas sa pasiunang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Calatrava nga sa maog attack na og petsa si PSSG Rex Bakan kinsa nagpahigayon og casing og surveillance operation sa maong dapit isip kabayan sa iyang buluaton sa PIO nakabantay sa usa ka lalaki nga naglakaw sa Purok Mauswagon Barangay Suba samtang dunay armas nga giluklok sa iyang hawakan. Gitawag og gipugngan dayon ni PSSG Bakan among tao para sa verifikasyon. Gipangayuan niya kini og mga dokumento nga nagtugot kaniya sa pag-upod sa armas sa panapakya sa among tao sa pagpakita og firearms license, registration o bisan unsa mga papeles. Tungod niini nangagtabang si PSSG Bakan sa Calatrava Municipal Police Station. Nakuha gikan sa maong dinakpan ang usa ka Thunder 380 caliber pistol nga dunay serial number A90850. Usa ka magasin nga dunay duha ka buhing bala. Himo inventory atubangan sa suspect mga representatives, opisyal sa barangay og police team. Ipasabot ang dinakpan sa iyaga sa laod sa iyaga mga katungod ubos sa konstitusyon og sa Anti-Torture Act gamit ang lingwahe o delakto nga iyang nasabdan. Maniinig, gidala siya sa Municipal Health Office para sa medical check-up, gikay na usab ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso batok kaniya. Samtang sa katapusang balitang lokal, physical abuse o economic abuse sagad may tabo sa managkarelasyon dini sa San Carlos, sumala sa PNP. May kampir nga balita si K5 Anson Ravina Kilia.
2: K5 News FM Live Report.
7: Sagad mahitabo sa managkarelasyon ang gitawag nga physical o economic abuse. Kinigitugan sa Women and Children Protection Desk kon WCPD sa San Carlos City PNP. Tungod ni ini, giretirate sa WCPD ang Republic Act 9262 kung ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Gani, giawag ang mga babayi o mga kabataan nga ginaabusong nga gilayon nga i-report sa kapulisan ang hitabo aron gilayon nga maaksyonan. Ang mga biktima mahimong makasecure o walang Barangay Protection Orders or BPOS, Temporary Protection Orders or TPOS, or Permanent Protection Orders or PPOS aron mapahunong ang pag-abuso ug mapugngan ang sad-an. Gani ang mga lalaki sab nga abusuhon sa ilang mga partner mahimo sab nga maka-report sa kapulisan. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa balita ga regional dahil kinato sa DTX sa 500 the superior antioxidant sa may mga diabetes mag DTX sa 500 na. Patay ang unom katawo lakip ang 5 ka bulan niya bata samtang 17 usab ang samdana. Humanya mahulog sa pangpang gisakyang elf truck nga gibrabanang naa sa 50 hangtod 100 meters ang giladmo niini didto sa sitio Hakap, Barangay Talubin, Buntoka, Mountain Province sa nakalbay Martes. Basa unang impormasyon sa kayang badisyente ka pasahero sa Montrac, gikan sa Isabela padulong sa Bacon, Benguet at sa Dianga, giingong na wad-an o control sa manibela ang driver, pinungdan sa pagkahulog ni Inisa Bungaw. Dali namang ginalas tamalanan 17 ka na samdana, alang sa dinaliag medikasyon. Padayon pa ang rescue o recovery operation sa lugar o padayon pa ang giila sa mga otoridad ang tanang nalambigid sa maong aksidente.
1: Samtang dead on the spot ang usa ka 37 anyos ka babayi human giingong gituka sa amahan dito sa Barangay 3 Laor, Nueva Ecija. Gila ang biktima nga si Eprilyn Aquino Bermudez may bana og nagpuyo sa nasambit ka lugar. Samtang ang suspect mao si Frederick Bermudez Lanzuna, 60 anyos may asawa, jeepney driver og amahan sa biktima. Sumala sa report sa Laor Municipal Police Station, personal nga mianto sa kapulisan ang suspect takna alas 5:10 sa hapon og mi-report nga napatay matod pa niya ang iyang anak pinaagi sa pagtuak human sa ilang init nga panaglalis. Dali namang mianto sa lugar sa nahitabuan sa krimen ang mga personahe sa Laor MPS aron mohimo og visual nga imbestigasyon. Gisusi usab sa Laor Rural Health Unit ang biktima og opisyal nga gideklarar kining patay sa mismong lugar sa insidente.
0: Sa balita ga national dahil kanato sa Clinical D3 Bio na antiviral and antibacterial specialist. Gingog miburot aga net worth ni Vice President Sara Duterte gikan 7.25 million ni atog 2007. Paingog 98.6 million atog 2025. Base sa iyang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consalen nga gisumiter sa impeachment trial. Sa pagdungog ni atog Mates, gilatag sa prosecution ang mga net worth ni Duterte na nagsugod sa 7,250,497 pesos ni atong 2007. Biyaga milingkod siya isip Vice Mayor sa Davao City. Gikan sa 7,250,497 atong 2007, ni doble ang iyang net worth. Makalabay lamang ang usa ka tuig. Biyaga miabot na kini sa 18,493,616.65 centavos atong 2008. Nagapadayon ang pagsaka siyang salin sa ulahing tuig sa iyang unang termino. Isip Mayor hangtod siya aga nahimong Vice Presidente. Din miabot na kini sa 98.65 million atong 2025. Ibusisi usab sa prosekusyon ang cash on bank ni Duterte nga may 2 million niya cash sa bangko niya atong 2007 ug 2008. Hangtod niya misaka kini sa 3.8 million niya atong 2018. Apad sukada 2019, walay kantidad niya na latida para sa cash on hand o bank deposit sa masalin niya giatubag Sa prosekusyon, muna nagagi bulgar ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga si Vice President Sara Duterte ang arkitekto og nangayo matod pa og kapin 600 million nga confidential funds nga ato 2022 ug 2023. Sa iyang testimonya, matod pa ni Ordonio gihimo ni Duterte ang lakang human niya masayran nga walay confidential funds allocation ang iyahaga gihulipan niya si kanhi Vice President Lenny Robredo. Sumala pa ni Ortonio, may pirma si Duterte og usa ka sulat niya atong 2022 para sa Office of the President og Department of Budget and Management kon DBM. Inalakip sa iyahaga gipangayong pondo ang 125 million para sa confidential funds. Idugang pa ni Ortonio nga aga balor 125 million gitakda ni Duterte og wala kini magsugod sa sagad administrative assessment o recommendation sa budget division ug uban pang administrative unit sa OBP. Sa kinatibuk-an kadawat si Duterte matod pa og 612.5 million confidential funds gikan 2022 hangtod 2023. Sa una usab nga salaysay ni kani OBP Special Disbursing Officer SDO Gina Acosta, nagkanayon kini nga si Duterte aga nagmando matod pa nga ipa-encash ang 125 million niya confidential funds sa Land Bank of the Philippines o gihatag ang kwarta ngadto kag OBP Security Officer nga si Colonel Raymond Dante Lachaca.
1: Sa katapusang balita sa kaluhan, sa unang higayon, personal nga bitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC sa Dahig, Netherlands, kagahapong adlaw, Miyerkules at Yamri 16 ning tuig. Ang iyang pagpakita nahitabo atol sa ikatulong status conference sa kaso, diin gisgutan sa mga hukom ang mga isyu may kalabutan sa iyang kahimtang sa panglawas o sa iyang kapasidad nga moatubang sa umaabot nga hearing. Kung mahinumduman si Duterte giakusahan sa crimes against humanity, may kalabutan sa giingong mga kampanya batok sa illegal nga droga dinhi sa Pilipinas.
0: International. Sa balitang international, dahil yan ato sa Mighty C Alkaline Base niya Vitamin C, aron dili kadali nga magkasakit, mag-Mighty C. Giakusahan kung kipasangila ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia, niya pipila na kay gayong gitarget sa mga drone ang ilaga presidential jet. Gipasabot ni Zelensky nga aga naisgutan niya insidente kabahin sa strategiya sa Moscow aron hadlokon siya og uban pang mga banyagang leader nga misuporta sa Ukraine. Nahitabo ang unang insidente kadtong padulong si Zelensky sa Oslo, Norway aron motambong sa lubong ni kay Harald the 5th did misulod sa usa ka gituwa ang Russian drone sa airspace sa Moldova samtang na ang eroplano ni Zelensky nga miresulta sa pagkalangan siyang biyahe. Sumala kang Norwegian Prime Minister Jonas Gahr hapit maigo aeroplano sa mong drone. Samtang sa ikaduhang insidente, gibayag ni Zelensky nga subli sila gibabagan sa usa ang tudwa ka drone sa airspace sa Moldova. Sa dihang pabalik na siya sa Ukraine, gibusag usab ni Ukraine President niya aga isgutan niya mga drone na lambigit sab sa pagpangataki sa Russia sa usa ka train doon sa border sa Poland niya karga ga dakong delegasyon gikan sa Amerika o ga Europa.
1: Samtang nag-emergency landing ang usa ka pampaseroang eroplano sa Iran, human masinati ang giingong abirya sa ligid nga may hinungdan sa kusog nga pagkurog sa eroplano o posible usab nga problema sa makina. Base sa mga taho, mibalik sa Mashhad, Iran, amang eroplano nga paingununta sa Kermanshah, human ideklara sa flight crew ang emergency. Sa mikaylap nga video, makita ang kahadlok og pagkataranta sa mga pasahero. Diyang kalit nga natangtang ang usa ka bahin sa kisami sa sulod sa eroplano samtang nag-andam kini sa paglanding. Samtang wala namay na italang samdan sa mga hitabo o gilayon usab nga gibalhin ang tanang pasahero ngadto sa laing biyahe. Padayon karon ang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa insidente.
0: Sa balitag sports, dahil kinato sa Extend Food Supplement for Men and Women sa mga lalaki diha nga hinay na og performance.
1: Pigaw na.
0: Mag-extend food supplement na aroda. Ma-extendan pa ang kalipay ibabaw sa kama. Nabili or nabilin niya ng ita matod pa og tubag si Commissioner Willie Marshall human ang Gilas Pilipinas nga gilangkuban sa mga magdudula sa PBA napakya sa pag-abot sa knockout rounds sa ika-20 nga Asian Games men's basketball competition lapil di sila kakipay pa.
8: Oh no!
0: Matod pa ni Marshall kinsa kauban sa ubang membro sa PBA Board of Governors nga mikuyog sa team dito sa Nagoya. Sakit kaayo matod patan-awon ang dagway sa mga magdudula human sa 61-105 nga kapildihan batok sa China nga nagdala og makaululaw nga katapusan sa pagdepensa sa Gilas sa ilang bulawan niya medalya. Matod pa murag walay natubag si Marshall sa diyang gipangutana bahin sa kapildihan sa dinalidali nga pagkaporma nga team batok sa taas og porsigido nga kuponan sa China. Ang Gilas Pilipinas na biyaan niya walay naturalized player kulang sa ubang mga pambato nga midula gawas sa nasod. Gisadulduhan gihapon niya ang mga magdula sa PBA tungod sa ilang pagbarog para sa bandila o sa nasod. Isang pilde kakipay pam agi pakita gihapon ang best. Wala sila'y naturalized player kakipay pam niya mga tagas ang China. Oguro na pilde sila niya. Ligon kayo ilang kontra ron.
9: Sila, no?
2: Balitang Entertainment.
9: Samtang sa atong balitang showbiz, Bella Padilla nakita na ang iyang love of her life. Aniya ang chika ni Marjorie Galagate.
2: K5 News FM Live Report.
10: Nakita na sa actress na si Bella Padilla ang new love sa pagkatawa sa tech CEO ng si Martin Tan. Gikumpirma sa couple ilang relationship sa interview sa content creator nga si Johnny K sa Meet Cute with Johnny K series samtang nag-shopping sa Legazpi Sunday Market sa Makati. Gitugan ni Martin nga nagkailanay sila ni Bella pinaagi sa ilang common friend diin na sila sa 8 ka bulan. Subay sa mong review relasyon ang espekulasyon labot sa past love ni Bella nga si Norman Bay nga mila natog 5 ka tuig nga natapos ni atong 2025. Kining balita ato ninyo sa TDX Coffee Mix. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko o kalingawan sa Negros. K-Pop News FM.
0: Gabi, love over life. Nakita na niya nga 5 ka tuig ni Norman niya bago pa ni sila.
9: Mga artista, gilhari dyan mga artista kay guapa, guapo. So, pwede na mag-ilis ilis.
0: Taasa biya nila ato. Kuan biya ito, kaning foreigner. Foreigner ito, kato si Norman Bay. Mura siya, kato biya singer nga, nalimot ko basta singer. Ang lookalike sa iyahang kuan, iyahang uyab. Taba si Norman Bay. Alas lang diyan. Importante ito. Ay, good morning day, Nanay Lucia Gumo diya sa may Bagsak Canterbury. Ayon sa kasa, ito aga balitag wow. Sa ito aga balitag wow, mga ka-K5, kay ang sawa dito sa Australia, doon ako no'y tulok ka mata.
8: Oh no! Amunang tiradada.
0: Tirada na. Nakaplagan sa mga rangers sa Australia ang sakasawa nga doon ay tulog kamata. Nakita sa mga wildlife officials sa Australia ang talagsaog phyton nga doon ay ikatulong mata sa tungatungang bahin sa ulo ni ini. Sagad kakipaypam, di ba? Ang bitin, kung ano magina, diri pikas o pikas.
9: Yes, duhora kamata.
0: Oh, ang kining sawa ha, na ay kuan sa tunga, na ay matas tunga. Nakita sa x-ray sa python niya nag-andar o magamit ang ikatulo na ining mata. Sa sirugdana nagtuo ang mga eksperto nga resulta sa 2 ka ulo nga nag-ipon ang pagkaangkon o ikatulong mata sa python. Apan makita matod pa sa x-ray nga tuyo gayod niya dunay buslot ang agtang niini alang sa iyang ikatulong mata. Ngalan og Monty Python ang mabitin, yung ibarbanag 3 pa lang ka bulan ang payadaron sa diaga na diskubrihan kini sa mga rangers. Sana or tulong mata. Ikaw, kakipay pam na kay third eye.
9: Na Jude.
0: Kuya, ura ba kuno nang na third eye? Kay pras ni K5 Jong, makakita siya diingo nato. Ipasirado niya.
9: Close my third eye.
0: Sige pa, sirado. Katong dito, mi og talabi. Sa talabi. Skwilan sa talabi. Ay, 29 naman na yun. Yan lang.
9: Saka, lapon ta.
0: Lapon, bandit. Good morning, Danny. Jonah Bell, Junjun, diya sa Bagundo. Bueno, aga tulog kabuk mata. Sa sawa mo, hingpit niya daga takop sa presentasyon sa ato balita sa DTX Morning Newscast. Sa ngalan sa kinatibok aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News sa FAM San Carlos, Marcelo Community Radio. Sa ngalan sa ato aga Station Manager SM Brian Mordun, sa mo aga Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Samuaga Vice President for Administration Sir Jean Paul Cañete Hineroso, Samuaga Bossing CEO Doc Ramil Itangoy. Kami niya matik balita ka K5 Jezebel Barbicho.
9: Huwag ako sub si K5 Pamela Parata.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
12: Visio.
14: Gamay D3.
12: Apalit sa mga butika.
14: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
0: DTX 500 na!
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul,
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng bukid, bay!
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
8: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, San Carlos City, Lasais, 42.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Forum de los Pueblos.
6: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
3: Maing buntag kalibutan.
7: Maing buntag Pilipinas. Maing buntag Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: O ako sab ang The Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
5: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Paimuntag usab Pilipinas, San Carlos, Senyos, mga ka-K5, good morning! Paimuntag kung okay ra ang morning na to, K5 Pam, no? Ikaw, kumusta, yeah. K5 Pam?
7: Okay na dyan akong morning, K5 Ray. Medyo sakit-sakit ang piyang kay nabugnawan.
3: Ay, di ay. Ako, oo, burag na subawan man ko.
7: Subaw ka?
3: Gisubaw ko.
7: Uy,
3: uso na ron?
7: Uso, K5 Ray. Dagan kayong tingon nga, gisubawan sila.
3: Ah,
7: kay kanang maubay pagtungha bitaw sa unang ulan. Na uban nga basa ba?
3: Na. Burag na anak ka sa 1950s no, kamao ka na.
7: Pero
3: tinuod na kinabang kung sa Ilunggo pa usbong.
7: O usbong,
3: usbong.
7: Kay di ba nakabad di ba pipila man jud kabulan nga nakasinati tag pag-init nga bitaw, wala jud tay no? Wala jud pag-ulan.
3: Sa kadaghan sa tao ako jud naigo ba no?
7: Grabe. Tingili ko guwapo da.
3: Aga ka pa bla. Aga.
7: Ka.
3: Anyways,

0: Kaka K5, we have ay karong adlaw di ay kay kuan. Webes na nalata sa September 17 na 2026.
1: Yes, keep it right. Imagine, mao pa pagtungtong sa September, happy to October.
0: No? Bag-o ra nagsweldo, tugay-dugay sweldo na pud ba no?
1: Yun.
0: 99 days more to go mga ka K5 nako. Paskong Pasko na Pinas.
1: Pasko na Diyos.
0: Ano music nindot kayo na ta K5 pa mo? Ano sa ning ngayong sana ngayong Pasko? Sa araw ng Pasko.
1: Sa araw ng Pasko.
0: This is for you mga ka K5. Kada buntag lang gud pasuna sunata ta ani gud aron nga mariminis na to ang mga kagahapon nga gulang-gulang na taron nga di na nato masinati kay 5 pound.
1: Yun. Ay, pabali.
0: Oh, di ba?
1: Yes.
0: Pasko. Ikaw lang, Mino. Kung baga para ni sa mga OFWs na to ang mga igsuon kay 5 pound.
1: Oh. Nabison Pasko na argyapon sila dito sa Bitaw. Gawas.
0: And lahi ra jud daw ang Pasko sa Pinas eh.
1: Ay lahi ra jud kay dito.
0: Kay sa Pinas mangod bisan nakabuhol-buhol ka na. Bisan wala na kay kuan kinang kwarta kay 5 pam. Mangutang jud aron nga naa jud i-dulot sa Pasko.
1: Yes, na ikapalitog ispa, na ikalutog ispageti.
0: That's the spirit of Christmas diri sa Pilipinas. Kumbaga ang pag-anak sa ato ang mahal nga Ginoo, ang ato ang Savior kay 5 pam. Ginatagaan dyan nato og importansya. Birthday gunya god. Na ana.
1: So dapat mag-celebrate jud ta.
0: Celebrate jud oi.
1: Mahalag pigado.
0: Bitaw no.

0: katulugan ko aring kwanda, likuranan.
1: Merry Christmas mga ka-K5!
0: And sa mga Pasko sa tanan!
1: Yes, sa mga OFWs na to diha nga nasa layo-layo. Sige lang, antos lang ah. Bisag layo mo sa inyong pamilya, I'm sure nga ang inyong pamilya daladyapon mo sa ilang pagpangamuyo asa mo napita diha. Bitaw, no? Sige! Pwede na maka-monitor mga ka-K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Diha sa tuwang live, check ninyo ha, kay mas lami pa dyan nga, aside from listening radio, mas nindot pa dyan nga makakita ka sa mga nawong mga kabalan, yung duwa ka na, o duwa ka tawo ba, kanabuntan, no? Ako o si Pamela, no?
0: Duwa ka wak-wak.
1: Duwa ka wak-wak.
0: Pero wala sa lubi.
1: Wala sa lubi, naani sa K5, no? Duwa ka mga wak-wak, no? And pwede makamonitor sa inyong mga radyo sa 95.7 K5 Pam.
0: Og syempre, pwede mo makamonitor sa 100.1 Canlaon City and
1: okay lang.
0: 92.1 Pabilos Tuboso. Og syempre sa 95.5 Marcelo Community Radio. Dong nya drobot tag everywhere the world.
1: Yeah, quick unsa gro na gihuna una niya.
0: Dili na limot mo 92.1.
1: Tawa. Pag ingon ako nga gusto mo malanto og mga kabalan og wakwak ning taas ang magic eye. Oh, niya nang mga wakwak oh lantawa.
0: Ara mga wakwak big lucky.
1: Sahay gaulag pa. 6:46 mga ka-K5, dire na ta sa to mga headlining sa libuntaga. Okay. Ang mga balita na to mga ka-K5 kay patay. Patay. Patay na po ni Bana. De, nako. Sa likway. Onya migawas. Unsa jud? Mga ka-K5 pa.
0: Grabe, unsa jud?
1: Unsa jud? Unsa man ni ang patay? Naay na kuryente nga tawo kay Five Pam. Nag-ayo ra sa iyahang motor.
0: La.
1: Giunsa gurto niya no?
0: Ano na kuryente sa motor?
1: Balo kung asa niya ni gikuan ba kay siguro. Kay pagbutang niya sa kuryente dito sa kuan, sa linya sa kuryente, wala guro niya na matikdan ay mga open wires, mga ano ba? Ah, napalga na lang siya, wala na kinabuhi kay Five Pam.
0: Oh,
1: diri sa Dakbayan San Carlos na ha. Onya, unsa pa ning usa ka patay? Naay napalgang patay pod.
0: Uy.
1: Nga gituohang nalumos diri sa baybayon sa dagat diri dapita sa San Carlos gihapon sa Barangay 5 kung di ko masayo. Dira dapita mga ka-K5 kanang balita karon hotdo nag-report with ka-K5 Jezabel Barbicho.
0: Pakyaw na niya.
1: Pakyaw na niya ron kay nag-inusara sa ron kay ang ihang partner to ang nagsuroy-suroy sa Cebu kalindot sa kabuhi nila no. Di nako.
0: Ayaw.
1: Ha?
0: Ayaw.
1: Bitaw. Bilib kayo ko anin niya ba?
0: Ni.
1: Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Si Bong Lacson, a former mayor of San Carlos City, K5 Pam. Tagadinhin na siya.
0: Lumad yun na siya tagadiri niya.
1: Gihangyo siya kay pahuman na manggod ang iyang termino as governor sa Negros Occidental sa 2028. So gihangyo siya nga siya unta padaganon og congressman sa usa ka party list nga Avance Negrense. Kay ang Avance Negrense iyaha na siya ning tukod ana oh siya nagpabarog ana kay Five Pam siya nagpatindog ana. Pero ingon niya di nako.
0: Ay ba sige kapoy na siguro siya.
1: May edad-edad na pud siya.
0: Ay dara na.
1: Pero dili mabanjud ana kay kusgan pa man ni kayo ligon pa man ni kayo si Lacson.
0: Na.
1: Ang believe lang nako ani niya dili siya pareho sa ubang mga politiko kay Five Pam nga mga hakugan.
0: Mga hakugan. Kaya uban pa na. Oy, balibad.
1: Oy, ang uban na human na gobernador, mupadaga na pud og congressman.
0: Kumbaga ilahaon na lang tanan ang posisyon, no?
1: Pagka human o congressman, balik na pud mayor.
0: Oh. Gana, kasi kinay ko na ron.
1: Mao na gitawag na tong sirok.
0: Sirok.
1: O mga sirok-sirok. Nga unta ihatag na pud sa uban.
0: O tagatog chance tong uban ba nga ganahan pud mo padaga gyud na ana ang posisyon.
1: Unya nakasabot man na sila nga daghan walay ganahan nila galing gadaog lang na sila kay ila lang paliton ang buto sa tawo.
0: Correct.
1: Na kini si kong Governor Lacson, saludo kay kunya ba. Kiniingon siya di nako. Di nako mo appeal sa politika. It's about time to relax.
0: Na bito.
1: Kabalo baka nga nindot kayo ang pagserbisyo ni Lacson sa Negros Occidental.
0: Wala bitong nadunggan ng mga issue.
1: Wala issue. Na maonin dapat sundon sa uban diha nga mga sirok-sirok nga mga politiko.
0: Ay na nagpagdahon ni Fibray nga naay mo sunod pa riyan niya.
1: Oh, burag wala siguro talag saon kayo.
0: Talag saon siguro kayo.
1: Oh, naay uban gani nga nahuman na sila dapita aning lugar ha. Mm. Pagka mayor, pagkakita nila di speakers nga lungsod or dakbayan, mo transfer sila ga kwan residency dito?
0: Para adto na pud sila dito.
1: Pagdaga na pud sila dito nya mo ingon nga ako'y pamilya diri kita mo kasi rock kasi mga tao no.
0: Sirok-sirok ilahaon na lang tanan.
1: Ilahaon na lang tanan. Di ba? Ibahin natin si Lacson.
0: Ibahin natin.
1: Giingnan siya nga, padagan ka, ikaw, ato aning parehistro ang Abanse Negrense para natay congressman from Negros Occidental. Dili siya. Siya di nako ay. Di ba?
0: Sa yunan ka na.
1: Saludo ni mo kong congressman, Governor Lacson. Pero unta, nang hunahunaon po niya, no? Kinindot may ang performance.
0: Nandiyahan na kay gana ang mga katawhan ang inahanglan sa iyang serbisyo.
1: Bito. Oh, abinato gani mo balik og Mayor Dres Dakbayan San Carlos. Kay dungog-dungog diri gud, syempre pahuma naman si Mayor Rene Gustilo, no? Oo. Ang dungog-dungog karon, amo padagan kay si former mayor, former congressman Val Mayor. Ana. Onya, sige hulto na to kay layo-layo pa man tong kuan, 2028, no?
0: Ayugay pa.
1: Si Sir Boy Nofable, a former executive officer, kung di ko masayop, ni former Mayor Bong Lacson diri sa Dakbayan San Carlos. Am I right, K5 Jezebel? Tama ba ko? Nga naging tawo ni Sir Bong Lacson, si Sir Boy Nofable? Adibulgado siya. Oo, but anyways, kay dibulgado guro no. Naminaw man si Sir Boy ron, ingon niya gani, good morning sir, ma'am. Nganong kita man ang mangayo o regalo nga si Jesus man ang my birthday. Ikaw Sir Boy ba, buntag ka pa sir ha?
0: Buntag ka.
1: Nangapi ka na Sir Boy diha. Kung sagit pangapi ni mo diha Sir Boy, DTX 500 Sir Boy. Sige, unsa man ni ang salikway. Wa Japon mahuman ni si Kuan ba?
0: Si Martin.
1: Martin Romualdez ba?
0: Hazel kayo.
1: Nihangyo na po siya. Nga kung pwede, ibutang lagi siya sa tertiary hospital. Private hospital.
0: Dito. Wala siya kaoyon dito sa iyang sa Quezon City?
1: O, wala man siya ibutang dito sa PNP General Hospital kay Five Pam. Naaman yun siya sa My City Jail, man yun siya. Kasi preso yun siya.
0: Reklamo ay.
1: Reklamo siya ay. O, mauna diha.
0: Tugatuga maghimo.
1: Na, kay kung congressman mo nga nagtinarong lang mo, wala mo manghilabot aning mga kwartaha nga dili man inyuha, dili jud mo masulod diha.
0: Mao jud, kanang yung naunsa mo ron, unsa yung nadagatan karon, tungod ra pud na sa inyuha. Kamo ra mismo gahimo.
1: Na, nantawa na, gikasukan ra mo sa mga pareho na mo ultimo. Dito tinuod na, daghan kay ning graduate na mga congressman nato kay Five Pam, nga wala man ang ing-ani. Oh, kay di man manghilabot.
0: Ana jud unta. Dili ta dapat manghilabot.
1: Oh, kung may naaman jud, gamay kaayo normal jud na kay may mga SOP na sila. Pero milabay sa husto nga proseso. Kini kay may mga allegations. Imagine ni mo 7.4 billion pesos.
0: No, grabe na ko ah.
1: Na imagine mo na ang utang sa Pilipinas 19 trillion.
0: Hapit na 20.
1: Oh. Di ba? So karon simplihon rin nato paggamit ng 7.4 billion pesos unya ang mga tao ay mamroblema baha diri baha dito kay ang flood control wala matarong
0: kay sira na gipang dapat dira kana mga huyang ra kay badali kay maguba kay para gamay gasto
1: unya karon nga naana mo sa ospital diha anana mo sa jail di ay daghan na mo mga sakit ning gawas
0: nang gawas ang sakit
1: daghan na kay reklamo. Kung itagaan pa dig chance gani nga magpadala na siya sa ospital. Di wala na ko eh. Di na ko maayo mo ingon nga mo saludo kong PBBM. Karon nagsaludo ko niya dili saludo ganing luhod ta niya nang salutan niya ba?
0: Kay Chonggi buhat.
1: Yes, bisag igtagsa pa na niya.
0: So wala kung baga wala siya ginapili no.
1: Wala siya gipili.
0: Mapamilya man.
1: Kung kinagon nga mga styles una iya na ni Kon ni former president Erap Estrada. Iya nang burag moto niya sa una nalimot na ko. Walang pamilya, pamilya.
2: Walang kumpare, kumpare! Anak siya.
0: Sistrada?
2: Eh, kontra niya ang mga...
0: Ah, dapat.
2: Ana, imagine mo, wala sa kahuman sa term niya, lumpat sa sakwa, nakangkunga. Ambox kangkungan, oy. Gipulihan siya ni Gloria. Onya, ni Gawaski 5 Pam. Ha? First appearance ni former President Rodrigo Duterte sa ICC kahapon.
0: Sa kwan sulod sa usa ka tuig or kapi na ba?
2: Oh, dugay-dugay na.
0: Dugay-dugay na.
2: Oh. Ingon nila kuno ka ikaduha na bro ikausap pa man.
0: Kausap pa man.
2: Kausap pa.
0: Kay nagpita ta atong una, nanggawas na punta na.
2: Galing matingala lang ka kay katong mga taong pamilya sa mga namatay, alleged nga drug war ni Duterte, nag-cheer pa nga bro nalipay. Kaya gipangutana sila, burag sayop ang ilang panubag.
0: Oh.
2: Oh. Wala jud mataga ang tarong og script ni sila.
0: Pasig na bilin, nabasas unta.
2: Unya karon ha, unsa ni ang unsa jud? Kalilibog no ang butuhay sa impeachment no?
0: Bitaw no?
2: Ninggawa sa tugahapon ang mga friends of court unsa ba to?
0: Oh, oh. Sakto na.
2: Friends of court ang mga former justices kay 5 Pam. Mm. O niya, ang ilang mga pananawan on how to vote aron mo ma-impeach or dili ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Pagkawas, hindi sila kuha ng mga opinion nila.
2: Opinion nila. Sige. Mabalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the
3: Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung isa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sub si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir JP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir JP.
6: Mm.
7: Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
6: Wow.
7: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
6: Oh.
7: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated.
6: Mm-hmm.
7: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
6: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
7: Tinuod.
6: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
7: Dili yun.
6: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
7: Yaw,
6: pero
7: ano?
6: Dili kaya ni plain D3.
7: Correct. Ako, Sir JP Money, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok. Mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
6: Ah, syempre. Correct.
7: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
6: Of course.
7: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
6: so
7: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir JP.
6: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa jud na naay fat, aron maabsorb siya.
7: Mm.
6: Mao nang kompletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
7: Ingon ana ang D3 Bio, Sir JP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
6: Oh.
7: Kay combine na siya.
6: Siyempre.
7: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
6: Kalas
7: mas
6: kayo.
7: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
6: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
7: Correct.
4: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
6: Bintaha?
7: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
6: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay.
7: Mm.
6: Nasa breast milk ang lauric acid. Pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
7: Nya, karon, moinom na lang kag ditribayo.
6: Of course.
7: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw o bakterya.
6: Gusto pod na ko ang ditribayo over plain D3. Nga naman. Kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
7: Gipangkaon.
6: Kung unsay mong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
7: Murag yung kusina.
6: Oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni ditribayo, gipanindot ni ini ang imong insulin.
7: Wow.
6: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imuhang glucose.
7: Yes.
6: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
7: Correct.
6: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar ug isulod siya sa selula.
7: Yes.
6: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
7: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang ditribayo i-compare mo sa plain D3.
6: Oo,
7: so
6: oo.
7: Ditribayo na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
6: Correct.
7: Ang imong pancreas.
6: Dili ka magka-diabetes.
7: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka-ditribayo ka.
6: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil oy maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: Ditribayo.
5: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
9: ditribayo.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga uga.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pagidom og DTX 500.
12: Highly recommend
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified
17: Mighty C user.
18: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
19: Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
16: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung na bawang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman bala ka.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
16: Extend Food Supplement
26: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
27: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
3: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
2: Hala, naa di ATM dito?
3: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
2: Daghan magtawo dito, good.
3: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
2: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
3: Sana all na ay i-parking.
4: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Duno manun sa mga lapas ug preskong mga balita, patas sa komentaryo ug serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon ug salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
8: La 7-8.
9: Yes, sa mga tagas dira og kanang level sugar level ga delikado kay na sa diabetes kay fibromyalgia. Mm-hmm. So pagkuan na mo, ayon na mo pag-antos ana kay para dili na siya mo mas mulala pa, dili na mahulog sa diabetes. So samtang wala pa ay diabetes pero taas na kay mong sugar level, ato ay nang pugngan o kun sagon, pagtangon tulukan na pinaagi sa itong pag-inom sa itong Power Trio, kanyang DTX 500, Mighty C, o Death 3 Bio.
8: Yes.
9: Kay kanyang ito ang Power Trio, good, daghan kay ni siya mga sakit nga kayang tambalan.
8: Mm-hmm.
9: Uh-huh. O sana na akong giyosgutan. So kanyang Power Trio nga gilangkuban sa DTX 500, Mighty C, o Death 3 Bio, makatabang gano'n siya sa pagdumala sa taas nga presyon sa iyong dugo o kun hypertension. So, unsa pa niyong gihulat, samtang dili pa kay lala, para mas muligon pag yun ninyo ang immune system, pag Power 3 yun na.
8: Okay, ang ato ang mga produkto, mga ka-K5, ano, available yun sa mga butika, bisag asa na lang sa Pilipinas, ah. And pwede po niya mga ka-K5 mapalit direkta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Na sila sa Barrick Building, Ravi Gustilo Street, Barangay 3, Aning Dakbayan sa San Carlos. And sa mga barangay, mga ka-K5, pwede niya mapalit diha kay Tatay Teofino Prahes, no, sa Sitio Sangi Rizal, San Carlos City. Kay Kagawad Richard Jutay sa Marcelo Calatrava, Alfredo Larida sa Pinuwayan DSB, Barangay Pinuwayan, ano?
9: Oh.
8: Efren Dimitria sa Sambagdos, Ermita, Sipaway. Kay Nanay Josephine Inderes sa Barangay 2, Diris Dakbayan, San Carlos. Nanay Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino, Barangay Rizal. Kay Kagawad Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Kay Nanay Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal, mga ka-K5. And kuan ti kay Nanay Nelia Lilagungan sa Miyerkulisan Prosperidad, kay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe, and kay Nanay Erlinda Espanya sa Medina Tapsview, Barangay Rizal, San Carlos City. Balikan akong ubandro na, no?
9: kada umay dyan.
8: Sige. La size or la city jest na mga ka-K5. Ato sa ning basahon ang mensahe ingon diri ni Sir Boy Nofabli. Oh. Si Governor Bong Lacson nag-start sa iyang political career. Salamat, salamat. Ay history ba, no? As 3 terms councilor, 3 terms vice mayor, 3 terms vice gov. Hangtod karon ika 3rd term na po niya nga murag diha ragyod hasta kay basig mo concentrate na po siya sa iyang negosyo o gwa ko masayop sir ha.
9: Oh, posible.
8: Wala siya nag-mayor dire. Nag-mayor si Lacson sa San Carlos. Nag-mayor siya. Nag-mayor daw.
9: Wala siguro niya na-appel.
8: Vice mayor. Mayor niya. Mayor 3 terms. Okay, sige. So, walay pildi-pildi kay 5 Pam.
9: Grabe no. Mga nailigunjo kayo. Lindot niya servisyo.
8: Bitaw, no? Sige. Kinsa pa ng ubandiha.
9: Napod si, nanapod si 95.5 MCR. Good morning, Mom and Sir. Mm-hmm. Si Madam Carmen na Kabugnason, good morning Sir Brian and Ma'am Pam. Naminaw rami sa radyo karon sa K5 News FM.
8: Okay, sige. La 7:12 na. Unahon na sa nato aning balita mga ka-K5 ni ka-K5 Jezabel Barbicho kay atong ni Aging Adlaw duha ka mga patayng lawas ang napalgan diri sa Dakbayan San Carlos mga ka-K5. Diha, no? Ang usa na lumos. I don't know kung nailhan na ba ni or unsay sistema ani ang usa giingon nga na kuryente kay 5 Pam. Oo, ampig yun taning kuryente ba?
9: Delikado kay yung kuryente kay 5 Brian. Nagi ito na nagsaksak o heater gani nga na kuryente po.
8: O kina mga heater nga kuan kinang
9: na guba.
8: Na yung mga guba o di gani kinang napalit ninyo sa dili jud kinang palalitan nga durable. Delikado kay nang kuryente. Mamatay gigkaana kay 5 Pam.
9: Yes.
8: Ingon sa uban ang kuryente kuno karon dili kay nang mamupilit ka, ilabay daw ka.
9: Mm.
8: Ilabay ka pero patay ka na.
9: Patay job.
8: Anyways, kuha na itong balita with K5 Jezabel Barbicho before ito sa itong dagko mga balita nga diskasan karon.
5: K5 News FM Live Report.
8: K5 Jez, good morning Kagawad, good morning.
9: Good morning Kagawad.
1: Yes, good morning, K5 Bri, K5 Pam, good morning. Patay na gyud ning napalgan ning usa ka lalaki mga las 12:30 sa kadlawon gihapon. Dito na itabo sa may sityo na Bataan, Barangay Rizal dinhi sa San Carlos. Mm-hmm. Ang biktima giilani nga si alias Julio, 53 anyos, Minyo, tricycle driver o residente sa lesgutang lugar. So ato aga nakuha ang information gikan sa San Carlos City PNP. Sumala sa iyang bayaw sa biktima ka K5 Bride. Alas 7:30 sa gabi, September 15, iyaning nakit-an ang biktima nga nag-ayo sa iyang motor. Nagkonektar og extension wire aron na ay suga daw ang iyang motor. Pagka alas 12:30 sa kadlawon, September 16, pagawas niya sa balay, iyang nakita ng iyang bayaw nga naghayang na kag February.
8: Mm-hmm.
1: Iyang nabantayan niya, wala na mulihok ang biktima.
8: Uy.
1: Dali niyang gipukaw ang iyang asawa nga mao ang igsuon sa biktima o ilang gisusi ang biktima. Pagkupot niya sa iyang bayaw, iyang nabantayan niya, wala na kinitima ilhan sa kanang kinabuhi kon murag lifeless na kag February.
8: Mm-hmm.
1: So iyang namatnyunan usab niya ang suga niya nagkonektar sa motor, natagak na sa yuta o natangtang na sa saksaka ni ini.
8: Mm-hmm.
1: Naninggit dayon siya, arod mga ayog tabang, hinungdan niya, mirospondi ang mga silingan. Ang investigador sa maog kaso ka Kifebray, walay nakitaan niya or nakitaan niya timailhan sa foul play sa maog hitabo.
8: Uh-huh.
1: O niya, gikompirma ni Police Lieutenant Colonel Nazar Cana, ang hepe sa San Carlos City PNP, nga nakuryentihan ang namatay samtang nag-ayo sa iyang motorsiklo.
8: Mm-hmm. Amping dyan maayo, no? Nas binagin kini mga kuryente karon. Ang open wires man lang dyan diha, ang maoy delikado kay 5 Pam.
1: So, kung ang taas o bultahe ba?
8: Ang bultahe diha ba? Kusog kaayo. Mm-hmm. Anyways, hinautunta nga ma-fix na to nila kay basig asa na pita to. O niya, basig ma uyatan na po na nila usab diha kanto mga pamilya nga nabilin kay 5 Pam, kay 5 Jess.
9: Oh.
1: Pero ito natibo sa kuan ba dito sa Barangay San Benito, di ba nag kuan po to siya sa extension wire?
8: Oh, bitaw no.
1: Oh, kato sa San Benito ni adto nako. Nagkuan po to siya sa extension wire kay maghimo siya og suga para sa ihang mga manok sa nang piso ba?
8: Mm-hmm.
1: Para haya mahayagan.
8: Bitaw.
1: Naboro to, nagbarogro siya.
8: Mato mga extension nga inyuhang ginapamalit diha, i-double check yun na ninyo. Kay usahay kuan na diha agun mga, dapat mas nindot pagani kay 5 Jess nga ikaw na lang mubuhat anang extension mo. No? Kay sa mo palit, papilit mo ng mga ready-made ba?
9: Nga dili ka sure.
8: Dili ka sigurado, uban din na mo buto, uban din open wires. Ang sa sulod diha, usahay dili ma-fix pagbutang kay 5 Jess, anang mga China security, mga incheck-incheck ba? Nga mga extension, bitaw. Delikado kayo na. Bitaw.
9: Delikado oh.
8: So once gani nga kuryente ba, amping jud ta kay delikado, di jud ka patawaron ana ba. Pasay di ka pasay luon di ay, di ka pasay luon anang kuryente. Wala jud kay basulon di ba.
9: Wala jud kay basulon kay kuryente man kontra.
8: Di mo pwede masukuan ang nuneko. Maingon ang nuneko, bisig pasigahan ta mo basulon pa mi. Anyway, sige katong usa kay Pep Jess unsa to? Mm.
1: Ang usa ka kay February is napoy na palgal niya patay Dublin sa Baybayon diya sa may Galicia sa Kupsa Barangay 5 din sa San Carlos City. Nadto pa ning Lasay imidya sa buntag September 15. Martes sa buntag na palga ni siya kaki February Dublin sa Baybay.
8: Mm-hmm.
1: Nagsulob ni siya og karsones dayon itom nga t-shirt niya may murag puti diri sa kuan sa kilid sa iyang buktunan.
8: Aha.
1: Dayon na siya gikuptan niya yelo nga butang sa iyang kamot nga wala gyud niya mabuhi kaki February.
8: Mhm. Bitaw unsa man?
1: Hangtod karon unidentified gyapon siya.
8: Unsa guro na ang iyang iuyatan?
1: Kana, may wala makuha sa ato ako. Unsa na? Ilupad ba na? Or unsa na? Kaya og ilupad, makuha mo na sa makuha mas tubig.
8: Aha. So, kuan, kinang...
1: Gahi, guro na.
8: Daga ning ingon dirang aburag kano yung itsura, dili man, Pinoy ra ni?
1: Pinoy ra. Pero murag sa marasag, mistisuhon ba?
8: Mistisuhon, no?
9: Wala po nagita na niya kay 5
1: Jess? Kay
9: 5 Jess?
1: Pution man siya, ha?
8: Pution siya. Mm.
9: Walay nangita po niya?
1: Wala mo po. Ayan mo, tagadiinis, ha?
8: Wala pa. Gagay
1: tinigingon niya. Basigikan ko na na og Palawan.
8: Ha? Layua po na ito.
9: Biglang mo.
1: Layua.
8: Welcome. Teka muna, welcome back usa o. Kay 5 Jong Versalles o. May dalang Cebu. May dalang
9: Cebu. Wow, ang aga.
8: Ano siya?
1: Lalalala.
8: Ano ning una-una man siya uli?
9: Welcome back.
8: Lodiha o. Ma?
1: Maligayang bati.
8: Yung kaarawan, happy, happy. Sige. So, kinsa man diha ang nawalaan og pamilya. Mga Toboso, Calatrava, digani sa Valle Hermoso, Gihulgan, or gikag si Paway or Toledo, ano? Nasa mo ang screen
1: karon. Ang akong kuan kay Bray, kay wala dili wala din burot ang iyang kanintian.
8: Basig baguhan ni kay Kim Jess.
1: Ha?
8: Bag-o ra jud kayo nga namatay sa diyan tapos sakit anda yon.
1: O basig taga diri ra ni ba or taga asa ba nga nagtrabaho ra diri ba?
8: Bitaw no. So may na kit ang patay ha sa may Barangay 5 sa Baybayon.
1: O sa Galicia.
9: Basig nabag ka ila dira paryente nga nawala.
8: Aha, ato ni aging gabi pa ni i-double check
1: wala
8: ninyo.
1: Wala man po nag-comment sa ato page.
8: Ah. Wala man jud no?
1: Wala.
8: Basi check na to na basi na claim na gabi anak Kipab Jess ba? No basi na claim na gabi pa.
1: Bitaw pod.
8: Sige. Okay, salamat Kipab Jess. Good morning.
1: Sige kita Bray mo na to mataga report alang sa programang For Los Pueblos. K5 Josabel Barbicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Na 7:21 na tong oras mga ka-K5 diri sa ta mga ka-K5 K5 Pam no. Ang istorya na to ganiha, kwan niya nang istorya politika sa ta K5 Pam. Istorya politika sa ta. Sa naingon ako ganiha si Governor Bong Lacson. Gi-invite siya sa grupo sa UNEGA, na? Kining United Negros Alliance, mga ka-K5. Nga pagkahuman sa iyang term, kinang mohangyo unta sila kay Lacson nga mao ang himuong representante og iparehistro kining gitawag nila nga Avance Negrense o sa ka party list ni siya, no? Avance Negrense o sa ka party list, mga ka K5, nga didto, no, kung mudaog siya ang congressman, first nominee, kumbaga, K5 Pam. First nominee ni siya. Ang pagpadagan ko diha sa party list, K5 Pam, sayon ra kayo mudaog. Makakuha lang ka diha og mga 200 to, thank you Sir Jong, 200 og 300 mil votes. Pwede ka na makasulod first nominee, K5 Pam.
9: Sayon
8: ra kayo. Unya, ang butante ra ba sa Negros Occidental na anataron sa mga 2 million.
9: Ay, umay na, umay
8: di,
9: ay.
8: Oo. So, makita na to, nga dako kayo chance jud niya unta.
9: Samot na niya, wala siya mga isyo, no? Kayo?
8: Wala siya mga isyo. Dako kayo chance unta ni Governor Lacson nga mahimo jud nga congressman, representante sa Avance Negrense nga party list. O galing kay namalibad man jud siya. So wala tay mahimo kay Five Pam. O niya atong ni aging adlaw na human naman pod ang pagparehistro. No, dili na pwede madawat pa kung maparehistro pa kay Five Pam. So medyo sayang siya. Aha. Galing kay ang wisdom na amanggod niya.
9: Dili man ta makapugos kung dili na jud siya, basin ganahan na siya mo pahuway or ado na siya mga butang nga dapat niyang fokusan usa
8: bitaw.
9: Basin kapoy na po siya bas politika ba,
8: nindot unta ba og naay mga ingani. Tingala ko nga naa si tatay kay maabot kay si Sir Jong, no?
9: Nabalan man no.
8: So nindot unta kung makasulod unta ning kung nadayon unta ni kay wala na may chance, no? Naatay congressman nga gikan dyan nato diri sa Negros Occidental.
9: Huwag na Negros, Negros Occidental.
8: Dakoy tabang, Kifay Pam. Dakoy tabang ang mga ingani nga naatay representante dito sa Kongreso nga taga diri sa atua sa Negros Occidental. Now, so, murag wala naman jod, pero karon grabe daghan kaayo og mga pangalan, Kifay Pam, ang gagawas nga mo padagan og governor diri sa Negros Occidental. Usa nga ginaluto ron, usa nga ngalan nga ginaluto karon mao si Second District Congressman Thirdy Marañon. Unya ang usapod mao si 4th District Congressman Jeffrey Ferrer, mga ka-K5, mga UNEGA ni sila tanan. No? Usa sila ka grupo. So meaning duha ani nila may posibilidad nga pilian kung kinsa jud, K5 Pam. Di man pwede nga duha sila mag-inkwentruhanay kay usa ra grupo nila UNEGA ra.
9: So usa ra ang kuana na.
8: Usa ra jud. Now, ang sa pikas nga sa Love Negros nga ginaluto pod nga pangalan. Ang pangalan nga Javi Benitez o Benitez. Anak ni former Bacolod City Mayor and now Congressman sa Bacolod, Albie Benitez, mga ka-K5. Si Javi Benitez mao ang congressman karon sa 3rd District sa Negros Occidental. Ang iyang sakop pa na gikag Morsia, Silay, Talisay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla. Oh, ing anak kay Five Pam.
9: Dako-dako pod ang
8: dako-dako pod. Mm. Ang kay kuana pod, ang kay Thirdy Marañon. Cadiz, Escalante, Sagay, og usa pa ba? Asarabia, Amarug, Manapla ra ba o basta dira dapita. Oh, Second District. Ang kay Jeffrey Ferrer Maoni ang Bago City, La Carlota, Valladolid, Isabela, Pulo Pandan, La Castellana, mga ingana nga mga lugar kay Fempam. So kuan ni sila? Baluarte kay Fempam.
9: Naa jud sila itagsa-tagsa ka mga baluarte, no?
8: Oh. So karon, Javi Benitez sa Love Negros. Onya sa Picas ginapilian pa possible si Jeffrey Ferrer og si Thirdy Marañón. Anang duha. Galutaw pod to ang ngalan ni Cadiz City Mayor Bading Escalante, no?
9: Ning gawas pod.
8: Salvador Bading Escalante, yunega po na siya.
9: Mm.
8: Kining tulo,
9: ginapilian.
8: Magkauba na, so usa ra dapat nila.
9: Dili ko pwede kay lang.
8: Dili pwede kay mabildi sila.
9: Mm.
8: Aha. Pero sa kuang pagkahibalo kay Five Pamburag na malibad na to sa Escalante.
9: Ah, dili pod siya.
8: Dili na lang kumudagan ang governor.
9: Ngano
8: man pod. Kini mga tao gon nga kinang kamaumulan tao kung kinsa iangay jud diha. Now, mauna na ang mga pangalan ha. Wala na uban pa, Thirdy Marañón og Jeffrey Ferrer og Javi Benitez.
9: Mm.
8: Ha. Kay kinigod ang Yunega og ang Love Negros. Pila na ni ka 285 pam, pila na ka elections nga nag-usa ni sila.
9: Ang Yunega og Karn.
8: Ang Love Negros.
9: Love Negros.
8: Duha ka political parties diri sa Negros Occidental. Ang grupo gud anang Yunega mao ni sila ni Marañón.
9: Mm.
8: Ang sa Love Negros si Bong Lacson, Benitez, Montilibano, mga uban pa diha nga mga dagkong politikos Negros Occidental. Jules Ledesma. Valmayor, mga ana ba? Now, karon naanay mga pangalan nga nagagawas. No? Amat-amat na jud.
9: Hapit naman.
8: Hapit na. Si Kuan, si Javi Benitez, nag-mayor na sa Victorias, one term ra. Kay pagka pag-election usab ning padagan o congressman, ning daog, karon murag one term na po siya, kay mo padagan na po siya gobernador.
9: Grabe, no?
8: Walay kabusganan ba, no? Walay kabusganan.
9: Pero sulayan ka ang mga position.
8: Oh, unta hot dun, o sa ang 3 terms ba?
9: O gani, unta.
8: Aro makita dyan ang performance, at one term naman, 3 years.
9: Ay, murag gamay, ramakay na, oh, sa katuig.
8: Kung asa na po, o niya, may ingon ganita ngayon, Nega Love Negros, na sila'y collaborations, o lang kumbaga, na sila'y inistoryahan nga, ang una nga magpapili o gobernador, Love Negros lang usa. O niya, pagkahuman sa 3 terms, mupuli na po ang Yunega, ang Love Negros, mauna po mo, Vice Governor.
9: Baga, puli-puli rin sila.
8: Puli-puli, no? Unta, para wala na gubot kay Five Pam.
9: Bito, inaranta ba? Na sabot-sabot.
8: O niya, karong kay Burag, gubuon man sa Love Negros nga grupo nila ni Javi Benitez. Kay unta, pagkahuman si Bong Lacson, di ba, Love Negros siya. Mahuman yung term, dapat Yunega na ang mag-gobernador.
9: Nya, yeah, wala sila magkuan.
8: Di kay si Javi Benitez, Yunega, kuan man na, Love Negros man na, gusto ba pong padagan? So, burag dili, masunod itong istoryahan nila. Oh, wala na.
9: Ay, naguba.
8: Naguba na, ana. Mm. So, mo ni karon, pero dili pa man jud ni final, no?
9: Nanggawas pa lamang.
8: Pero, naa namang good?
9: Pwede.
8: Ga-start namang good?
9: Dili mo po na magawas o gula rapod.
8: No. Mukhaan dyan na. Sigurado dyan na. Now, kinsa ang kina-project? Kinsa ang projection nga mahimong vice governor nga tandem ni Thirdy Marañón or ni Jeffrey Ferrer? No? Diba? Duwa sila ginapilian gobernador. Kinsa man ang ilang ginalantaw nga himoong vice governor sa grupo nila. Gidungog-dungog karon mga ka-K5 ang ngalan nga taga diri sa atua sa San Carlos. Ingon diri sa report nang utana sila kung unsa ka powerful daw. Unsa ka ligon, unsa ka kakusog kung mutandem ang Marañón Gustilo sa umaabot nga eleksyon kay Five Pam.
9: Marañón o Gustilo?
8: Oh, Marañón for governor, for vice governor, San Carlos City Mayor Renato Rene Gustilo. Iyang pangalan ron ang gagawas. Na, nganing merge O niya, according sa report, murag nagpanguna karon nga taas nga maingon nato mas gusto daw
9: nga mahimong
8: sa mga tawo mga ka-K5. Aa, dominante na bakod nga realignment mga ka-K5 sa probinsya sa Negros Occidental. So kauban gihapon ang Yunega ug ang Love Negros. Kasi kuan si Mayor Rene Gustilo Love Negros man eh. Sila man ni Bong Lacson. So naagyapon ang collaboration.
9: Nara gyapon, so wala gyapon din nawala.
8: Wala nawala. Pero kung mudagan dito si Javi Benitez, oh, Love Negros po to siya.
9: Oh, magdubli.
8: Oh, magdublihanay. Kinsa kaha ang iyang vice governor? Naay dungog-dungog dito nga si Romayla Nicor Manggilimutan, ang former mayor and now vice mayor sa La Castellana. Napoy ning napoy gigawas nga mga pangalan nga si 6th District Congresswoman Chiding Alvarez. No? Mao ni mga ngalan mga ka-K5. According sa report, ang pinaka-top nga contender daw for vice governorship. Grabe oh.
9: Kinsa man?
8: Si Gustilo daw kay 5 Pam.
9: Yeah.
8: Grabe mo biya ni John si Rene Gustilo sa San Carlos da.
9: Mubiya ni siya. Daghana no lingkon gira siya.
8: Pero mo vice governor ni siya kung mudaog kay 5 Pam. Mao ni ang ingon pero kini mga kwan pa lang niya, mga projections pa lang ha.
9: Projection pa lang kay wala pa man.
8: Aha. Sa giingon nila kuno nga potential nga mao ang taytayan aron mupadayon ang gitawag nga coalitions gihapon sa duha ka mga dagko nga mga political party diri sa Negros Occidental. No? So ato aning hulat-hulaton kay sa pika sa pod bala ba ga kuan eh ga plaster pod kay 5 Pam.
9: Oh syempre pakusganay na sila ha.
8: Oh. Like for example, if si Marañón and Gustilo man jud nga formal na nga tandem kay 5 Pam as unify ang ilahang puwersa mauni. Grabihan, no? Ang ilang puwersa mauni, 1st District. Ilaha man jud ni, siyempre, Rene Gustilo from San Carlos City. Ang 1st District, San Carlos, Calatrava, Toboso, DSB, Escalante. Ana, no? Ang 2nd District, ilaha gyapon. Kay tuaman man dito si Kuan. Si 2nd District Congressman 3rd Marañón. Marañón, taga dira man siya. So, pursado gyapon sila.
9: Pursado gyapon, kada ko magkailaha.
8: Oh. Pero pag abot sa 3rd District, murag bulubalda sila dito. Kay taga dira gud si Javi Benitez.
9: Ligon po di kayo?
8: Ligon po siya dito. Javi wala Benitez? Kanina appeal diri oh. Pag abot sa 4th District and 5th District, may naanaapod sila dito kay 5 Pam. Kaya daga dito na sila ni Jeffrey Ferrer. Aha, may pulo-pwersa dito. No?
9: Puro sila mga pursado, no?
8: Oo.
9: Aduna dyan ikuan ba? Ikasarang dyan.
8: So, may mga estimate diri, ang voting population, mga 550,000 to 700 votes based na sa Historical Commission on Elections Turnout Data nga initials kay 5 Pam. So, kusog-kusog, no? Majority karon burag nakuha nila. Ang problema na lang, kay mga dagko dito, napita sa 3rd District and 6th District. Matigisulti na to si Chiding.
9: Chiding. Burag ligon po dito, napita.
8: Ligon-ligon po dito, napita, kay 5 Pam.
9: Pero, murag puro man dito sila ligon.
8: Aha. Kinsa ang mga tao, nga mga... Pero ang mga tao nga naa sa mga fundamentals, kumbaga, pursado nga mga tao kada distrito nga pwede nila dalaganan. Siyempre, una na to ang 1st District. Hold na diri. No? Uyat kay na diri ni Congressman Jules Ledesma. San Carlos City, Escalante, Toboso, Calatrava, Don Salvador. Nga sure, nga dako-dako jud ang buto nga makuha nila diri mga ka-K5.
9: Ayon.
8: Kay Marañón o kay Gustilo.
9: Gustilo.
8: Osmo na to ha. ang next sa 4th district or 2nd district, Marañón's home. Oh, iyang lugar. Kay 3D mismo.
9: Mm-hmm.
8: Pamilya, historically, ano, commanded, and mga tao sa area sa Sagay, Cadiz, and Manapla. Ah, lagi? Mm-hmm. So, ihana sa mga Marañón. Fourth district, ang critical nga lugar, pero naadid to, nakapwesto pod. No? Di mo di basta-bastagot. A former vice governor, Representative Garon Jeffrey Ferrer.
9: Aha. Uh-huh.
8: Nga na-retains gihapon ang iyang influensya across a local government unit sa maong lugar, Kifay Pam. O niya, dito sa 5th district, kinsa ilang salaligan dito, nga ilang daganan.
9: Mm.
8: Maoni ang kusog po karong kaayo dito nga si Congressman Attorney Dino Yulo.
9: The third.
8: An independent leader, no? Wala ni siya'y political party, jod, pero independiente ni siya. Pero kusog kayo, ay perdi-perdi.
9: Kusgan po. Oh. Ay, mag-lease.
8: Nga karon reportedly, mura gina-recognize na po siya to, closely, nga mangin yunega ali mga kaki-five. Okay. Nga pwede dyan makatamang kay kining si Attorney Dino Yulo dito, why pildi-pildi ni Kifay Pam?
9: Basta wala gali kay pildi-pildi, ligon dyan ka na, no?
8: Gipamildi niya dira sa una ang mga ligon, nga mga tao, nga mga dagko, kay nga mga tao po sa pagka-congressman.
9: Di po ano, din siya mabasta-basta, no?
8: Di basta-basta, anang Kabankalan, Himamaylan, Binalbagan, oh, mauna nga mga lugar.
9: Inigaran, Isabela.
8: Na hurot-hurot na ni Dino Yulo da. Ning padalaga na siya da, Kifay Pam. Wala siya ay...
9: Pirde.
8: Wala siya sina. Wala siya ay political party. Independiente. In short, wala siya gigsaligan nga grupo.
9: Pero, wala Japon siya? Wala Japon na pirde?
8: Wala.
9: Sabo to siguro na siya party, no?
8: Ah, wala na. Galing kay, kung ano siya nga tao, murag solo-solo siya. Di siya gusto nga samok.
9: May, maudi ay. Kay samok matinuod good, og na kay murag party, no?
8: Oh. Samukan siya, no?
9: Maas maayon eh.
8: So maungani nga mga tao or gikabig ni sila nga mga players. Atong Osbon ha, atong Osbon mga ka-K5 ba. Sa 1st district hold ni Congressman Jules Ledesma. 2nd district o lugar ni 3D Marañón.

0: sa pikas nga grupo mga ka-K5. Ang pangalan nga gagawas lang jud karon is mao si Javi Benitez ra jud. Usa ang pagka-governor. Wala pa mo gawas kung kinsa ang iyang plano nga himuong vice governor. Kung naikong ha, kung mupadagan man jud siya.
1: Okay.
0: Ah. Kay kung mupadagan man jud siya, maguba ligi ang ilahang inistoryahan.
1: Maguba jud.
0: Aha. Pero kung madayon ning 30 and Rene Gustilo nga tandem, aw. Okay ra kay Yunega man si kuan. Si 30 Maranyon, Love Negros man si Rene Gustilo. Okay ra siya. So karon kinsa jud kaha, no? Ang maingon nato nasa nagpaluyo aning Javi Benitez mga ka-K5. Mao ni ako pangutana ron.
1: Basig na po'y dag ko po'y nagpaluyo, ana.
0: Siyempre. Di man na basta-basta mo ingon nga mudagan ko ako-ako ra.
1: So, ikaw ra. So, niya, imong mga kontra nila, mga baskugan po kayo.
0: Oh. Ang nagpaluyo man jud una, nga gusto jud nga ang lamesa or trono sa gobernador sa sa Negros. Dapat mga pamatan-on na po daw maaman jud ang amahan ning sulti. Si former mayor sa Bacolod and now Congressman Albi Benitez. Na siya, it's time for us nga kuan na pod kinang pamatan-on na pod. So iyang tumong dito
1: iyang anak.
0: Ang iyang anak. Na, na.
1: Siyempre, sila mga idaran na.
0: Mga idaran na daw, pero wala man na good matter sa edad. Importante di lang kakawatan.
1: Ang pinaka-importante, Gudra, ang imora dyan, maayo nga serbisyo.
0: Serbisyo raman unta. Sakto
1: na imo, dili kawatan.
0: Unsa man imo mga pamatanon kung numero uno kayong kaukawan.
1: Wala dyan ako'y pulos.
0: Wala, wala. O kamoy pangutanon mga ka-K5, okay raman ninyo? 30 Maranyon and Rene Gustilo tandem for 2028 elections. Governor and Vice Governor. Siyempre, once mga taga San Carlos ka, ingon dyan ka nga.
1: Yes, yun
0: na. Yes, na yes eh.
1: Big yes.
0: Oh, di ba? Taga Dirigod sa Tuagod. Na.
1: Siyempre, makatabang po.
0: Aha. So, anyways, ato aning hulat-hulaton ha. Kay, dako'y chance nila. Imagine mo ha. First, second, fourth, and fifth. Sa unom ka distrito, upat jud ang ilang ligon ng mga tao, mga ka-K5. Pero I'm sure, ang sa pikas nga grupo, may kwaon po na sila diha. Nga mga ligon po, nga mga personalidad.
1: Challenge kayo ba?
0: Oh, di man po na basta-basta. I'm sure, diri sa Dakbayan San Carlos, na po na sila makuha jud diri. Nga, galing wala pa nato makitaan kung kinsa nga mga pangalan diri ang makainkwentro.
1: Bala na dyan sa mabot.
0: Oh, kay diri magod sa San Carlos mga ka-K5, lisod kontrahon ang admin. Oh, ang admin diri. Muinkwentro ka diri sa admin K5 PAM. Mao nagiingon nila nga burag naghikog ra ka K5 PAM.
1: Pertinilig soda.
0: Oh, tinuta. Mayo pa nga di na nandiyod ka mo.
1: Mukontra. Ayaw pa.
0: Usik-usik lang kasi yung panahon. Atong ni aging 2013 or 2014, kung di ko masayop mga ka-K5, na? Atong ni aging tuiga, naay ning inkwentro diri.
1: Diri San Carlos?
0: Sa San Carlos, sa 1st District, for congressman. Na? Ako aman tong, kuan, ako ang maninoy to K5 PAM. Maninoy na po to. Si former mayor and former board member Nene Nehemias de la Cruz. Sa mayor sa Don Salvador, no? Nag-board member sa 1st District. Nag-testing siya pero ligon to K5 PAM ha. Ligon tong enkwentro pero siyempre Jules Ledesma imong kontrahon diri K5 PAM sa 1st District.
1: Japon.
0: Wala siya kadaog pero nakasukol-sukol K5 PAM.
1: At least wala kumbaga kung sa basket sa bola patulan jud gilubong ana.
0: Oh wala, wala. Nakasukol jud.
1: Nakasukol kaso wala na jud siya midaog ana.
0: Oo. Nakasukol jud. So salamat kay MJ no. Kay ang kontrata tatlo kag duha no.

0: sa ganiway na gid kita. Nagpahuway na lang kay nagkapoy-kapoy rapod guro. Bitaw pero gahikog lang ka ba mo intra-intra ka. Grabe to kay Pam. Sadya kay to. I forgot the tuig is the 2013, 2014.
1: 2013.
0: O, paspas kayo sa mga research. O, grabe yaw. Ano na, grabe. Si, kwan ang nang-inkwentro ato ni Congressman Jules Ledesma. Manino yung ginako? Si
1: Nehemias.
0: Nene de la Cruz.
1: Ay, lucky ni siya?
0: Oo.
1: Nene man.
0: Nene. Lucky, lucky.
1: Oo, oh, senior. Oh.
0: Ligon po to kayo kay Five Pam. Galing, syempre, wala, ang inkwentro, di po basta-basta.
1: Di po mabasta-basta.
0: Ah, okay. Nganong daghan kaayo ang nalipay karon MJ? Nga may inkwentruhan na aning 2028 nga elections. Kaya natabo gud ani ang Yonega o ang Love Negros nga nag-collab, kina nag-usa sila.
1: Nag-usa.
0: Walay kuan, walay challenge kay Five Pam.
1: Wala.
0: Bisan sa mga cities and municipalities, walay inkwentruhan na maayo sa mga mayor, vice mayor, konsehal.
1: May usa naman sila.
0: O giluto naman.
1: Bito nga puli-puli pa jud.
0: Siyempre, ginsa may mo inkwentro diha nga nag-uban na ang Yonega og Love Negros. Unya, unsa mo mupadagan ka dira, unsa may grupo nimo?
1: Unsa may magkasarang dira?
0: Na.
1: Mo na gyud sigo sigra kwarta o sigo sig sa oras panahon.
0: Maghikog ra digi ka, mo naghikog ka diha.
1: Siyempre, imong kontradaan, puros mga ligo nag-usa na daan.
0: Mga political kingpin niya sa Negros Occidental.
1: Wala jud padaog ning
0: mo. Dinya basta-basta nga mga grupo. Ha? Nitatak na di Maranion, Ledesma, oh, Lacson, Ferrer, Alvarez, oh, kinsa pa nyo dito sa mga Kabankalan area. Morden, wala, no, wala alam.
1: Morden. Ay, wasik si Morden mo kontra.
0: Ano ka mahikog, ganoy?
1: Isuda kong draw, no?
0: So, ang mga tao sa mga cities and municipalities, murag wala ga-enjoy.
1: Okay, walay challenge.
0: Walay challenge. O na, wala, dili mo tubod ang daghang kwarta kay Five Pam.
1: Na, bitaw.
0: Siyempre, kung ikaw nag-usanin ng Love Negros o ang Yonega, napabay gasto kayo, wala na.
1: Parang wala na.
0: Kaya daog, sure ball naman daog.
1: So, kung wala na sila nag-iusa, maggawas ito mga kwarta.
0: Oo, oh, kayo mupatindog man ha.
1: Kwarta may puna na.
0: Like for example, diri sa San Carlos, ano? Mupatindog ng mayor ang Yonega diri. Oo. Oh. Ang sapikas na grupo ni Habi, mangita nyo na sila patidugon diring mayor para may tawo sila diring nga maapoy mo tabang nila nga makabuto from San Carlos alone, kifay pa. Kada cities and municipalities, ilan na butangan dirang mga tao nga kinsay mo padagan dirang mayor, vice mayor, ipakuntra na to, ang ana. So, buanay og kwarta ni.
1: Ana, sadya kayo.
0: No, ulaay og kwarta ni kifay pam. Maunang ako mismo ang ingon nga dayunan ninyo na inyong inkwentro kay para mag-enjoy tag-uan.
1: Makita ganito ba?
0: Oh, yeah!
1: Kung kaysa dyan, kusigan dyan gayo.
0: Tinood na. Walay kwarta mo gawas kay Five Pam kung mag-uban na ni permi silang duha.
1: Murag-hilom ra kayo ng eleksyon, no? Ano
0: ingon ganun na ako ni Habi, dayunan na dong.
1: Ano sabi siya?
0: Total, daghan mo kayo mag-kwarta ang papa ni mo.
1: Gusto ko ng uban kay Okon.
0: Grabe. Uy, dili basta-basta si Benitez inkwentrohon ha? Kim J, di ba? Grabe si Benitez ang mga strategies ni Benitez mo dagan og politika. Dili basta-basta kay Five Pam. Mauna nga ang Bacolod nga kina siya bisag taga Victorias ning transfer og Bacolod kinsay makaingon nga maguba nila si Bintino. Maguba nila si former congressman, former mayor Bing Leonardia. Nga mauna ang pinakagrabe nga tawo sa Bacolod kay Five Pam.
1: So, wala sila magdahom kay
0: wala nagdahom.
1: Oh,
0: so giapila ni Benitez mga ka K5 pagka kasukol man jud. Pero hagbong kay Five Pam, hagbong.
1: Gisaliyab.
0: Oh,
1: gibalibay.
0: So dili basta-basta nga si Benitez ato ang ingon nga kwandra ni ani ana. Dili basta-basta MJ kwani si Moon J. Kabalo gini siya kung anong ginahimo ni Benitez dito sa Bacolod during kampanya. Portik, maro nga tao ginay. Ay, sus. Oh! Kabalo, kaon sa gibuhat ni Habi Benitez ato ni Aging Bulan?
1: Wala.
0: Ang tanan ng mga vlogger sa Negros Occidental, gitipon sa usa ka function hall. Oh!
1: Grabe God.
0: Ay, sus. Kadungog ka ng gibis-gibis sa Bacolod. Nang sikat kayo? Ang mga sikat nga vlogger dito sa Norte, kagsasor?
1: Giusa niya.
0: Giusa sa usa function hall. Gitipo na. Oh! Na, grabe mga strategy, ana. That's why nga kining grupo ni Maranyon o ni Mayor Rene Gustilo, di lang yun musalig. Kung mupadagan man yun na ang Javi Benitez ng group, K-5 Pop.
1: Dapat na po sila kuan strategy nga kuan.
0: Oh!
1: Ligon po.
0: O sa strategy nga ginabuhat nila sa Bacolod before, kaya man nila basta-basta yun si Bing pa wahigon ra?
1: Mm-mm.
0: Ligon ka na si Bing Linordia?
1: Gahi kay ba?
0: Gahi po na. Ang gibuhat nila, gipadad-an nila permi o gonsa ka ni MJ, daghan nga mga artista. Concert diri, concert dito. Kina mga sikat ka mga artista sa Manila nga kung makakita ng mga pamatanon, gikilig-kilig, maayo. Mga gwapo, nindot og tingog. Maunay pang dadon ni Benitez dito sa Bacolod before.
1: Grabe din, no?
0: Ay, so, tanan nga pamatanon. Mubuto ni Benitez because of that K-5 Pump.
1: Yes, kay siyempre, mapatanon, mauginiganahan nila.
0: Grabe ang iyang mga strategy, ana.
1: Di po naman basta-basta, no?
0: Aside, ana, napay-uban.
1: Ang kontra, de, dili kayo mo sa iyang strategy?
0: May naapo ni sila.
1: Pero lupigon dyan siya, ha?
0: Wala lang tayo idea. Kay karong ang panahon, di naman ni Bacolod, Negros Island, Negros Occidental naman ni. Basi, di ni mo madala po ning mga uban nga, unsaaw mo na mo ng mga singer diha. Unsaaw mo na po.
1: Sila rin nakasapi diha.
0: Oo.
1: Ana na sila.
0: Ang amua diri tinod anay nga serbisyo publiko.
1: Maunta na.
0: Ana. So, ato aning atang-atangan. Kay burag maingon ni mo, nga kung mo dagan man yun si Javi K-5 Pam, burag matawag sila nga traitor. O sa traitor gani? Sa Bisaya? Na. Di na ako. Nasin na ikuan eh. Nasin ang inustriyahan, di ba?
1: Na, Jod.
0: Nakaroon, dili mo muuban?
1: Ba't kayo pa binawin, no?
0: Imbis nga yunega na ang mo lingkod pa ka-gobernador, mo kontra na hinuon mo?
1: Marag matawag o maro.
0: Na, maula di ha. Pagda kayo to. Nagasalig to siya, kayo taga-oriental siya. Na, di ba? Ay, kanindot. Yung pwede bang istoryahan na itaroon? Karoon na, nang kuan. Tapos, dili ka mo. Pagkahuman dahil nga okay na, musupak dahil ka.
1: No.
0: So, anak-anak nga,
1: broging anak ba? Dilibutuman bito sa mga kasabutan.
0: Na. Kina mga napakyas ng mga saad.
1: Saad kung dili mo matuman.
0: Na. Kikusahay ko no, kining mga laki, borag mga politiko. Kay may mga saad nga dili jud matuman K-5 Pump.
1: Ginawa ko ilang mga saan.
0: Kulabanan po, kulabanan po, kunog. Tinukod po niya ba?
1: Kulabanan naman yung tinukod.
0: Ang mga bayay, burag mga onsa gani.
1: Balo.
0: Balo.
1: Naluling. Balo.
0: Sige na, oy. Base, wala mo yung kwarta di ha.
1: Wala dyan kayo.
0: Pagprenda na mo dito o kuan. Kung gusto ni Kwan, gusto sa grupo nila nga dagan silang kwarta sa eleksyon.
1: Na sila i-gasto sa eleksyon.
0: Na i-gasto sa eleksyon. Pagprenda mo dito o ORCR sa inyong mga sakyanan, titulo sa yuta o balay sa Asialink Finance Corporation.
1: Naay
0: kwarta dira sa Asialink. Pinagutla ka million gusto ni mo na adiha.
1: Grabe na.
0: Na, onya, pwede gadawat po sila mo pa-finance mga ka-K5.
1: Ayun.
0: Pa-finance kag sakyanan, pa-finance kag balay, gadawat sila.
1: Ako, onya, rin kong magpa-finance.
0: Oh. Kaya naman kay kondo dito sa
1: kwan. Eh. Yung
0: naman. Tulogan niya may dito ha, sa kondo ha. Kitsa ka po yun dito ron?
1: Wala.
0: Ayan.
1: Sirado.
0: Gibukbok na to.
1: Adora mo sa kwan?
0: Bukbukon bin akong di istaran ay.
1: Caretaker.
0: Ay, oh my caretaker ha. Sana all. Bitaw no, ORCR, titulo sa yuta, pwede maprenda sa Asialink Finance Corporation. O niya, mga ka-K5 ba no, diya sa Asialink Finance Corporation, mubo ang interest. Taas ang appraisal.
1: Manindot kayo na.
0: Baro dyan ako kiusap-usap din kay siyempre.
1: Okay, maumag na ginapangita po sa uban K-5, right?
0: Naarabi interest nga, burag dala na lang kuan ba?
1: Labo pa sa imong gikuha.
0: Oo, oh, atras dyan ka ba? Daghang is na kliyente ito ni Aging Adlaw.
1: Oo, basta nindot.
0: Nindot sila, no? So, pwede dito, bisag unsa imong trabaho, pwede dyan.
1: Basta lang kayo makabayad po ka.
0: Yes, correct. So, Asialink Finance Corporation, na sila nahimutang mga ka-K-5 sa... na sila sa Center Mall region at bang sa Emerald. Pangitaala ninyo si Sir Celso Cabatuan Jr. I'm sure naminaw siya ron kay iya na po na i-chat na ako nga grabiha ka mo connect. Atong ni adlaw, aging adlaw ni unsa to na itong issue dire?
1: Unsa to ang issue?
0: Atong issue na to dire nga ato ang gi-connect ga sa kuan sa
1: nalimot taman ko eh.
0: Nalimot taman ko. Teka muna.
1: Tugod sa kadaghan ba no?
0: Bitaw no. Teka muna MJ ha, kalma ka da kay mo 1 minute pa.
1: Good morning ni Sir Cyril Celso. Kabatuan. Kabatuan ra ba na ako masulti?
0: Oh, ako an di ay gi-connect na to sa unexplained ano to? And to ang wealth no ni VP Sara
1: bahandi
0: ni Sara. So karon gi-connect na po nato ni sa mga politiko nga mudagan sa Dakbayan San Carlos nga wala moy kwarta ikagasto iprinda ng inyong mga ORCR
1: grabe no
0: titulo sa yuta og balay diha sa Isling Finance Corporation.
1: May connection sila ba siya?
0: O basta kwarta na ng istoryahan.
1: Oh,
0: mubalik pa ang
1: Foro Dinos Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Ako ginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Doc Ramil?
5: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapikto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
4: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
5: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
4: Correct.
5: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation.
4: Uh-huh.
5: Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia og tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mo-divide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
4: Correct. Technically dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawon na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow og mopatim-aw na ang mga sintomas.
5: Manguta na mo nga ano, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
4: Nga naman.
5: Manguta na pud ko.
4: Oh.
5: Nainom ba ni mo ang DTX 500 o Mighty C? Diya pa jud. Niinom ba jud ka o DTX 500? Sige ba kakaon o karni? Mga tamis nga mga pagkaon? Gasigarilyo? Inom makahulubog nga ilim nun? Kung yes, ang imong tubagani o niya, wala pa ka nakainom o DTX 500 o Mighty C, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer, Sir
4: Muna
5: GP.
3: DTX 500!
6: Ito si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pamali sa mga butika.
5: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
4: Mura din lang na i-zombie sa imong blood cells.
5: Yes.
4: Nga ni-circulate sa imong lawas kung naa kay leukemia, Doc. Ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw?
5: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
4: O, kana.
5: Usa sa mga notable nga sintomas sa leukemia mao ang pag-team-aw sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige kag gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver o spleen.
4: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Mil?
5: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemical sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
4: Inumog DTX.
5: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa igiingon pa, ang free radical chemicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini isto combat free radicals with antioxidants.
4: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer doc. DTX ug MITC sa buntag, DTX ug MITC sa gabi.
5: Pwede pod ang utan ug prutas, uh-huh. Pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug MITC. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug MITC matag adlaw and be cancer free.
4: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kininasab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
7: Ako si Janice. Dugay kayo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
8: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol ng butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 35 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 40.